freedom ethnic ka skao o tsuri hari ga be relationship in nati ha skao un andre relationship ye rule what my hand wa pestan wa hatidi ikhadide ikhadide kore tara guga hatma I tikus do tin me kun dan ai ga ho ye ten e do tai e ngadugo se kai mabat kon di gunet misa mabaku de gret di gunet misa man de gret di gunet misa uata ge uta ge uat ma da ge di gunet misa tai akom tai akom hwa uwe koi khan hwa uwe chi koi iya kumi huwe mi basa tae ngadi ko siya kum tae ngadi ko siya kum koi katsko hao net hao yuko haidmai yo hai katsat ma koi katsa chini mu koi I ha uch a amak chini ngay klas nepko uiban de di ko siya on filaks ai he nga chao koi di koi ka hui nga ka oni nga koi di koi na oka saro haat mai madi go mabapta I di go miko ba mabasta I di go miko sa matae go I di ni na koi kaurai di nga se ay tras nes nga tsa cha kontrole da didi freedom etra wa di freedom etra huwe madi cha koi ka hachi nga nga sina miho di privacy ba hui nga koi kan anaga si sendi de amaga tika ne ko ne ne huen da ti huen da an hukawe huira ora controlen ta ti mi kun ne ne didage ti didage koi khama force clip ai de ti didage koi kha tirami kuna tare hello kain set sta mi hukine to khba tsuri tsui hari khupna tsuri tsui hari sanga sa it sanga sa ta man sanga sa tsika tsuri hao tsuka khoi kha ma tin ta mai chi ne si toro I tsing buba mai chi ka khuba mai de relationship ye luli o se hang wa tsika ti tao khoi sa freedom ye tsuri ha kan chis in that is kwa gratis

nta qhabunqi tida ke gomi e nxa ske ora bro nobisa eti ebenseni nxa pha qhabunqi sino sko khwaya nga sedira mie seiso apnga ske nta qhabunqi ile Nesku xwasa xwas nan ke nkha khona I qhadats ke ni qhabu qhama out skin qali kwet skin qali bas skin e tsi nxa gru tes misa means kama qasa a qasa a qhayiske kwetsa qomsa uma ti danimi qasa qasa a dumi nxa mathi ke nxa ku yihoxa ku dinde tayi gomi yiqhisa oni oni othin muqa isin nxa nxa nxa ka ha ke ra nxa qadi khonde nkhwa umrani ba asinisenet maskeyola qala uqala uwe ngiqore kapumasibhak ngiqanye thi nxa kuchobi bathi okanti kwakhoqangathi mekwati tyoke nanami rhabana kuti a ida kona ngxhumisa into athi size ndiqonka ndisina gqiba kumara mye xanqwaye ngxabi iqangathi mayithi iski ndinasa ya nxani kikho ibadakho na cita kuqala uthi kore emocalo de ndanaqho gqabala nethis eyi ndangxama abucubala mathi sike namibe abucana kapukenida khare senqangurha thinira camsa rhagcesa camsa qosa senqabasting nqama enqwasithi qamqhabakasitinqaku thi nqarhabe nonqaku nqanira qanye thinira camsa abanegcea secamsa nqabayindira nesoi abasiti qamhuristing nqakubdinqabthi qamqabasitinqaku nqam nesap ehuriptixo ecoba ike nethila mie seike maske huripta isichabila mie sike qhale sinqangurha thinira camsa rhaxowa sinxa ebqahurisanira qhowuti kiramie camsani thike xowa sinxa ebqahurisanira qhowuti kiramie qwabukenira nesap eqhabakasi qam enqasakhonira qhabakasi qamurisikanira qom orhabesi eka qamqhabakasakhonira qhabakasi qamurisikanira qom senqabaru sinira nxakubqati huristi bakhonira nqwarhase huriptixo ecobje qom enxamsi nethila ncowe cam ndisi hunxaingurisamxowa sinqanisarhuma nxwakwa nqomsathi ndisi hunxaingasi qolo tsikam tsikanga di tsui khondira qao sa khabekana ngabe esile qam tsikasa ngani ngani sa khuman qwa nila ngomsa so let's get like qam tsikanga qam di tsikung a hinga hu sa khuman qwa nila qhati di sikorong a hinga sia man wa ngani isa khuswa qandira qam tsida qairo se koro re qam ngapinga sele jim o tsezon jibab ti mun qam a qwaisa qam se qasna nila qam se jeni jeno sa tsinga mibe ibnira qaharo ti sadaka lira qora ku siswa qna skem nesa di ke dokho bahara miem nxa dubuzi yalichapu khona ngiqumi ngiyanxa chabi ke ngxakarele rhabe ya

habe es ose nqwa habe lo konisisa ka gore o se go usa qho nqa di nqa di to tsike nqa chap khona ke se unqit man ha di mara tsang go nqa u do martin ha e nqa has ka nqa sa a e se nqa tare ntse khona u nga khwenda nqa ba u ba sense e di stv di nqa u so apanda ina madini wana saw qhayis mabon nira qantin wan aisin intina dira dama sei qoku nqa ku di qomzulo bara hon a sei swap nqa skene sa tikira mihem cela qa uthiko nqwaro hina hanqa da qa uthiko nethe singa aroma o snake san qap nqa sina ko qwa kharoto ma ha i dida mire tike ulo chuke qa intina ne ba ko nquri sei ke qalib ami ti come take us ti kuren kuru stina huige kuru nguruye ngakke dege kai se txotxo sa udu tuki qana kwen nikon kuru unika anna ti nikona kuru qaya se tunse aba nam kuri nguri kuina kuru san ane ka kusan aib ka kuna kuru nkoha kuru kaus oje kam kuna kais ay kuru uiba nkwanga aba yuko nkwan uha kwan kude karib ami daop nga sadrat kam kwes nga kuru hase uri toweda korola udo siyan ko ngari nga hinske nga karib ami daop kaba nga kwan uha hinske nga harun uas a kais et karutin nga kwa kwa udo nga ko a kwe nga digirami nga kombi mini base dira mi sem mona disu aguri kha south africa tin khon dare kho ske hiya ko toida korla udus na ngari sa wa se hains ke nga khais ei wi ba gro wa nga thi ike ne so ap ei no go tun ko tina ai ngu ka gro qong we se nga mini base nga ko hain tina gro ai ngu ka gro ngwe we se qal ba min ai ngu tsam gore ngoru sa khosta mi se ke tsam khon tina khais ei wi ba gro wa nga ga ba iko frela tika mtwa stin ai pna li hana ka ron a sia bong kun hone ngari sna ngwa sta ba ni di e udu chuke ka ya ha so ap nga aban ngam gura miske ngari a tinin ngari sa ongi hanga yo duske bi dc da hiya rundu sa khubungu sta garup ke ngai gi ne du sa khome ho wen wa i tia khubu sen sa dim ne bada mi se ke ngari a op ti ngari sa o tinki khais ai we ba ge an wa nga in a kontinge doch ge an an de gram him kam take us hiya harsil karun as hiya ne sob ai kamayap ti verta hextin agu mwastaba ike tam disun akurikha namibi abtin hun arokwe di sorosa sadra chakam kwas ikire hoi nebala kome orami eske nekwepke udo ikha kongwe ti a ngaribe huwe sa tiki nebala mie ibtin akun tinche kong ngane tinabam gudi uang kaw tiki noko bara ay kutira hami eswa pa yi noko bara ngingak kik natriko swap nasne ke habanas nasnep ke kweba ne swap ayiko a khan anhe nabayiko gang fight tira mie se sinagoro noba uchop nga sinagoro hon ayintinci khona goro thunguse cila gore aqam sinara mi esqwa ngin abanqamka wanqali cha xaqa ngoro qharusa aqaqa goro cha xa ngoro kunqa aqam sin asti uchop tin asti nga ikinga di iqha kudi ngare goro hon ayin swap ayin ni barami ese jaga di sikuri kha angola tin khun ni arokhep ke khais ai ngiwa goro ngwala masko ku khan ani habana an khup ngane ske frela tikam western ai pna ko isam nesinara mi ese jaga di sikam aguri kha nambi ap tin khun yaro khoba khosi sna goro uqa heti ke ni bara hami nasinarami seike nekhophinya ko qhosi sna goro uwebke nekhoba nqushna kwa cha tipke nekhoba khais e uba goro ntwanqa dike ne bara hami seike nasinapke nekhopne ba nekro nako nqokhopdi nqhosa sithina ke a cha se khabeske dokho ba isa si ra ngari ithu e ngana ra ai kho seike khabes qhoxosa ma se tha swa ba iskene sa ngake a cha ti nqa nqamkhopdi qhosi sna ke uwe thing abana ngudi ngaqa udira ai qonse uthopdi nqa iqhesna sneki sa wedon anqhutqa sa dratheko is e ncaba nqamka wanqali cha anqaga qamsti qutha sti nqa iqhesna gro aba is nqabe go gang fight la mi se hamde ai ska qas kene sa abana ngura mi waige ube kha ike ngadi inga am gude ko ha e tige kha gude ko ha e tige ne swap e ngsa in mana kwa tshin angulo agamstin ai qoqa ai ahan ai qodin aroma gure ngoi we se di inga am gude otu pa ngoi ngai ge kam kho ka qoshi ngai gure kam di si kam ngai gure khapchin ngona li tun ngai gure khapchina qoshi ngai gure we swap e skene sa qaisa qo khana li tinje gure ho a he di grami he tida ga ko o ige ne gure kharusa ai plastina nga eros an khu plan ai qams plasna manin ansat ma kho gut ada ni sen ha panga gut ga ngaba qai pna o min ngai ta che frela tikam qwas tin ai pna sigire qo khana aba nam gura mis qo ige ne lang ai sa ko geng unsen nga khaptap di dawsa khutna tin na dare question again an ba magre chat nga sa ebe turo se ke a nga am chi ge a kai ngui ti ke ne so ap ira ha mi se tin na isa gre bari mari ti na safe ti khoba man tinam
abana ngona mesiqoyike xa bacam inda request na hina ke umso yasis nqanqa ipna ke sis nasina ke nekho kuha kuyaca ita hating isithina ke aqa inqunye isithini around 2 week ukucoxa masikho around 2 week ucam tikukinela ayisayikho kunika laptop sa thinqi nqanqa sa khuntina uthi nqa remote gate hexed remote sa tike ube sen cikho ebukeni swa ixipti masha ke unqa tike nimunqasa siba nihasi cha ukungabalela ncwaha sidikini bala mihayike nokuba Who are white make who coaches now who made the ham me say game. Nabahura Nikoska snake to the Lenin's comment comes a snaz adratikam crossing. I've not snagged in one night, Kaitina Green Murray say Nabaike Adanisin ham say Nidi eat and I'm the Grehasa, T. Ike, Nicobleran, Insider, and the swap a boom, Chiang was Isam, Tigra me, Tika Jawatam Kakatum. I bet I mean, said Tukuba, we bagging Wanga. Tukuki, we bagging Wanga digging about me. Na ipke na tuwe nchini karama baasho iba green tuan na digi rami habi kuna kwa kwa kushis na uwe mam iba sna rami sige la friends ti angharuko pini haris na sna njika tu rasna sadala chakam kwa sna ipe na naba ukana diko hai naba iki haka kwego nagua neswa i ada ni sna sna ukana diko le diswa pina sike nesa ti ngali ingharuko kaya kisi ukana se amagum au ikamata ni sna kana katiki kana ti naska ukana sike ukana kwego ni katiki rami neko kuge neswa i pangan ti honda ge hai ti mari ti hangaza hon chipsa iu sna utiga ubesen neswa iki rami Lagging Maria Hona, who gives a use in Assassin, Ega, a Sia Hoesa, seeing Abangam Gugra Miss Oige, but he get away all those and Hurupnang, Hagan Akas, and Huru, snagging the Rebisa, or to Mrs. Tap A, seeing how only has to a hoe as a secret hoe, have a jacob and no one is it causes no word, ma'am. As I snare me as a snake, Quantas Nanga, New Greenwell and Creep, Kadima Mulus Nama, Bahusna Gurumuri, saying, answered Makogi Quantam, almost not Tissi Hona Green, Maliso of Iskin Nesa, Tigi Novaque causes no word, Matigi. Never have me see him. T. E. G. No Hoban like a sister, the animal is the same class. A. Adi E. Plutonas, the Italian Goro D.A. A club, A. Canbon Gucci, for the tie, say Habege, Laban, Nasa Idmagua, E. D. Gidamitin, Lacopia, the Plutonic Dog, get cautious, Nagua, Ue, D. Gidabara, me, say. Got to the last naked damn this question. I would have two monadis, cautious, Nagua, Ue, Laba, again, is up A. Going on, my eyes, Saturday, I'm always not quite dancing. Tigi and Iran inside Kuguki dies is an Uti, Nedao Siams, is a type Nakomtia, Ganski, Usa have a good year, Kaisim, and Hansa Hunanagia, Use Dikirami, T. Ige two who do a gaho, while Nahuna Hudrami is a skinny sum. Nabada Nikoska snake, Vanida is our Magrika snake, and Monan Adan is in Nakogum Naga. Inside the Gunaga Darekosagi, Okana Marine, I afraid to come grab Iske, Nessa, Abuka, and I make Tati quite cautious, no word, ma'am. Tigi never make quiggy, as is not cautious, no word, Magidra, never me, Siske, Nessa. I glumps Nagi, Huraga said, Hide Mamigurunisan, I plahon, I has an island, I commence Ramidan gun, and just have been a case and out Nagaha, said Kais, Nasadan Jig and out Naha, did I me, says up Naskins and Ning Haridi, I glumps it Naguru, Nadi, Kami Masigum. Naga koro hon ai sim nobada ga koso apna snake koro khoguhia harai guni de maskul khabi khase kuni hoen ai ban au ha go ge khosi sa hugwa khoem neske ni sap ai on yam on nan japa sin aba namu di sel de khum tino khoba abu china kwa ngalise Nen aski omusa di tarip nga nga tisuna tikam karap iske nen nga ikhesa kuro in nga baigun aban nga maisa ka nedi kwe bha nedi kwe kuha kaida he ti a neswap iya aka 47 itina uwe ti hagan abu di tina uwe ti aga selfongu tina agoro selfongu tina uchukuro ube sinse omusa di tarip di aban nga mgo danab ismail commissioner basoni giramim nen nga ikhesko madi in aban nga mgo kuro sine unama tina pelan tsikhuna siguro maso ngani ngina ba gura khaba gayi ngana siguro ngakho ga maso apna gene tam abanga maisa ka ne ledi kho kha go a tsaida he ti khoba ma sel di khoba ga o ye ti buye sina hie ti ngaba go sel di nas lo tsaya ti kuke ne kho ga go u be sen ngaba isko ne swap siyakho qanda ya DS swap ngakho ke ne kho ga ngaba sel di ngakho ha e dikira me se game ne kho go ne kho ke ne swap ai ngakho go an wao si abu hana u chikwa ubesen Nestor Sitaleni Cornelius Nicodemus Junior si amukwaya Matthew City Emmanuel Elias City awala Johannes chikuge negatike neswap ira hame tine ko cautious nga uba en aroma sub commissioner khari ba mise ige tsai cross ku Canada
ti solution line amdi umkhwaqas ti ngaris tin ayistina ti xa unqabe hayichabadi ku tin ayiqhoshisa uwe sting other ni sena tin khoyukhunas ayistina ngori xa sase tin

ikukene swap a abana ngudisa le go qoqa isi dingo liphunqanqo liqala thina kwa ho se dike ne swap a ne bala ha me se game ya ngani ke ngana ngani ke ngarona ne bathola qana thiko tsa go swap nga sina skene sa t game nungkhaila khara dana kharisi maisap mekameno shikong kopke ne swap a aitsaman aitlamsa banqamku bero staba ko xa inqasen ngaba igo iba qhosi siqa uwe siqhinisa asinqwe swap nam disney gira mi he mange ngaro go ina ndo khobala ni kose ga iswap nga ida ni qwensa xa man ani phekule jan chetina ni la wa rose i ti ida ge ndo khobana ge ngusan khwana dwing khwan ge ha ti ike ndeswap isnara mi esige sambi ap di presidenti haikente hitsilema tsinge ndeswap a africa ap di cheko is a cuincwali sitikoro kai tikoro sna ha khosa ben hia khosi tsharaka tsui hana gro parol ye nga huti ke ndeswap ira ne baha mi esige e ti ke ngalisna ngabara tsonse esige nange narona se idaneba haruti nila ngali wamde dicha ti nebara mi esine ke zambia sambesi charip zambia charip kasa sambesi charip na king ali sna sna ngona khona qoshi sna guru den aroma kanibesi tsa guru gadima smulos tin aba ngam guri beros taba ali seldin ngasi guru ma qa so apa iskene sa nenge traksan hia saungsan ti ni khontina go qoqa hai ngadi ms na go tsara tsa e guru tsa di yeti tsa hai sem abanqam go gene so e tani mai ran an aba go ti charge ran chi tsam ga ti tsam di si losa sa run tsina go ho mani di si kuri kha na mi ya khon da request ngam na di sna nang a kuri kha sambi ap di khon a da request di sun a kuri kha na mi ap di khon a ra go tsin ge kho si sna go we tsin o ba si wa ne ti kam den sa ti sai ngam kan ka kan le khayin sambe si abanqam go di khalisi commander julia sakuva neos ke khai khom sa ngam si khona go ma ma am sat ma tsin khaba sat ma khuna ngadi e kho sa ben hina sel di nga han aro ma si usa di e ngai khadi ge ngori ngadi go sela hon a he asna snake ne swap ay ngadiko le coach sna go utsai in la khona go sikuru xa uxa swap nga ski ne sathi tui go ihun ge tui hun ge go i klasel din nga go sikuru sin kharu xa uxa se go ina ya trebelet coach aba man anu kwa da ba khonqire in angusarona la no go ba unwe swap nga ski ne sathi da ni go ska le tsamin apna khairo se nga tsam ara ni tsiba tsing ngaba tsamin a tsamin a iba nga aba nga mi forensics a dida na tsinji courses nga ge uwe madlanga commissions ke tao ha madlanga commissions ke kharabe dit ma tige ngaba da ke ndo go ba nga nga sa ma nga ni khome ba luta and then mark dj go tsikhun di tamesting a go nga links sa tsinga di forensics go nana ke aka khaisa e courses nga u tsaya ha sem tige ne swap e brown moko tip tsina go ro nga u tsaya se nga nga sna da ni nga e ngaba south africa nga da ni sise nga sa khon ke saura na ti a ike hora ka se kaise e mang wa han wa sia south africa nga la ho se is tita kota south se et ngaba go ro ntina la ho se ti thakla sen sisa madira wa nga le ds ting ma tsa go di nqinqa ting an nqinqa tsa tsa go tin ha se is wa ba iskene sa dira do go ba ne kwa sna aroma ha mire ine sida ke tsam di sitlhosa nqa ske genocide test la mi he chi ke nqa li test nqa sa dira se di ese game tine dran hwa swa nqa sne ke nqa pa ke nqa ding as nam a comedy tina ka en ha ha swa nqa sne ke ne bara mi ese ike obe kha ida ni koska ra mi a khari sru de ba un a khon ke a gbam sin a komisha gbam na rekana ma yi khabi king hanup ti khai gu nga sa ka kai sru de ka un a khabi gbam ek nam a yi ma ma di khuru ti de ba go wa sin ma re khap era go na ro ko ha in hwan nas ke nas tin na ti ma di iyo sa ma di ran nga di si sen ti da ani tau se id mas ke ra mi se iso ap nas ke ne sa se da be ne di khuru ti na ira se ko sa per ko le sa ni ba un a amre abe man ani ba

wende madige ha madinge khoina cha chaedi oda gine hisa ne swabna panil sa chai kenya ne panil nange hero khonchi tamara khonchi ai um khonchi na indi taupian gegre pamnuye bani stel ne stek ni wazinski kwanz of the day of money ubide chi ngimazenwa of money athi namase chika ge sadani tamba madigu ge mare ro haga ngi ne khopti na ka khisa chi peitlam garu pade berhine ka khisa chi ngaba khu sada khoni ye ngaba gqein chi ngaba ge han kam difa gu ngi ne pa ro bada ngaba khu ge gaukinga enkom kwendi kwenza bade anania soro sepchina ngu ge wen pari au fresh arebepti tutaru se ni tambada uga unisi ge roboka si amuchira pye ke ya ba khuya baba ko ni han kwas ke dira han khoda nai nem kwas ke maade da kwena ra tamba kali burura go buruda burira go tinen ha kali phia ge tichina hama kali sti khamze khoda nai hero go hero mahare ro pi mu apke khabe to go se tras na ge a hoe ke kasian asi ma buru kha khama ge phia ge botswana go se samuel mahare ro basiu tinna ba go si ke bi tabuza bi phaina cloud make his paroma tata etsi an opti tutaru sa den tambada ba go yene ziza magvena ni tinna ro go tsaba go tlam ti tirimuye dingena ka go tsina ne tsam ti ke munju a tsina ne tsam ti le ke no tui tare tsam go sa wana le di sting en ha tusin tosi so da visti ne nge cheno sa et komedie si da tim kwena ba go nge no khre mi bada ne tsam di ye ke tswatswa di a lu kwena nge mari si se tumas ka gra iyo go ba batane tsi kwazi bundi ba pokhe dira mien kwa di gene si se nga ba go se mien kwae tsi ga ba de ke mang a sa ari mo ira tswatswa o ari ga koro iro o gene si se nga kwa ka se ni tswatswa o hurada ne ba wa kom si ke ne guri mo sa ro ma ke ba tsetsa e be go tsai ga ba de gene si se a pa ni tsa u bida go a ho ke ba ro ma ne tsinga isin tsiza ibethe ne khungtsam do bine uri studi ya khunga za di tsau oze aigra ba khau chine ziza ni go na tendi na nina pawal yune ngu swiga de mai chigi ne me agira tsambai madigi cheno sa tsa kung phaisa so ngaba go de ke ne tsiza na pai ai ngana nga da ma babalo wa ho tsam go mara ho tsam tsae ka ho di da hia ho ya tsam ka tsai ba etse ora ora se da kuse tada di ma si go ma tsam go isti go khale tsam ka ho ka tsama da ho ke ke ne senda ne si ge li was the wa tsiwe ya ha impom tana de ya ne mo i khla di ma si ge tamara tana di ya ge wa tsiwe de ya ne mo i sige rodana de wa tsweti nngwe sige namadana de wa tsweti nngwe sige mabago le marmos di tswe go le go ba tswe go ka me ka go tswe ga me ye tsinga go ile khwai o ye ka se tsare be di khaskit ne sa khwai me dramen go rida go ka ba uruma di nena ga bie ke botswana mna sia dramen di khaskit ne sa khwai tsinga bago no hele ro go di khaskit ne sa khwai amata map di fitness ya khwai ni di sor amgo go ngene go ame sige ne se ja kuri kro be ga ne se ja ga ntseng ne se ja ga se gra di yo nna go se nna dine di ye ne sports nna ndi tsuna ha makari si khabis na go ntsa go matsi ne se ja ga go ntsa si
monuments ane guru echige ne monuments si nabagi anu inu ina kuanga kwenye wana ne kuai sige zia hisa kriske to gazet kaviru efaram sige tamara kwenye yangu genocide na kundi ende borti wati kama sige tadi baada basi sina mengine ma kuda gromiske harida kima ida nubidi na nehuna si kauma taige altig nimi tamara na kams na madigi taigi ora ge sada ni zen mas kaming sada di tanaro di kau kaika sian ni si yugo kaika kima si da kwa sada sina nehuna ni kau kiza eronchi na manchia ge si chisi genocide paro mazi marida pedale de of masen kuba ba tanere de ami onge de kira na ge min na ba ge angi bona na ge hai hai o man si tamaran si na ka ko na khai so se de si ta men kwa zo kwa khati de di o da go sin na no wa khaya i ba go ya de ni ki mari ta re ko de aga do tanzore tonara si na za o ga ga ra si dram i pre sin na de go se prisa si kan ma nun how do they do do ay khama khuri wa fikta gran rosa muy ti audosi ta 300 400 ran lo tre ki tawa ot ki si ti si sat gara fulo to buza ti si ti ki tenza sira nga umay ti ot ki ngwa di ka na sat den ros na si kle sa khuru na uza uza wa sin ti la khabe tani ti mare sin magroni sin di swaba masa kaba na kandosa mare kaba se ki do pane ora katsu mase ne go mi en edi ma o de gira mi la ora ostin unski ta do ne si sa si la sari ben kan wa sinare de ke si mo si ye to le dana hu an nana gi en tanu ti ne za amana go tam ti ge ibe sin na ba sa wa ya tri so na ba uza go ge ro wa go ne go ni hin si ni ta lo tri ti u ya go kan ta bi tri ti u ma ba go ka ga kan potsa ora go tsomsingi tamara go tsinge tlhangwa di gra ngwa go tsina go di ho haiza le mi tsira ke mabi so to nga sada ne da go am gazeno ma ne te tshira na go ra ha tsa ina da sala tsena ne am basko se ke si sa dingo go ka go tsu tsalo e ke ne ngwa sa re ke nwe president ka turo tse tsine ri ke mi a ne si du go ntsa tsikene bi a khwao damaran si san chin chin ginde bagin amni sistak besin didi before ging damaran dige ging amni o dege di drami on nemi how we better hagan na di nen nam kabere in damaran in viven dona sao in namana in viven dona sao in inkomna in viven dona sao in erona in viven dona sao i makoi wa ntidi au ka ntidi maris of party bob maira khwe on vego ti da dado ne visa no ken ego wa ke tsalo masidane ja tsonisi ya go sio mutsu su nna ba sa ne go mas ke re go mali go go se ile di o ne si ya ske sa tsingi ne tsa u di tsirina ne si ke go tsa e sa di sa tsingi ke imatsini mi ai ha bin go ba sa da ke ja monument ra ke usa go of kanikonde zi of montira mai wa ba ka si ra ke sa tsina ra ntang ga e ga di si ra ke sa ra ne besli maga ne zami gaba ruma burida go buruda go tsimpedi o masira di soro di re tsona wa tsebidira ba samuel mari no khontsingi wa tsiwe go ya le so wa di nna gare da ntlao ga tata aiwa e de zara tsina e tsaba wa go tsim the minste ma a ke tona stesi sa da tsina tsausen go ya tsiza ti go haibe ti go di ti tamai karo kedi to khwazo tuisi nasile izobavuni di mqaba ngungqwara saka di haska tizara da aichi makhain bazinska da gisa da ntau saka tingi akwe saka tingi ye tamnuye fodro da gege mi namanti zeronchina abuna nunga kis narom twaro iga khabe mwanqan of kamdi khabere ge kunde kwen kasara ge mqanqawai si masas de gege sia wa nna o ile kgwedi sa ra kgwe o sa ra di a bo khang di tsa o paro ma do khima ba se dire ti ne dra mio de ge tshwango si khima sa tso i mima ne dra mio de ge man tsi wa di hie ga jeno sa tsa gra di ye di ora ga di du sa do ne khima ba se tsi tsa wa ta dram go ri ga kharu tsi ge dia tsi ka op tsi kma si ti ludri tsi ko na go mi ba u sa go si ge
railway, the, what did I want to know?

0: ngi ngawethi gaudika South Island ichiwe letisikela ngencu kanye ngayabida naske tuika ngamaba iza letisikela ngencu ola khamse bida naske tuika ngamaba siya ngiya hotisa one khumbi sanaka ichimagala khima basino ngcinigi ola ngimama ga huraka tamara khona ra khaukang tamara namas akuya si bosa ze namibia bi khona ra khaukang aga ne genocide team what in la sanati kwezisa si tsaure di ohai di ohai we am dia bobuma khaimadure idu ogagarara as to se kuing wa khaisa hamakari khui au khaimati si chorangosna an khai godavisna an khai ne perfuri tui kai ke komsi wa ha ti muin haudure khaima basendure idu odoro na unwa kwendi ya odoro de ay ida siti sada di kwezi za zi tau no kwen tingi mbindi bagi kwa kaiti kwenye nga uchi oji sarandu sara na anatira si osata damara nisa hemza anare nu emdi kat nga yam nigaz kakabe ida si kutong sada tina kwe kiza kaisire yeko kamina ore yao tine suasa tukumade kiza adikam grabi koroi nkai ba khudi gen khwa dira twa twa chi kain khwa ske ha gain chi zi tin ha chi tin ske ne visa dr peter gazavi khan khod na men la ba khasi so lang gi men kwe ha chi tane as ko se da gen pa u ga mu su zira yi ki da gen zi zan nen khwa dira nkwa kai kan gan ore ya ai nan u ba ro ma kai kan gan
1: nesa qulo nga ubega othumela khari qaro mane di inqhasira ngumiyesa akola nisigayiswa ngathi nokhari ngathi ngisi ngakoro kuri ngikwa ngali ngabo di haska nga nisisa ne kuri ngathi qaro mara ngumiyesa apa yi
0: ya nesike qulo nga ngai no dide qayin ayebaza dagi dokh kuwa kabe nesike qulo nga ngai go official se dadumza angone riqawo kuri khawgnas ko President Zami, hari unas ke nengke zane chee diye, si chanka egide kwen haan kadi iski la chee diye di, oda ki dokhra kum, sada di nkwa sida mara kwega haka se haanske, hayab nga umbon shiska nkwa diye, ma usa gose nkwa diye, si ge tadi sada di kwen ge shaka ilan zawa, iyo shaka ilan zin nkwa diye, si nga ta kwen ge ochi bingwa zisna ge kamkwine, oge nga nkwa di nga, tambi ngire bati ye tsati tadi naza ko ngi ndawe pe ama oganja ngi mpana ngi ti nabas ke ngaza tambi ski ahaza ti tadi amre kamre tadi sidami ama kali ne mpana biske ne kwadi ya yiteza so ada gira don ne guru nas sada ke go twatwa ma o wa yuba unibe amera dira twatwa ti da da biziga teter go ga kwasi nasenda da gira rehma kiza ma platana gra main diga ho gra kaba kaba sin ska si da gra komske tourist and the antrang lagi di gene ba nti o ye be jur bil chi gre che din na hin kom ko na sin fundi gal ti ve sia a di ka chi gi na ba khu saura na ma sa da mara na sia di ka chi ye o chi sara ndu ti ro chi na sin ma ka ji tra ro pa chi gi na ba khu de che na ne kho na si ke chi tram ti marisa ra tora kho na ne dia me zo mi kha khon kwa ga khu ya tege guru khau khidu ta so ne ma zan kuni ga mai de ko kha guri ma paru ma lagi kuri chwa ta ho mai di kumbi se chis ka lete da ga hau de ge restak se siti ma da gra om si ka ma rodi ma hir of ma skreu ten di la mai ka de mai do di zara ten rodi ma ma ba ma ya me ame zar ti sa ni che di o da ge top pam si ba khura khau khidu aristi kara fevi sa ho kha chin ma ba ho main events ke sadra dagma donor takti ni ha so ne bara gibe ko ba de to aga sari chi ma ba khuda gra hao dr beda ga tawi khan kwan chi ye chi ge ma ba ne ze kel tir bi formen zan ti mani ha ta mara de main di di sound system roza uza o chi ma hai um nan ti ne un di ga isa chi ma ta ba ho ero ro ko ni ra dro la na dro main sko ko cha gro ain ske franzu ga tu ya ga ga odok mira tsene di khrus ka tiya o ye hora ga hakan a di ya de ba petro ke di wa de ari na ba ga se ga ina ga ko ga ba lu dri ka bi karak khwe ji o bu ka bi khwe ha

ubuhlungu kuthi hayi bekhoya mimwa khabela nginikile nekhona nida kokhoma yonemu xaba kwala khoma indida ngira ngcinga oda ngisadu de wait imanta sicanga sinangxabana.

ito ibe chedo nga gamsi na kaitma na unga di khakuda ki a uro madi nga kwa goi chansa kabe ikido neba ise iro la misera diba ikido iba ibise igira kuru ini chisa ikido da maliko se kaitma ati nga se da kwane misi gawe je kataka nga go kain tina kwane sisa ubeha nga sa kona filof na uti abakutuwa Negoro karu fere tes ngoro beke dis is nengi neswa idani misika iswa ngasina abangama ngantina nganusi ngantasti khakanqisensti khan khakba go hain aisenti khakba khabena goro ma aisen ngaske oshagaris as aisa ti in ngongsokon ngantina kona ngudi in khabe go di khanga sting ngantais tina wa go sa siya in dilami iswa ngaske nesa nebegirami kwese khakha tswaro tinge ompu kulu taron as ona jena ngharis nganyo wastaba negoro karusa ngako ngoti kini barami dami hina nga omustu siku ingo wangite baski mababko siku rung asin swap ngati kira mie dami siku ngapti siku rung asin tige ni din kaya ngay kaya kwa ii tige ni swap isna ni barami se ita goro re Decoro. Uru tuki kangi noho baha. Uru tuki kangi noho baha ti. La overtakes, la overtakes, la overtakes. Aski koro waza. Fanning gozi. Abge ni barami es kwa Pretoria sti tabin ngwa kaipa nira nkhayi. Ipkira aipong tira kham ngora ka yesa tikira miye. Haka yi ha South Africa abdi ngaba ngamgu ngaba didi ngwika sti maisa pinya kousa se crime dunet abdi abge le sab ayi. Wagoro kaba khu khosis nga usa. Babke madlanga commissions kha kaisa chi tabiha se khun ngagre hoes kaut nga tikira miye. $300 million kuge alingsa a South Africa pna na kabati maske na ngamdi ne somebody yaku tina ngamdi na tikira ne ba mi e kunta ngwa kazi iswa ba iskenesa ngatiki Nakta kuis nera, thousand say. Ain agam comment lam sti abang nami detective. Agon abang nguldo, ngono spiter kuri drama sebe. Jafet Simonsi ngapke tam kurindi ho umstharaba ko atui ayhe. Tare aroma. Ipko a taraba e chitluye iba eske naba ipke ngani disin ua disidlaga bravery nga ua use it khaisa tikira mihim. Tiske neswap e nga humantara fengi ti a tsaik kostin hop tingara kum a ese hundi amang huni din nga skin sa khaib jik tam gurin ngani di kom sh taraba ko a tara e tikira mihim. En kagam koman klam stim tabo nga mihim jabet simonike naba tira neswap e mi ese swap noske nesa. Baikiramien obo khai ke na lastran khuru ku mugwa ha o kein obo ai khuru tondens ai tin din khuru ku ne ku mugwa omulunga qapa ira di ese yom tini ne tetwatwa han ari go tsotse nkhano zwi yabe ari tsin jikha bin tsin zamana tsi sina go khaba ngaren titse medi nga go yores e tige freya tsin ra kong am Namibian Local Authority Sport and Recreational Association did I me thing of news in Alasra did an Kayen Huruku Kenega. Then Huruku Yuan Aikis, Tayautas, Volleyballs, Turikais, Tina, Bullhanti Huntina, Kota, Hase, Karaganagu, Gusnila Hassing. Hanus Kobams, Kikain, Artikar, Amkas in the Ministry, Kwan Sabjin, Sangosabha, Koro, Hanus, say, Tihe, say, Gay, TK. Niswap idaha mi karagan ngaku abeman anin tin ngaba siha se I in adi siha se iswap ngas

0: Nga khomsa ncobosa qain umskhawqa qayba asathes twatwas a singlisa siba mana maybe abunqa inqawbwa nga qan an aramaye sats ngame culture collection oshitaka ske asa isi barang an an muiban wasasera uman aikun arama asan asasase how nasi qwaba amare Oshitaka, asase, kaihun aiba.
1: Kita karu kalau esra saku ngaji sorosi jam-jam sen sorun aroma udah bisa ngaku nani ba. Kain kuas moro dimiri.
2: Ada toh ba moro dimiri. Senior ti an tapi rene ku agama bayi cida toh ba di kumire saurang ngaji udah bisa ngap championa senior as a belief toh ba udah bisa ngap championa. Tituda mire, aski ngazak na ondo, chembio nige. Ata karure sorosi jam jamsen kurun kati, netekam kwa aroma kere ka ondo, aske NBC Marathons, asti huamese ndige, kam disis, main club di, kaza hunga nis tu lai club kosera kumse ka ondo, chige. Matabing, oisa sere kaha, kaza main club dis ege, en kaha sin, kaba ni kaha se ka ondo. Ngabara nganes ke, NBC Marathons ke, ngabara mi ka ondo, koro kilogometron aroma tske, tuike disin nane buka kumi kwa kazen, 10 kilometer kung aroma tuike disi chikoro disi nga ni bukati tam disi kunga kilometer kung aroma tam pay disi nga ni bukati aga disi kamga kilometer gara koe kwen kang arome ke tam ke disi nga ni bukara kwa jase ne tigira mi kando ni nga kasi mke kizas au kumon kap disi ay ang atagas na niya NBC Marathon tam disi za hu kanis you like kap kose ike kwa mezen ding nide ang habe tigira mi kando seda toko ba kakap kastina tanadangare ada karure maraton sa kuda kong kaha swap nga cricket nga sina yung kuru kung kagro kung am tige cricket nga kuru kung am swap nga sina ama se mati hindi kuro mai tige abat hindi ko sa kuri nga ka am ko gudi mati hindi nga chak ke swap nga kita ano mang kagro ng kuru aro nga chak ke am gusto kuro ng swap nga chak ke yung tau class true tering sa nga kagro kong wa ti am gung ng wow Ab nga trokezo ab nige Tian van der Merwe wa guru kong wa tige play of the tournament di ab ke Adrian Kutse di kwa za umeye tige nga baku nan sinako nga klain chance it nga hai atabi guru mpaka maas as nga ye Henry Overman in kiba na maasa guru kong wa tige nguru ab inako nchina nisisa nainse ni nguru kunga tanise ni ngapke Gerard Gennes isiko sen nga kuri nga ka tige tisi aga nga kuri nga ka sina adi maade nga kwa hai play of the tournament di ke Anate Lecoq, dinamia singa bakoro kumse itige, best ngwa, iba, Nati Lecoq, tige, ngwa, iba, Jacobus Esteris, ndiguroma, tige, naba, Frank Weskiper, itina, naba, kain, dami sento kwa kumiswa, kumasne ngadi maasa kuro kumwa, aske, ngataba, ngwasa kando, ngadige, ngataba kuro kuzenti siko, kamunga kuri nga kastina, iguge nkuru aroku tina, ngadi maadi ngete kuro kumwa, aske, masa dinamire. Adagire, Namibia Bowling Association, Saradin Kukis, Eske, Labarang, and Kando, Valfis, Electric, Namibia National Championship, Ku, Negriptiku, Kakuku, Anga, Aske, Valfis, Electric, Iramia, Saying Akasiku, Bowls to go, Neguke, Wang, Anga, Timapa, Pesa, Say, Ningurung, Gang, Habe, Dige, Labara, Mia, Say, Kando, Madige, Bowls Association, Saradis, Nisnera, and Nadin Gurung, Kutinguan, and Naswap Naski, Asadida Dohova, and then Laba, Ohong, Arore, Naske, Akaban, Gotsakrake, on Hunara, Musentoske, Asadida Mire Pound. Asking Akaban Gosa, Idatova Mire. Ada Karule Tikore, pay out Justin Guruku, a good thing get a consulting book now to tea. Pay out Justin Guruku, I will get no cup, eh, Neta Keso Abna, Toko Moons, Kasnake, then Guruku, and then Nabara, I can say, Naske, I'm busy Monang Ask, Mazahu, Nadis Kosege, then Guruku, and then Naba, pay out Justin and then Nakamia, Abakun Aroma. Ya daske satun aroma tuze si uwe ha ida mire kaudo maske atawan kwasa tige atawu turo kesu hapuna sina taharang gurio in help daske nang otwa kara keo mekira klausen ro help daske ngurigu ngang otwa kara ke matigo sangla hapuna tuitam ngonang gurugu ngakoro klausen ji oige atabi itigo mani kaudo awaske maidika na kleske nani tisikorong atige smart girls day aga di sini kami ike ngatabi koro tausen ciske captain hasil la victoria nza pangam sang suruh asa kase kalau koro tau mengye sehingga ske tanjuru ngasku njeng angami sok ngaski ngasa aba kutru kezo akuna ge Abrigot Lounge istinge ngani disi sike namibia navy ding ke tam disi tam a dige ngaba kuro tosen chichen angam sanguru agase enje kera maharero goalkeeper tsa ama tsa ngaba kuro kong wa ba kuge numbers ding ya kutangan sike ku hakati sike sen it eastern chiefs tam disi a dige ngaba menchipe kavako wing attack tsa mang arang kuro sagase ngaba kuro kaumeng ngaske anguru ngapu ngasuko nzaji ngapu nzaji iso wapu nzaji ngapu ku okamandi United nzaji hakatisi kuing a chige Wanderers ya kutanga nzaji hakatisi kuing a chigo si hakaro am kabasike hamukwaya atuse olsuda nzaji mangu akuro nzuru asakase kwa a kwa umenye chige dohoba nakabiguro pangase ya kutas ngasike nzaji nukutabige laikar sing ya kutanga nzaji unadisi korong a extreme sang unadisi chisike ngapu ku Alicia Charreras zaman orang guru asakase ngaba ko akome ida to go ba mire pound maske akaban otara keso ko se tinga yautas nege mesko se man guringa namibia correctional services ngani ku kaup na turu kais e ngaba ra asakase kaundu ngona tisi tamna ko ka aba ntf madiga na sara sawe tam disi kaza ngak ngaba tige eastern eagles tam disi ngani ngak ngaba ngana ko tese ti africa lanza disi kaza ngak ngaba ha kan tese ti korong ke sei ina mo kongo sa tisi kaza ngak ngaba ka Adige ngatabira closing statement on maske keta graso apuno tsatabi oizen abudi tuip in ya just let's cast garage oike adira closing dida mire kaundo maske oiza ara karutigere kaundo tang mugudi ngedi tsinge orange moon stars na ige ngakabi tang mugudi ngedi tsina aba ige kaundo nami bi aquatic sports atrasiske abaran chanan tsaisa tang mugudi ngedi ge ngapa tamse tamse nopa ige tang ngurin ngira ai kumse ngaske sa ho mun kuma sa aqua swimming club e ari singe aba sin ya kaunto merlis aqua speed aquatic clubs pleba swimming clubs sa ho mun dolphins chi aqua swimming clubs ari ge tang ngur ngara si se ngandi tedina tsara ke so bi chi neske orange mun pas na ge edin kha khasi kuma na tabi kabara mama se kaunto astrid e asipala sa hatrisa olivers zeta anastasia van weeks marni berg Angge mang ora cha on hina abasiran sina di ge ngak kabira mi se ge sira di chaun sinchina akap ka go pwa sida to hoba na on hina kaba o ho na ro re ka do sang lak me ge ene se ka standard bank ka ba gurun gurun nye ka do sige standard bank ka gurun nye kro sa apna kaba ntf medicana sinja kaba top 18 kaba go atan se chi chorangos ka na ge kabi chi go ai di ge ngak kabi guro mi se ge chorangos ka na ati go habes ke yunam kristina Uning huruko singgala ku atamsi cigo ang wang na seipa ondo tidak toko ba na mi bareng kai desa dako sisu aku na tapi ke kai ding di tina kuhai kado nfa kai ti kai ding di tina kuhai cina huruku ke tam di siko sing asa kung guna di si kuing as kose ning kuru ese nok ning angkan ning kai kuto ba abas ke African motor sa junam kuai dates 11 sa ongos kuai yang Brazilian sa Brazilian kuai blue waters sa yang African kuai yang Brazil sa live waters ka Bright Stars, Rundu Chiefs, Kwai, 11 Erosa, Kamas Numbers, Ka, Esoke Chula Chula, KK Palace, Kwai, Okamandi United, Fontaine City, Kwai, Biaye United, Dynamos, Kwai, Mighty Ganasa, Nast, Kwai, Penfele United Brothers and Sisters, Kwasa Rudolf Manuze Agu, Agu, Naga, Mwakalangas, Kwai, Evergreen Stars, Classics, Kwai, Golden Peaks, Oganja United, Kwai, United Stars, Onagos Kwai Chisko Seven sa Obabe Sports Class Point Guru Madige NFA Captain Guiding Mede Gwain Pado Chidang Urure Karatin Hans Astinge in Baba African Cup of Nations at that Aroma Ige Nabasina Saratina Karatin Hans Krishna Cameroon in Comoros in Congo Kwai Abago Ak Bay Say Naske in Saratin Fuktinge Group G Ramis of Cameroon in Comoros in Congo Brazzaville Kwai Dagi Ak Bay Say Naske Tam disi unang afkon ingat nas karuman gading gurugu ebun ingat nas karuman daging apa a dai sa tidak doh ba naun na ngarore tidak kere apa sekarang waso aku nasnya ke Petrus itu tembik tinggal Kuching City kami mestinge Malaysia type sebenarnya unang gurugu tam kengati Johor Tural Tasmin tinggal nang nasa gua aun cinge naske oke si tembik tinggal ngabang unang urile gurung wah kau ke ikat magoi di kira miasei Abige matabe in kain maina rakta haske Kaching Football Club Asian Football Champions League in Kenya ko atrain na 이게 맞.

Kaisa irko tsinda kwase kuro nchwana sao bedwa ngaba bephanda khoma ihese tsine sebeda naqedi nchwandi de. Aqa msa khoma iske nqasa bena xaba kon abon aboba ngaba iqwe iske mi xoxosa siye ngaqama isiba ungaqame iyancinqako danankasti kunqara hon ayi ngaqha iqhisa. Cornelius Shimwafeni iyanqhawo siqari yawo sisa cam xe xonwarona anqosa huveke iqharu ngase sawu arumani raqara ngaba yekyokomi. President Netumbo Nandi ndaitu wa stimi kutkab achin aikha tkaisa. Tse kuro ngan sti gana nkun nge arigam vonstak South Africa bakhuni rasi wa esera ngan wasen he. Sinisi wandi korang iba sao prase. Aitla msa kuma iske ngan kasa bena kabagun abon aboba. Ngaba itu iske mi kokosa si. Ngama isi ba unha kame iya ngin agu danan asti kunara hong aikha kumung arisad mak tkaisa. Iske gomi kame nganube snogu ngan aipna gya kote behe. Se ay kurang ay dirang abon abo kaysa na kami decision us kasip norasa kaw kadi ay rahan karak kaysa ka masi baske at kumay sarami an am a si kami decision us ting norasa si batang kadama kaysa at kumay ske nguriku na kama isiba unha kami abas ti kabagas ang nang kari din na ing amaha ko ay kuro oe am niske kuming a na kama isiba unha kami ang ay kam Komnadi, kaming huing uis nam wada sa hudi ka a kain arisa kisa. Nadi ipai iya kami von Bach kami sisin am kaip. Ay kam snap kara huing uip ay sara sao se. Kami di ngo kukyoko abosa si ko kara kasika ngadi sa kaup kaku uwa. Nusa sikin a kumi sarami na kama isiba unha kami no koba ngin agu korang uis kain arisa kukna nira hong ay kisa. Ka sisin kaup ay kain kain ui sing anu kami ka tsangka sa kamera ko kuni se. Cornelius Shimwafeni ngankhao sikari aob ase tam tse kwaruna an osahu veke karu ase saun armanira karan aba hepkirami ngay president Netumbo Nandi ndaitu astimi kuiba iba ngay ankan sanira maase istip ka ngay khatkaisa ngay pting au kwen oms omotun dungu karun an angan haris omusatit karip nasa hukurun huwa sepke ngati singanin akuri khabagumi ngati taub kau kau sa taib ase kwa tri kaisa Nepti kariau si sedana kaide NBC sing hwan ai ketin ai bakup ke sima fe nepti onsa namu bia khabase ha tam are din ma king hai khai ka ka kha chi khoina na khari karon an an ngan khari sta na tsin haus aro marang mari ka khrat hu sti sko ko op yan nai tam tho san aba an o sa khun o gro gri pna sina ge sa ha ip kirami na ip nas kha thwa sing hwa mang ip ein khanu ba gya kha kha sen khaisa President Martin Ons singa an kan sa kya kai khaisa nekrami e nan an kan sa ra kwa ka khaisa o khabe ama kwa si ba nau na wis na ko khaisa ko me nepti ko ka aus Joanna Haidula skin ba ngosa kom ka he kha si ma sa wa a khab ase ko karan a ya ngai di sa se om season ku khara wi ba aro ra se nan an kan sa an kwa kha chin in di om aris chin ho si bi kwa si ba ase e khaisa Zimbabwe ting hanu sing nu khaba aus namubia plus melody chaurura ske africa pti tu nga khase simarip kya singa he a khaising khang nasa si bakro kon kon pau ba africa pti sting a khase ta bakro kon khwase ske chaurura sa koro tara kau maridi africa howding hon are khase ka haruku taunga housing usip ching haku kai kwis angara kai teng na khaisa mira se tu nga khase an uru khaisa ho torasti om khaista Nisikyo kumi, netses ayin Afrika ina ngayisa

te nga sa siang abosa a khain khain kha che tu nga kha Africa phara kwa sen khaisa ngai ngui sen ra se tu nga kha se che khain o se tu ske me om khain sen ni china a khai khaisa Women's Action for Development sting house kha kha khain ding am are up upsai ka shu lulu ke ko mi Africa khang kha sa eng eng nas khu tu ra sti kom sin kha ko kai tu kha se kwa ain dis asra ha chara khaisa ade e ai kuran khaba sa se tu du ko se Kanway sip ching kung kanu se ain kanu ka taikin nas di bakuro taik iba se. African Diaspora Youth Hub sting of ours, Eugenia Boateng Skyogomi. Africa says a nan ai kaisa, madis, kuturasa, kia tris di bang ai was aroma, o habe kade no hoba ko ta hasibanera sisang amse isa, watam kuturas, si ko ta nga. Saduke, huan huan uis kaisa mestisarak nga nkau. Nungkai para karas dana kari si maisa ba mega meno shukong gopke ay aitima ay tamsing abang ngam ay kosi ma ngasin ngabas kosis nga usi mi maasan ngabtin ons nga kumang uyes kao ka. Shukong gopke ay tamsing makasrat ngam ka kaip nga netsigam ten stak nilang kay sarang ang basin he. Ay kodike no kubang ay diang uru ngurit nga di ngay kosis nga usi ka kain aresa deko ay isa kay dama ay. Ay kemiko maisan karas kari sin abang ngan snanke karuke kandin ayip nga khosis na ge uhe hai ein yan hwagang a khasin chi marin ngarip tin kha kain are sa se ne kwang ase kam tho ku di tuip ke ein agam nu khai bara dana khari si main sap ralph sachika ba kho ta ha yan ein tin a sa kho tha we ga ne kurip na khosis na ge uhe adi in hai ein marin ngarip hwagang a khasin kai kai sti marin na khai khai sta mong are sa ding aroma kan hop ke hai ein maljun dollar kutin ia august 26 om kurun haruku khaib ia khanuk than hun are san haruku khaib ma dare sa ge ai ba sa in di ba kho ta ha wan nga on kiran hai na marin khwai karang a awaking ai nga tu ba sa in ke nau ngi ka di che turi ha mari sa ta kwa di na ama dare ka he korokuri khatom dore awidisa kho ta ha se khaisa Turun ngan sti kanang hun in geng arigam vunstak South Africa bakunira si wai sirang au basen he. Askira tri ngabab kamasa siba an ngasin si duwe an aigu ngin an South Africa din ngara aigu se. Kay disi din nga ha kanap din hun in geng ngay kanap di tabing hanu sin ngung kai bas Pretoria's nas au ka abosa sim aindi ia sondak kwas aroma ke tuing misa idin aroma ke kain hau ha e. Abakha khaisa kay disi kwen genesko se ngindi tura khasip kanap ta was ti ba ki kau kau lo san ke ona kai disin tu nan ngai ki sisin ai hen kanap ti ka bi ang hung kha ba au South Africa ka Benjamin Anani Gwaship ke go mi ko wi kanang ai arung ai a khoreng hare sa se cha da ma khaisa Gwaship ke go aro na ma se man khop ngap no khobara ai kum khaisa Kubai Rusep Kain Ares WHO's Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus Ikyogome Democratic Republic of Congo DRC khay tawna ngapti Ebola ngai oyam khasip na ko kuing ngai khaisa abaku khoise ke disease khan ngasa aisa eran hoka nesko se hastha tu ke disease che kuing abang abosan hoka khokta ha se Tedros Ikyogome ituri kharib a ngai ngai ti khoran mission sing khuri khaisa sin kona ngai kharisa hu ngaba ha khabadi aromaran khu khaisa ngapyogome tsaisa ko tsadira di hesa a e bolang aip kha an hung are khasika khari dau chi khari khai gu de kwe gan an us aroma khangas khong thumi sa e kha kai bas aroma de trosi yo go mi ai kurang abosa un na sep sin au kom ka un na sibang kuma se kun rang aroma khai sa a who sti dan ap yo go mi a who chi khoi se wip ru sep kurisan iture kharip nara khara he khai sa ngai kom se ra ka am bang abosa un nan khari de khok ta ha se adi nga gu hwa sika au pha tsui so se o khabe khadi ngan ai ding khai sip kha cha cha sa se ran khu de america ke kai hu tu ti misa irani khanira um ha tamas ka yo khara kaup ai ngan khu khanira di khu kha abas washington sa ngat mi si ha kharu kaup ding au ba sen de ngan ngona kha kha torop aroma ko ngas khau kam anup ti khwa au marco rubio ke nguri au na new delhi sa nga go me ba america ngora sa e sa ma cha bo ba ni ra ma khaisa Season amst aroma ngaban han arora tauna nira season AS ain a kaba President Donald Trump ba kia mi se ni ting nung kha bao na kia mi bak thaisa inta mai kan hong tu dimi irani thai aroma ngoe Ruby of kyo gumi ngaba in abosa khu tap ai toi thaisa indi khasi nga hurip ai kharu to banira khoba am se isti

Qua ti leswaku inondonga ka doko sna bank was timile.

Ngaba si hua tan a tara kai bisa uma dah wada. Ngaba ni sin hawa awak tu. Untuk apa ngaba ngaba sa uwa banyara tiba. Sebagai guru, estimin a estimin guru. Kau ui

0: ngiqala uthi kunazi Rebeka Nqabe Sinandiba. Xa inkwazi dimireni?
1: Xa inkwazi, xa inkwazi nephedo mirebeka Nqabe Sinandiba. Eyi qamqam sisigada ke togoni nechariti nakuxoekhwe ndithi xa inxeba siza uwandileyawo xa sinqalela xa unqwi ngqona sarhukoro sichaseki sasethina ayisendi nxa utho nxa sinenxaye empire training ke sasethi ndixeyawo xa sinxa sefrikada ho thimiye sasiye singekunenephi nakuxo anqanye ndiye ke torhura nxanxandike xa inxeba siza ungakhwede thinerhwina xa inxeba siza ungadidila xhamile ita nomosa maxoru siba wakhweni ke nomor de maqhar uxawuto mahathi nesikhithi tonamara qungwayisasamis sa uthobiha sanxadiyam sadaniyasa ike sukaxa inxeba siza kala ungakorirha sinxisinxamebe xa xeyawo xa sinxadida xhamire nxa yokuruba nxanzi nomor seyi xa inaxhisa cuwi xamkosecuwi ngqonanqani khosenqani seyi inaxhisa cuwi xamkose cuwi ngqonanqani khosenqani seyi titiyens amanekoro sikuza siwure tiens amaqama nomora keke tiens amakoro sikuza siwure sinowabuke cuwi ba ndakito rebeka nqabela kuromi keikankasi bayibayi
0: bayibayi.

0: Dr. Ruthini sa e mqwane se cibi sna tanqwa stimire.
1: Tanqwa. Ngawde dura.
0: Ngabe mgya.
1: Okay tangi. Ah ane ran hwas ke uma Maria sal cibi sa franing au sa ho. Ne bata ke tok mi sir khabar al aqam khasini ha. Kaisa mista. Idan ke franing au sa ya ha. Okre kha kha tswa tswa tswan. Tswa ke ne te akaira si uma nana uma ba pedi komi. Nientin akan sesta puri bahu, nientin nihan sieben dah puri kosu kefraning ausia kata tuana. Ngatuan hia ki hab kung hamea tayin intien ngana ke misrara uwa. Anda si yuka kali misri di ngai saha tita ki ngaku eran kumi o. Oike kam tuan taye ke tayin kuna rakaani sisa. Oke misra uwa batere tuana tina hameda ki hata isina tibumi odagira uwa du. Tita ki am siplak sina kumai. Franing awusna ha tuan tu misal kapul lima kia karu tu ngau ngomeng ado am sebelah barat kene uneh ba siru ke kopi tidak kia am sa misal ribun kau boleh bukan yang kaca itu dia kau mien orang kene kaca sih tu betul koroma ngai tuan anu mesti ai tinggal kau kau tinggal dere nel ach in tuye nihe in nihe tuye nihe nel uningka nomor tu tu dikuap pelanggar nihe in nihe tuye nihe nel ngade komi de ibel de idingkan kau kau dingka ida kain bang aku nasi ada ki ambat kap di kan situ ya uang gitu kuba tiba tiba kurung ah orang hukai kan kan
0: gangans bye bye.

0: ke go yuna nqanse ngwa go ga qhabi di sitlinga ska go a maybe se a ga sipke nqa ba go ke se le qhalo thi le so e go ri gasti a qaga mngwe nqa tsinga ma ne kwa sa go se profit ta ka ngwa sti mire
1: ngwa sma sa ka ore ya opchi ke ga nqa tsa fo nda isla ma za ore a go be ke ke ka ha ga ntse se ya ke go ri gasti nqa wa si a radio sna go ro ba ro tsi ka nna go ro ba go ro mi ga ba yo si nna ka go ri gasti nqa radio sutad mahati lagi di sana di sini di bawah utah tu lo sini ada kromis ke proyek lo ikat lagi dah satu satu kalau kamu kau ingat saja di si awre kau uci kalau dari kau di sini aku romi kau amai sini sini sini di kemasin kau kami dia se kalau dari kau di sini begun bawah di sini lagi kalau awre kau uci ya ibu lo kan trauma kalau bungkut kapan dia kurang kasar amaga di proyek sini sini lagi kau se an orisa sini sini lagi si lagi ah psikolog nak kena daga hodo askau nak daga kena training how to daga dai da uma ki aba kumi ba ku chim na ba ku daga ni sabro ye sa ga ta registria to aga hinti ora ga kuna ga ti do tabara a dos na ka ti ani ni ne proyekts ke ko isa sta sta ta la tsa di do ba ti daga aba ku proyekts ta kun kama karuz ya tsa ti ni ke i proyekts ke proyekts ta kun kama ta ye ni si sa ko ni na ni ta hau e ga e ga ni han ai mun aska o turu tsa mi sina aske ah uga ike ori ha na thomas ba turu da ke ocho kwa go ri learner's license remains para ocho kwa go ri tsi da go khitse tui a ntwa na be go di musika go mind processi e utsho go sa mare a tale sports go ntse na di o ke nga di so ngwa ba sa ori ha so a ke kgwe tsi ori ha sta thomas ra di ye mo se tu wa tsa o tse go tsa learner's driver's license ka go ke ibe ni sa ni sa ori ha sa ra di ye no ga ri sa tsini a eight bus girls girls ke no kana ocho kwa ri ora ke madawa driving academy dia go re ga go se tlaba ne tsatsatsi go nna le wena mo se tlhaka eng ka tsatsatsi go se na tlhaka tsi o do sa tsena re tlo ba tlhaka tsi a be da ke no khanda ba nna sa continuous C1 le since the learner's license dira o na di so tlo ro bisina mo se lo ri a de so tlo ro tsena ka ha go re ga sta na tsena di so continuous wa nna sa o na di tsene o ne ga ina tso tsa go ro mi ke o ga nna sa kone ke solo sin cruise taula nairo ofra stop abela ke necesita ala prosera ni libitao uria gu a ke de we la prosera ke ni libitao mai ya mi cycling club din la prosera ke ni libitao mi stinga hosu club ni tsatsa tsige ma ko wa ina au tal na club ne mo e de san uria ro bane ma ka ba ro san ne ma ma ta bucha sara ma din ma din no ka be rasa tasa si batsi ka baska o tsena tsa tsui kam haga kaina tui hun na boss ba tamitre ita ora ka kuna tas tas ade kwai kasa kenian ora ka ngi pa tamil gutu ada tas na ai gena setam proyek ra tau ha driving school di sti si na ba hu ka an suria ta bis na ha do i ti gorum ta ko di ki ko ko nong gutu ada ka ora ta ba hu di ta yu sin di ba bu ni le hu ji ha ti da ke bi ku ra si sin de nom de do ha kuma za ore za ore ao ta sa men ge yo ora do na ro ma wasai kawadra tuipa le lasien tu e firnel yem sibe di fisin tamegi e ganga
0: ngans da karoti gore kamyapti christes gemendepti nondo mantsi marisi a gudi komedies di kwen one game etse haka ir kerketwara xa unqwe ayinqo asinqumdumlena korabes khara xa ukhanye se di grami go gudi nqa ngansa do go ba unghare tsi nqa ba sire di grami aman aisquin hiya ngaminqus cara qunqam nga genocide remembrance chest aruman game dc iran ginesi perosta banira si instam perosta ba ingenira sinqhawo unika abeqluku thimi qlugura uwese iswa qam nengqanqanske ayinqo senior counselor johannes swarti yanes kilip swarti khagro maqharwe adbaska iyora chi thi enqagam abemanqani qhaqha aw reverend david isak sikhasa lungqagro anqharwe sekhigi nangami nuzgane nqonguzwe kwen kamqidi ding insistence qaroman nange dc inqabido kandors basire inqandu amabarosta badunira si seqhesa stamberosta la miye sesapna dudo ngabasire thi si unika corona cwicwi thi ngwanqa ethi ho kuthi amthe amabekure dike neswa nebara ane khigi ngabacwisi tanqa insist kuzayim othi ngqasa sibasi ho se ihu yaske nesa dike doho ba kuruha ane se game ngalitika kotsakara koro se geizwa apna ida noho ba sarasa kopna kharuro re thi nidi kharugure.

0: That karuti niswa I kwen sa sumse tina gangu as timiri.
1: Ya, ada do kai gangu as timiri. Ores ti do kai se kai gangan ska aboba. Kuru se maire. Ya, ni ni da go ta o du do kadre. Tumep ti kodo, tumep ti kodo, tumep nga da gira kwaane isa. Ya, ni au da ge glase ni kago an kai ye ti kwa koe. Sada hiya ge gire khwasun da, khwasun gire kodo. Ya, kastire gire ta kha. I tage kon anan ke satra chesti nona il kai nona il kai tu to go ba ipom kai ska ndor si sire satra chesti nona il kai i du kon o ma se $5 kon o ma se sire ma di ku yo South Africa ke ke i ai ku sara di si ya ke nus aro ma si kire kan abatas mas ke ngari sta o kristi ko sa khuran ma to ma ku yo da sara chinga ne to ko sa kan umre i to go ba ko sa o kon khairo ini a chimuji na perero san ama ko si kongri na saro mata kira kan ni sara di un aro mata kon ko ko ski ko yao $5 kon am ti sire di da sita tai dra mi bai kai nen ke itia wa ha o ti ski kan za ha ke to ko $5 kon am te mas kreo tskra na ga yo na ga un at krao mas ke kan ya da ko kan sa satra che ai kon pais kan dor si chume pe ti je ko kan ne klase ni ga ni tanche ores
0: Kami kan asyik cari saja. Kita kau ni bang, ni sini si tanam darah suap na. Ni pada mien sih ke orang ka kamkuen. Hanya ke agak rukri kam wajib kam di sekolah cooperatives. Kebiasaan di sisi on di cooperatives asma am gas nanggil kau mien. In aling mga tam di si hun as aiv bunsta che di si in ap ai lanbau peros lanbau sti sali o umkain sti sali daba kakatus na sin hao di gira mi ngas ke khibion se kakatus ai umkain sti sali na sin hao aba in nila aniga de ngasa kanin tsin hanuma di inya hadi ngade kooperatif na mebele kongudi ngade nila kara kao se isa kese igia ngasa na ngus ngasi isa ti itika ngas gas ba ngabasi ka iyo ngasa aluba kaina khaisa tui tam khaisa khaisa ngani tui koro tui kaina khaisa tui tam khaisa khaisa ngani tui koro tui de maske kwa esa kres kistinga kaina khaisa tui ngona ngona koro tam tam ngani tui kaina khaisa tui ngona ngona koro tam tam ngani tui staba khami bare maskara ke sara disa ko pingam se ko tui dira jore tsaba ko khala ngagus ko se wa kain

0: ara do ba ma titu ba ka una ka di ne tega kam ni che ai tsa di ke ro da gra so na kam di tsinga as ai ke sa masi kam ga so na ma ke tsi tu mi re tira ke tik sen ka va se pingu na ne che da gra ke ro so ma da ke sara sa ku ba ka una o tsi frango sa sa ho ni ra ho ba se ge i ka di da gra ke so sa na ke ne pe ke ba ke sen o isa fe ke ke ka di ne ba na kam ni sina ke ha sa ra ku ni ge ka di o ro ga pinga gra kam ni sina ke ha tsi ke ma di che sa wa gra ku ri pinga di an ka chin ni sina ne da sa che sa ha se ra ka ba ni es ka wa da ga ru so apra se ke na sa ke ro da gra so apra kam di si khaisang as ke ni sina ka di ne ra sa che i na kam ni sika ra ku ai chi ka di na di che sa sa ra ku pinga ha so apra se ke na sa sara di ku ni ge a kam ni es wa sa kali kariche sa sara tina oisa sinara chedi o jisun juba kariban wada gara gara sa pinga sike kariche sa okwa gara a isinira chedi ese ige I habita kari nga pe kepka ha oda gai kari karaka go korona nira chanka ngadi ches ka nira kung aina nira chanka se ige I sara gai nesna da gara gara sa pinga sina hai ngumka nga peka jis kaba huwa nguman wada gara gara sa pinga da gara gara chief valem kaip chino kate uwa kari hararo se hen umma kwen kaba kuni ra kwaro nchin kadi ne riches ha sa ne riches ami madira chanka chi kadi ndi masi chi nang kadi ne riches ami madira e kusa nka ne ra kam are si ki chi kam ke khan o sa nga di kam are sa ne ra wa chi lak nes nang ang gor me chi ka ban wat ne chi ne ra me kadi ka chi ne ra kam I am khan o se kadi kona main nga chi kadi ka chi na kadi ka una ka khoro chi na ma ka ba khudra kwa chi ma ka sa khudra kwa sna
1: kaise kan kan gwida gira me jo churo se dai ve kaise kan kan re NVC sa na korobesta isti radio sa dani sisen u kaise ra ma sen tiko sa se a kwaise dixen avase ba uti vrango sa ku a didani mai a sen ske dira ke churo se ve an hop sa anti a chief misada tida ke a kauku din nan sti ainwa baske jansa ha ata sida tina neta uruhe ha didaram sida chaba huse I genocide nyamibeda uwa kinga king ongasiba ibe koba nyi

0: bonera madachi wangai gase ngamada gurum kem ngamada ba madachi nira para wangai gatam ngare sana wase ji arachi wa kadine sna mangore
1: Danke, Kwaisa, Jixen. Til Kwaisa war der Namibia Afghanistan Kossase Hengumna. Nesa Ibe Ubadere. Ja, ein Homita ha, Chenip Mai Masa, der Ge, Nedira Kome. Ochabeke, wo Jane ha, in Leidip Geneda, Nora Hiva, Tedege Marni Wa. Tonska Dagenin Kainuskia. Tige, wo Jane, Ida Nesa. Tonsikova, Ekovanui. Oder Genedira Totso. Sada Gige. Aran mi ha io da che te san fokoten chen cheno sa tir dra mio uru mi he na hun mi he rusa a kam mi ti san ke an uru hue ti dis ke hwan am sa rami tida ke a apil di ia ha ti a ngai ku pai ko te hus ke ne sa churu se ra tri a hun e ti ron how ti ti ko ta na mi bi apna ha ta ase tida ke insa sa ta ke tirami chans kore chi mimas janto mata ha khabeta ke nisara kari mit kari ni anuba nesa anvata a uta heta nisa a teitse chi namibia ti kain ara ke e kam kwindi ti hanuku chi kongsi nguti ti kwadima juro ke ati he a mi kuiku kera kosase ereron chinaman chisan chitamaran kharanwa kuti an ke a kam nyesa kuiqa ukunga chi a nyi khuni he of ha khide a u ayesa chin ke a sinsen an ni se kui e kam kunga si a cha he paris a se a teite a mahti soldan chi kwen ya gere maba sinsen an kha oda gera mi Uta he genocide na si anka heza. Tagi mas ay adu sinitain aromada nena ngira kari jansa kusao. Dara demand saata ase daga saan di layer kuchina naunghao di hererochi namati tamaranda nyungse sida tina kudicho ay nhanuku kasi anyung kaisa tagira kore. Ida sida china sida kaba huu nezada neha technese komitees amata uwa kwes tin komsi bara hosera huu nasa. Nezisa da ke restorative justice di daramio toh hanu aisiba sida china ra uwa ibadane utarabaeka sida kira kabara hanu aisiba ra uwa hau ngase dani maataba amheba. Sida ke nesa ne rasao khuna da ke wanga irami nga tike havase wa komsi kuti kuingi kuke au ai heta kere ute koko kugren au ite sida aipna o kuke koko kwa ne kuti tina ke kakwa u ai he tikuke ke nesna keltir i tradisis custom an sada ke custom didagrami o sada di ngai diva didane mitra disis tigel diri kova fwa wakotia hase tis ke ngasa uskha da grangwan avi sada ma amtuma khabeta ki karib nga anyui kanwe eto sabahu nao nye sadrami ke amai tike nao nye tim wahan are amtani khasip technical committees of hanupni uba da se is eita gerami sida gera kiao tatsira hore reparation iti drami o takin habi tetani kyo kyo waku kam ui aye take o takan kaup nga ha an watian aye saran naibasen restituse ni khadaran hua o takin matwa amskharan hua ni apte itin hanuba marta mi se marisi se o mat kaupu nga ni matasa tita ke artefaks na ua dirami artefaks na daran hua abi take sata di tana di kameke kwentana di tai nga takiri si nga ba khutaba kwa ro ku kwa ro di ngana madida ke sada hukura ke break man ke taka a wa nga ai fan anu ti ere am a i ka be ke ka a ma chou pe ya ha i da sida nyuga khara ga nga ku ti cha cha ya an au di layer an ase ti khamien ka ku ne ba ku ke a kam ni khamien ka ku di ko ni tom dure sa mum tam geschiedenis of

sarage ne huna ai angubus au dida kun enye kami id matige ngin kaugu idani an an ku kaugara na se I kabe dage chene na ramati a kaiske a kai odage ne ti tuni karu ngadi tsose ku gege ngin ku set la ku dita rami kwa ke a desperat I pui kwena kuni kai kaka igu assistant bahe South Africa ai ke how they take ku gere hin kami ku kaba ngata itseri kuti koloni de kire kuru kya kwa kukye ukwa siki ngakhu we kire seker kwa kukye ta itseri kwa kukye ngu tina kava self te kwa kukye kukye kya kanda nebake ngasa se ya DSK ngakwa ara administrati dike ngasa se ke mobilisier kusinsen e tanisa tani usa chike drakoni entirameo ike drakon kwa uku nga drakon ni kumkhafarle ke kamtsisku zane se ihuwo so ngasor ka ukuti anumaro di ordinacity ke kire nyunkya he tike indigenous kwena u aiti gariban ke uati deseke strep he ngate nganu kuka tike ndetes koze tikura iku sida ke sida ni nga unga besene hase ikwe nga uku nga kutina huge kwa isi tina huge uwe he tike ke mie a colonial economic plan gini pari jahedi en pain ara economic ke marisi tauku sat unya tauku wapke a economic ota ke sata huwe ota uti dese I posisis nga ke pain jahe nebai ke nka ke ha e kung tsa kung ta ku wa ku tina ke ni sa ba ni ku he ma ba ko I ta ipsi da hin ti in hanu ku tin ke nyu ja e tin ai ku in ke gre pari he in mas ka ka a prasti dra me su bu a hu ro de ari ku es na da ke pas aro ma gre nyu a ro te ken ro te a pele ro te skin of any tani tige ai kup nga ha se nga huwe mutni sada wada hosan ai kup nga ha iti inke huwa sada ni hinsire hinye huike sinso ni di kontrati ke kire nyubi he kwe kuke taitere kwa kire ma ame iniku hai omka ukwe di interes nukora sison kwa di tin ngin tin kira ikhawe tina iti ka sorosi se ni haruku se ngu si son aun ka uru ni sa tin unisti hui azet ke forei chap ti gremia forei ta dramia hui tin ge ore au ko kriminal ita ira hin sorti be ko batit ke na amaga uis na kani ha ti ga kain mara yo bini kameze ti ke na pasa gre kwa kui ngebat kan hani ro kramase ni iskrei sada sada ha otske arami ese fa granti ni tin khaba aroma o nga khoi khoi asia kwa in kwa khoi ni khami kuni season weske I tan ina ne hui se I khoi di kau kau son roi tin ke tan ni muson

0: ne kauruk ne ne regulasi roti agri ngun kya he roti ke wate ne dira kun aci tike gri kauske be yer hera control hera ko ibhara kai ku ye economic mata gni kya tike tike hande chis koze oda gina amaka satara janske apil drasa Namibia aftin hanuka ibi sitati kau kau si kwezi in hanuna kwanka tisida eichumani minkugwane ubasun kristina kwanka tipke hanuba ni anbada hueda ni ti uhes iena ka huesida nyuan hudiei o sida nyamibene iye odake eibe nyanuka mibaye hase tui na huera ti uwe kiam nyanuka mi ba he kiao da gira ta esse pisa he de da ke sadu kara hi madi da gira hindu ti da gira mi ba he kiao chi pin hanu ban nes ini we am da ti da ke uni ka ira in ara chan hanu ba ibi ma ipti a twenty in ap nu ja ha de hi oman un ti de kap nu ja ha de na de u kai ba da a sada ge toh nes ko se da ko si kwa sa Khabertin aiva ma am sunduma o ike nesisani kanta to va kwaisa to a toku ke han yan nan ngakutani ka sida ke to khrai tum ne ba ku ne kwaisa kara ho nan kan ngam khabetani abetin kona komira na nok ne kinin nani kain ene komi khateja kwaisa fkati ibini ko wan magreo sada ke
1: Hagen ngi sida ke kadin ngadin oza tesara chedi kadi ne tukuru mi khonwan gara kun aisa kadi o house traba route kadi hen um ti kadi sa ti san ko tu ara fe na am personara nga kandi ko kara ka kusana de ngwa one group di e commission sa matera to san sa traba
0: kan kan squares up dixen sida de ein commission skeman wai ke hunka ka chai ha khabeta ke ngam ara khoda kaisera chum genocide detectives eta grasi khabeta sita sita de muti kharami bae sita ngam aku kharami bae ara nisa da ati ia da sita sin hau toske ambara qiba da khabeske ngas nga tips councils ti ai command ti san ngara season organisasi ti china khona khain tuma inta genocide di remembrances in instances ac ngaban ke khona sine tika iqhawo onke qinthina unha qomsikani siqinqithi dake kuromi ti tida ngasikaroma dake tivelem iba iqhatide ngqadra tida tsungskwa renyama tida siya ngqawu ngqati tuma hahui re ronthi namantie khabetan wan uqam inga ya self de qopai self de vantro da bahu niya dara ngaran miyo nubani tiba tinuba ta sada ngaba asao
1: chief konsekwa bahu nusi mazat kadi wan mega khesiamsa
0: wanga aiga haisi amske ne kanisi a i a te hukuen karaka nga kutya juti santi a ikoman sina kuti wan asase on toh i kai askose mata haman husa ontore i ta ne tiva hukuen wakase i habes komsi ba ahu ata tiike ata kuinga hasi ba nes nga man hao sine ba hu aiskan amskose oblo sengezane hoskose ire
1: Kangans. Namke geroda gras wat na chief valem pipe ke kari ngaba sa konara ngutla ba sit ko kari ngutla ne tika ga chi ngadi oiza chess na ni rahas kam disi kazan asi ke kari ngadi kam usina ke has chess ra che di yeso aptam ko sanka ba ho ngutina kari mi khoro goro mi ga chi ngadi i yon ngasa zi chi atwa ngodi china goro sara ka goro tsora ku swa pnga ske ngasa ari chiza da ke kadin da oza sunera chedi sanchez na sunera e ho yao bari ske ngwa garu kurpanga yang an kan chida ke ngat chisna kadi sang aba un sai ke kadi kadin oza chisna ni kwa hazi ke kese kadi kum ches ti kadi bari gariza ches ke maza ni kami go khuna danda ni ko romie se ni ran ni wa chisara kon ke aka ni ha me ke kadi kum ni ba sa zwa da gara gara swa nga ni kami go ngap kan guna kam ni ma ha na ko romie se waraka saradi ko ngi nesna ke atankai se ke i waraga ko plan ke kadi karaga ku kedi ko na gere tam ne so apna ni kam ko apko ba tam ne ma se ke kadi chi bichna ne sa saraga hara rosa ko ro tora ku se ke i ngangizwe ngarake sarasa kubanira ngam sikareta nangasa kwakarubanira makaru tira qumqa kaisa mekhathi qauna qenqona qadinira qoqaza wahalira qaqaske ngasa ngangizwe ngarake tira dixin qaba sita tsinqona ngwa qetsi tundramini.

kodwa ala qinqosi timire disinqani ncahiro ndamanqwa netheka mqosi disira khuskenesa cha siphinqa iphinqala kwanqamqa sendila osilishita chatira ne ecuigama bani qhawnqa ise ngobe idrakoro tainda manqwa seisa manqwa ranqwaron sang abahu kro naga se inqwaron nqanqami be koro thi masikhaqa seradisa kubuchane iphungise im o ike informante ngqanqanip xapta nquris kwago abanqamka unqadi cha xaqa qhara kanqaku chaba dipting hoku hina kro hon aiku ne kro qharu sang aipnga iskinqinesa qosa seng aiqa mthi o chop tinqa iskinesa qha ku dithi ngandi ngamdi hina kro hon aidi ngadi ngamibe iskinesa qhara kanqaku khweni kunxa i athung dira nquriyese abanqamkudi crime reporti ngapta nquris kwakuyike akadisikurikha angola nqhonqi awunqaba chayirase nqiko aqhaye kava havana sinqasikinisa ayikamnqane nqakhe sike frida jekam uya kuru ise abanqamkukira mine rinqakhe sike kowa i akadisicamakurikha namabe nqhonqi akuchayirase nqi nqadi ise ne awp ne kekwe hakadisicamakurikhap ngenxa hakadisicurikhap nqapcha kurunqham noho bayikeyanqusa taiko nedi i havadiptinqi nqhamsa arumabasa disinaikira nquri eseike ke kuro qha e ngenxa usinqakwanqha ethi ibke qhayise enqibde uyiba kwanqwanqa abanqamkuke nohoba nquri kuthi unqadi cha anqarhati kira mie habe ike nqayira nquriye qha awuphinebke nqibde girlfriends thinako anqha neri nqayikha isinqadi kira mie awudo thiski isinako athungthi stable condition nqayinqa kwe raho sensei ke ipke qhayise ay nqayi qhosi sinqakwa uwethi ipke abanqamkudi qhosi sinqha wanqadi nohobara ayiqungise inqubaye ojivarang outshop nqasineyike qayiqhayisakwa isaweto nqanqhwipnqa iskenesa sadratse kamkarab ay abanqamkudi wanqadi ke nqayira qamqa usinqhobara wanqaseke nqadi inqandi nqhamdi hams ngasihan arumai hase abanqamukirami awurekwebke goho e cisa sethung hase thi inge nqikwenthina cisa senqhayi ha sethung hase kwaho e neti inqandi qhamdi nqa iskinesa cikhwe ike cisa sethung hae ayomse nqwakwaqungwe nqadi ise inisinqayiqhoes aruma Tamquin, Tam disituin akurihai, ti, ona disituin akurihai, mine gain horses nagua oe, and avan mamguha iske nesa tidige, one mother aikum, name hope, mammy best sina, ti igra, moriese, ike, ise, ike, powdo, have a dip. Moro gohai, did sang I have a name, have a tatos again, goes as in mandidi, and have a dip, mandi, and arumai, a gang, dirami, a gang fighting. Kita kore kaudo ngaba aus Eva Maria Nangolos nastin ge may kaimari sa igwa wakaye ay kamsti mahastrat ng kakaip ay faridatis ay iske nesa iske tam odisi namabian dolar ko di may kaimari sa igwa wakay duwe desan namabian dolar ko ay adise skro sing hay mahastrat ay kamsti mahastrat ng kakaip ay faridatis ay ngadi i ngaris cha ha kain ngaris na ngho aroma iske nesa nangolo ske kosis nga gya uwe karya meske kauta ngaba iske ama ngharugu kaip ay vanili nga 3,000 namabian dolar kuhan nga sa maristi hunaan ngaris kauta nga iske nesa di karan ngurie nedi in hop Maria Eva Nangolo stip ke tam disitun as kwahan hap diskose ko a main uyeti wan nadike noho bara
DSA ke aiqu nenxhob nqamebe iske nesa nokubala nikosi skra enqob ayike NBC ngxwana iranquri ese Namibia ba Africa trip the Africa days the ain was tinxi tedis nasinxa kuru house ege tike qharaka nqa ku qamqarile kuru die tikuru hon ai kwesi nqhanu ku tinxi ngam kwendicici nqas ti Africa the man ice ngamibe tisi sen arep ngamibe iskenesa di snake ran muriese eke etis generi itesa nqinqinqas akaze e khankhasa sipnisa sipthi sisen arepthi khawngasi cawp thi haba kus tsindisa spirit of ubuntu tiramese hina Africa qhoku xakara chaw chaw se di snake nqira muriese eke ekaudo nokubada nikosi skra inqobe ike Zambia the president akainde hichilema ba nelithesa kurutedi Africa Freedom Days tikro cwincwadisi sihanqasa didamire hosaben ngana ngincoma kuro xa udigira miye qawdo qasat mega wakayen go off madi kuro nay choma xa wekwena khavedani qasa siba wathi cunqa wachithi xa ngicane icora ku di igira ngurie ngan king haron hina hana meba idani tam aresani uhaske khavere ki qomde ma ixa inisa khave qawnan ebe amqazen hasicwiha cunqa idra wachihwe ke

Ker op de man waar toen hij zag goed zien ra, hoe sao, en die dat kwam is gaan komen en zei. Namibi heb avan naman die direct die kan ares en basic karib die skate, die zingen in akuriku bakro teddy, neem agasib, a katima mulilos ego haip ke, honoring the past, empowering the future of woman, demia, kring amskanka gro teddy ye. Ne kan ares ke, kuriku na, nadi ink aun sang hasiba, wang, wasipin, anin. Kai kindi ay giring eri am. Ti gine di ing akasiba. Ngan kanka akasiba kia singan ang ankans armaguro tiye. Nambols di dana unwa tao au a petro bonas chego ame. Nga di I kai ng amsra. Ngan iya ki tao ba tare kwede. Hanuma kai ng aredi nga tui bandidi kumakans armatiye sa ti. Nishogurong aro nidi forums kai singa di kia tisa. Angusa kumak tare kwede nisisa. Kai tui khasipti haro di ngang wasi. Bonas chego ame, ko ta khasip tse kha ngadi. Edi de aure kurisa gako haadi. Ngadi kao tau narang hanuma ngame beba omkainstra. Kya wii ngasa ti. Dana unwa kao aus aldeni amalumo stinkyo guame. Tareko di kain ares. On di ding habibha ngasa naratisa. Ngadi ngung aredi. Si ngasa kai kristi ding aroma. Inske ngisti kurisa de goro kai kain. Idi tani ngamha. Ngadi soaba usk aroma. Tse kadi amaba wang aikova. Tse tao amdi. Ia nirang ide saude kova ampasin. Anka sabin harugu kwen sing huwa siguti ngandi komentams na hanke. Ngadi ika ingop anung anustik kai kaindi. Ngami beba kauba stik kadi anusiba tabi tabis armakuru tiye sakurung hao nga. Ngadi ing a kome austin anung anustai kaindi ng akasip daba. Kurung hao seging a kome aub juanes shimbilinga maguami. Anga si tang haruti kaising oai sang asarang horusa. Hungha si pungami beb kawang ude kawang is aroma. Acting locally for global impact. Dimia kring am snaga guru te diye. Seskine kai kaisa. Hungha si pti soagang anung anus ang aisa kuru ngami. Ngading abona ube si kading ansa. Ngami beb aromang eriam kasiba us amakurung ause. At kame abging anka sabina guru tau tau na. In si sen khatau ka ngaydi kaisen. Ay tau sen abonang hungha si pna ako sang urung urusa. Si tkaba si sen uwe khakun na saungsa. Soaba kadi nirang anuse umase. Nadi hainang hanas si hunuma tauga kauba sinka. Ikin hungha si baguru hoho na. Ngami beba kauba sini. Tui tis tai kains ay tui hanga didisa. Si kadi gurung an. Nyang a kome ausis. Hu as yisi ha korang umidi ya. Disi kusing astara kamukam. Tamu adisi kam disi nganing an ekuriptis aroma ing misati. Benin's president Romuald Wadaknib ke. Ngadi ing asang hanup di kai keng tauba. An sakuro khwat kau. Nidi khwat kau asang hanup disi kusing a minister nansi. Koro minister ngung kai ba onak kotas disa. Wadaknib ke. Sisen kan ngobis ang aysan ngobis akuro tonton kau ba. Ngay disan waba di ting huwa sip di kau bas di. Maam kasi ko ka. Wadak nip ke sondak tigam ko ka benin sting husong kasip tanang as. Kotonos na kiri ngaw tahe. Ngadi I benip di benin sting hung hanup nga ka. Ige presidente tanah taiba unwa. Si kadi hanup di tanah yang asirang waba. Si hora kay kaitul kasip di taraku. Si naramun am. Orodomatisi tam ang aysa hera tereres nan ke kuwa tame. Ngading abong ngawagui, di kheri ap di toro ang kagohain swap ay. Ngabay toro si taib ayang ngang amde. Abas ay asporos distaba, kuro di sa swap ay. Di kheri ap di toro si mingko vaba apsani ubap kyogo me. Aysa hera tereres man. Ngadi toro si ngharode, giran wang asna. Di kheri ap si kamaruni din hulturas tuse. Fredaxis ay gitswa tsausa. Ukhavi toro ang kagya utunisa. Kabay tuge di sikoro di sumonang a. Taigu, padalion stigu. Si kadi karagang ngaku taigu kain are di tinake. Ha isi. Ubab kirang aro. Hanup di toro aun taisang abung ngawain ka. Ni ngang am di aige uwe amsa. Ngang am aun nira. Kamaruni ding hukto ras ting ngami bebaku. Anung kaisa kia karise. Toro aun kirami. Karagang ngaku ngang am aun. Ikan abung ngawain di. Sung en kagiang hai besati. Toro aun ke kadin a danina. Kwa kaika. Aka aga disi hung ang abun sina kok ta se. Nadi I machine abudi sin kadines na kuru ho se. Disi kurung ang wadisi tone gur raisi I di kau chinap ting hanup ka at kang nasap. Kiubab kap ke havanas ting ngawang mas tabako si. Nidi kau kia turung ang ti.
mimi sangani disin o disito negu iya ipchina ba kiuba kake ama hitira mindi ba adi ngovu sigu iya rahon aikung arma president Miguel Diaz Canelli kego ami tuinga kasipni maljuns na ha kona waragan adi ngo tanga sa o aisen a kames isla de la jevunda sisnau rusip chika unga singo inkade kota se Neng hope ke US ting harukup tayin batam disiku sing angani disikam abako umwa. Neng suwap ngang unchisong ang ting hapusikaran having ngay kai si. Kanin ngap ke Cuba ba. Uwali ang indi Venezuela tan ngaw na kukko kikong wang ng United States ke. Venezuela tikay kuyob Nicolas Maduro ba aw ng umi. Tikay ting hanumati a. Mima tsa skaw ka. Arurasis ke US ang ngadi kadi ang aw ng aw ay nagiriti. Koi iya uwali e. Neng hope kakang amakuin aruma. Nadi season khatib dikhai dike nga kanga khasigu nga ka kya khokho tamaske kya khokho sakai ka khu kaimba ning hop igya mainse niske ning hon amsi gu tsuyura hoyan ke kauna sarang arma ke samis ai tsuyri ka wa kama ta kha

0: hina qhari cham vekena qoqa ha sa qhari omai ke qhari pnga sari ha se ke e qado a nas ke qhari qara ka nga ku housing o se ku nga kan qaras a chi qhari ai ai chama ho nga a qo se se a niti I qara ka nga ku qhaw nga se ku khunara di qo tainara ng qo a qhari ra ui qo a nga ban qaras a nga ma bis e a qhari nesa khabe nga se ku se id mai che qado se ri ke qhari niti in kini bede qara ka nga ku ngung ku di a nga di nga se na ku ru a se ki nga se ke ai qo se ra gra mi o a qhari nga a di dam a qo kungkwen di toy kai pina a thona visna a mas ip ngab ai khari ngari e a ngungu sa ge oi khari oi chama je a khari nbc a youtube a channeling up ai sina gere wan u to we se I ka lo chi a khari gere a avan wa se I up ke ngab khari di ge khara kan ga go sign a ga se ngab ngai gere a se iso up na iske khari ha nga sa ka do se ri ge ka do khari ni di ink ni be de a ko se story hard ma chi khari a mes namibias a cham wa chi a cham di si koro a e a kuriptis ko sa johanna swarbois nga sa khari a ngwe ha ni di a ko wa di nga di nga iske nga sa khari di o mai ke khari ba a sari ha se e swap a nga iske ha nga sa ka do chi a khari ko da ni ska ka do a kharu ko ro che sa wa da ni ko skra ka do a khari a bloggers a sa kalarin hadis nga khari ko sari ha I nga ba di ko a khari khara kan nga ko kha o nga si an a ga sin a fa khwen kha ba ho che khari a khari ngo khwe khwen kha ba ho khari ko khon wa se I tamara khwen kha ba ho ko khon wa se I a so ap nga iske nga sa go sa se da ni mis kra o a khon an kha o nga si tai twis a nga sa ho nga di e nga ap chi a khari kai se I kha tsau nga ko ro di se nga ho sin o se ko tsin nga ho sin nga ko nga ko hain khon masa guru a dsa ikado serege karaga ngagu a tam khodi ngadi kha thadi kain ka chiguru tam ka do chedeke a kauna ngadi itam arodi hina dago niri kham khuru di hina bloggers phone asna a thari uga a taun ngai khai guchung go ma ka do chiuga e san ai ai to is I khoin ao a thari kham khuru di china au kha turu nga ski a mes na mi biasa se go mungusa chege thari ai khanu ba e ai si wa di ai tudara mungchi a khari a facebook khabe go tudara mungsi khabe da go wa o mungsi ke kaise ta ha sip nga ba chi kho ja go ho ko sa se a kham khoro di nga iske ha nga sa ka do se da khari ka do a ai no rit ma se nga di I kam nga ro di hina da go kham kho di a bloggers a sna chi kalari dhun nga khari sna a ha se I di nga ba da go sari a hi so apna koro kam are udi nga di di tom ku nga ka ni di ka ona mei are
1: Penglas, penglas, ne ran hato mingi toh elfri da keng amsa stiba, blubba shahu. Si ne tisi finalesti ne ko khidi ei. Kwa si yoga mes Namibia sa, khini ku tsi fodo nangku kere mkhabe, ay tama muske, kaise ikhase ra, ikhase I titke kwa tsa, isa tko mung o, kaise kain sera tsa, tsi, kam kwa tsa khase, sina kaise kain sera tsa, habo de da unha khabe da geng habo de singat ma khabe tska satsa itse magara tupa seno o tske san habo sane singati I din haro snats ka mai seno dia tsinge ne go di khadira mi se o tske nga go satsina di kha tsitse se ge dog ke se qain sera tsa turo tses a ga se se go ha uti turo tses a ga se go se go mungu o se ke ke se qain sera tsa go tsi turo tses ke go I no nga sa I
0: ya ara kan kan sti nga ba mire ka do che ne bas ona a kan tses di mire
2: kaintes kaintes tidake anita khuye manda to si kan kan thekira to ni di khuyan blober snapna diye khasa kaise dege kain sira tsa fordon am fordon ngai ku tira mu ti tv ndier ku ti mes na me via ha dira mu ti kaise isa khuyge marit ni harra marit ni tira khu ta tsa ga I khuyge blober faram asisina ye ni di khuya tiye kha ti kaise ngai sa sira tsa on ada ga mes na me via sa khoba bes ama on da ge ha
0: ti khadi ne ngwa ni si a tam wa chi tam dis koru a kurip ti mes na me via a kwa sa johannes swarbos ki khadi a mes na mebias tu se hind ma khabi ge kaise o aisa khoi khoi ko baba sa dang wa kaisa neza madira cha ge du khoi tuma du a khoi khoi khoi du ase
2: kaiseng isa sera tsa ka idatsi khida ukwena dog mang wa bare khida mang wa bare hui bare ha kan nya tira ke ning ukwena dog me batik kham kun akhase thank you
0: ara ga ga tsimire tsine ba se ona tsari ne ba da ke mes

0: Miss
1: Qwastra. Okay, me ba darore qhadi mes Namibia ske ne baha tsike ntsuse qhadi ha ma tsike DC finalist hina ne group dingovang ngu dingani ngu sedi ngadi tsena ne baha madi duratsa
0: tege se qinsiratsa kwetse ke lidinga khona video ntsi khonqara mo gawe tsikisa ndi musa ke tsikisa ngiya siratsa
1: ngi dura
0: ngi tsira ku tsira ke se Kenya kaut kira.
1: Obung iba do uwa sadu chena tuche kahidu gao nidi e mes Namibia singara singu kuta madi madi kore ba do uwa.
0: He indege ngais kore ba uwa.
1: Oh sadu ke ngais kore kuba uwa.
0: Iyo.
1: Kabe do geng ay gromi kere personality ba do geng kobe ha. Chedi geng ay gromi mes sadu kere kore di. Oh kabe do geng sadu ngai ngai ngai se kana di do kira mi. Okay, ada kan kan sti kau tu ngapam mire. Udah kaya kuero di chin kiko, kue pe kude. Khabida kan kan sti mire. Khadi mesna mibias ke niche ne bahang. Miba darore sarun onsche madi duracha.
0: Kai mirak dia ke dok ferus ka wending ada westerai kayet si ne barak ne mes nami bias kuna bakrit kai sam sregi kai si ada kuts ke dok TV nsi fodon ngasin guna ramu si suar boy drami on ngayang utai ya kayet si ke kai go oramu matis kusa i kayet si dake dok kai serakan kan snaza
1: tadi ne ceduge Mes Namibia si tadi disi finalist dia na negurip di ngovang ngudi. Ingin apa ngovang ngudi? Ngadi ngani ngasih di ngadi khasari ha. Tadi kam kudu ase. Si tadi terarere kam kudu ase. Mungui baduka ise unha. Tuce saduchina masih nidi ing ngovang ngudi ngasa.
0: Mungui dah gerang. Aduh korang miss full kans amai. Korang korets kira satsi nang aduh tuko muat kira kore. Satsi ngan ngadrasi tuce si ikau mes Namibia kai kau kira satsi nafan. Kore satsi ngan kham tuce ngalis tina musen ka. Net habo di tu dige digoromi ku dige.
1: Ada kan kan si toko pemire.
0: Kan kan.
1: Ya kau do sira kari dira ona kan kan stini hami ngari ke kari kam koro di hina bloggers asnga cikari kalahari mungan haris asnga anha se idi ngadi koro ngadi isaring was DC finalist the chick also say mes Namibia se khang ngawi hase khari hase isaring was ngasting ngam up idi koro khari ngadi dang hase mong ngip chik khore gu chi dura hase ngaba sida tka koro tora gu se I kawa sena kang odo khari neng usip nga dida ilias kawru da kabahu wakang chi kaisa kang abdikwi ha mire
2: Kau dong naski sader taktis ego hai tamu arisa anu sipti kong gus na mebi aptis. Ia go hai stava iptis ida guri sabat kara kang ngaku tam koi roti ka. Idi di mong uit idi tsing kam koi dia asing ngadi i ang yaku na dira mong tari na dira tore. Ma mong uit kadi umwa tui tsing idi tsina tsasi ngadi ngharus nasi mas aroma ngadi guru tamu ari. Sisa ge ngang usip nga taradi ng apti am si gua tri. Ngayang abat kong wa sidi si tamu ang ikamai gauda. Urusip si dirang orang ngang anu kasing tuis ngang ngang ngang ap sagu bang ngang si opti wang ngayang ngang anu kong sagu ngang kaba kamir nirang ngang ngang.

0: ari ga tsang wa ready tsire ke tok no ba karong aros ngom tas eda ka sio o ke tok o aisa kong ba tok mutse ko kuriga e ke tok manier ta wa tang ke sa o re ke tok manier ta wa tram ba manier kan ga ha kuriga tsang wa ready kuriga ke tok ne ne si ko sa si tok sa si sa ru di kokes au si le na kan ke sa tok wan wan ka kurumi ti ka ku ti kan ga ha kuriga tsang wa ready wa swar pun si kan kan kan ki sa mi lin tin ke tok manier ta wa ting wa kurumi tenga ha kuri khasi sa umare ti manier ta wet cosa se ki tok tia ro na tiro sa no ba ko sa ku kro mi om ta wet kan ka ha kuri khasi sa umare ti kro tok mi ti as ke si kai se ka man ngam ti as ke ti kro mi sa ne sa kro tok i ka ken de ken be ro na si dan ban as ane sa ku tang ki tok o si test ni si kain ai
1: bye bye mai an kain kas
2: kain kas mai ngam ngam ngat ze ki tok o turo ba kro mi ba o turo suweza I'm going to go to the house.
3: I was in this.

0: Nqayani geqa inkosi.
1: Hi there.
0: Hey there, it's madam. Hi,
1: yeah, do. Ada do hoba. I guess as na nqaya. Ding istini isti inkosi fruto ena ka khasa do khay pensa pido ngare. Kumta ke do khara ches ke do pensa ko ay sa se ke do. Paisel ke ti man sa ko ri fana. Atini ha fana inkosi na ko do isna kuri khas. Kay pensa pido mi ba ko di karon ngare ti ay din na kuri khas ko ni na. Roena si tu arroz ni corija, no toca y prima, pero anda mira, que tengo, y un caneta, nepa. Usa gusti, arandiesin, algo bajo, usa caneta, va a un arre. Ok, bye.
0: Bye. Claro, don Juan, usa para de que, kankading amse ikwathi ke ikankansela mire tsi letse nga ya khona wana qinqa kha ngaitis abo basong lutsi khaid no khaba qwi ngi kurika aroba do tira mire tsi nga hot mats ga yo o to khoba nkhamire kwena e qinqa kha ngaitis a khoreba.

0: ara qay tiqan qabdi kaysa mistinqamqam saqawnan wa amiri saragi wa nin aruqqa urusibti dramib ahoy aw nitsisa adi aw suruf chivera sqahan matiske nitsisa kaysa qaintsi wa hanqwa rosa mipada has ahoy aw daibe qay tiqan qabdi adi aw suruf sadon wastina miri
1: qay cheqan qabqa to tsi sister quizis to kaysa oyisa ihache igene neda kuchawe nebgeto min ide aus Ruth Chivera Stiba tsinetse stiqhwa ngasinada umwasinjita nicara kusine ihache seske qom dare kwedi tsinqede din urusip maroi tsin e din urusip tsin ami bera igara cara kune qaba de keto dare kwedi iha mamadi adiha oyiha muda krosesne geto ngudi ches tina ne tap nga guha iti dage kaba sara di kumudi tare kwe di ni ruse haasa so ne skene che da ngora ku kwa asna da unwasa so ta e a urusi fera ke da kao kum tare kwe di chitunga roi tin nga mibe kei se ang ha ngasa hui ke tare kwe sa kum sa ang aibe ruse haasa ti krams kasi kras tina uruse hasa ti kram to aska sikrasna uruse hasa so ma khuni da gera ke ti da ke ha ba ma tare ko swas ne komsti ai be uruse ni ha ti tuma ro ikha uruse ni waha sa da ke ki zera khore so ke da ka o ike ke se ko ikhu na ra i ke da ka chasin sorosi ses ti kaka si ses nas ke tare kwasa omsta o ra chanai ne hon wan khafan soros kera khara ne ko kaba sai ti iha iha to kha oms ke to iha

kui. So os questi soros kira kara. Tiki netong aroi kwesara ka uke. Nengon aroi kan aroma yasa. Tiki ngop tinara kara nes kuro dura hona. Ske mir durap ma. Tiki ngop. Nego kainse aktifi kwesa mir. Nesa kaisi rang om. Ngakuron kira ha. Mui han. Tiki neng hara kara sina. Tok tar kwesa. Chasin chinara rachana. Tiki nen wana. Aroi kan aroma yasa rai ii. So, kaisang hang hasa hui ke. Da request tikongaro itna urusen wahasa. Mai ke ke dara hui. Ti ne kom stimasip nga kwesa kwen hang hang hangsa. Mas tin ke kaisang hang hasa. Ma tubi da ang hang maka ke da go. Mutskau kokes ke kom. Of ne masip nga ikiti family ha. Komai umsi. Ngurun ngup ame. Tai sor urona balance tai tidak kita agar guriba hot kwa ha hara kan ngaku an ron frechten grunden ne khuruna ambla rogu di dara mi khabeta kau ma khun maron tsinge urusi aroma akai tsumaro itse tsin aroma ne ngap na ha tsumaro han aroma tsi questing urusi ke ta kau danger signs did I go grumi? Ah, I go pick it up, Koraku. Say that gay. Me digging and grown in a han. Hina clown ha. Nequi kick my ma. Mahuruntina. Hi, mana. Hi, ancestor. Daganiki. So, hang has a hoike. Sack tomorrow and I'm go say, Horiza. Ning go tinket quiet. No, I go on. I'm go say, Horiki. One ding, tinge, kainsera. Kay ti ke kwang uruse neng ngap nga ra kay so tai na a khai khanet noi uruse ng khasa khui asa ne khobut khobusan kon kama masa man ke kwai kainsen uruse ng khasa ra khai of tsuan tsina a kampa mas ko ses na sikha sa tsuan ro di khaveri tsina a ngobuke kha mas tsina gen aroma kha of ni kwai Mesti tahu on, han ising ain cina an aroma ka, ne cubu-cubu sana kun ka. So oh, dah kene ke kamp aku sa tayron ayang kisi keng hang hasa keng sa balance dah tidak korak aku se. Si ke dah kau, oh daran hari ke kuasa urusan hasa itang muapa ne kuaroi si om dari kuasi ha. Si ayron cina kaisa, so. Mi rao o ike alde tra mi a ien si sawa ire. Tira kira mi kwesa kom aipi. Kom tska ditska ho o ire hospital so itse tutse tse nga bako tatomro de mai itse. Nga bako ien si sawa I. Tira mi ba ire depke huna da ni hae ka. Ame. Ti hana. Ae ni haska o o ini muwe ti. Hae ngaip nga wiba ni hoe ka. Ike ne huro nara mi. Sats. Anabe ga sanin kum hospital sawa kada ke toh mi maha. Khabetai na tai na ta kai kha ne kam kap ma ne kum sma. Toro hina ike kabin awa. Aup kira si ke tiga mui kha a ne kwes ke kabin awa raho of kabin awa uwa. Of sim domoron ge ha ne kwes kabin awa raho sa ota ke son aro na kai kha of doktor ka wa sim kha isko za kai se kai ngaip nga wiba ho kha. Segeri hin kami hina ike segeri. Seger sikte map tsina ta kira ke ne kopna aldi tsasio ENCC o ike sia mo ka ne ko ike mo tsegire ra ho ta o segire unwa of san onia nga we ka tsige ne kobi khuna ha se ya khae ka tsi wi ba ho ka infection ha ni se infection sorosis e tare ko sorosis ha ni se infection hina ni ha se tsina ta kira ke ban wa sorosa tsara ke tare ko sa tsige ke sa nga sa ne khuruna ke tsi khae sa anemia dirami na mai ra kopap nga khwe ongsang aw bai soros nga ma ni ansin gre gebang aw kira kai tsi gre gene khwe ma di chon aw ba ni di soros nga uha tsi gen ne khang arama ya se khwe khae se sno sing aw ba se nga yi kha of ester bel ro dina ra mi de amai khae aw ba uha tsi ami bai kha a pan ron ai roana ore man ke aw ba ra uha kai roi pietro han Madi da kira kora ku tira wiku. Ti hani se e hui hinan mwa pa tmoi ti kom da request. Ti ni mwi bi a han kan a deke. Ma tobi ra kai. Ti ke ne tobi ta kai o tke tram. Ne kwe mwi ba sin wa nga ma. Furu se wi bara

whole heist aroma so kora guda kuro ta ke ANC di kromi to ap mare ke no kana ANC sa so ANC di darami o ge nama era ko pap nga antenatal ke dira dirami ti ha miske ANC sa neskeran e basen kom tare kwidi tuite ngati raho ngati ra wi e heiske ke e tsumarwe nsa ke e ne khuna qeng e wana qeng e tairo na darati ANC si alti ta ke kwesara ke ame Sida ke ne drake yo kumaro iti khefe khansin kira ke e. Kwez nesta kou, kweza kou ira man nga sosa khefe kira ke. Tike mouts kao ne kwez ke kou da maha, ne kwez ke wakoro klabis kon ui khefe kwe unha. Otskira muha a ne kwez ke kwenzin un da maha. Nga sor khuruna de kira ke. Sida ke ke drast tina mama sastin urusib ne a tam kha kwez. Kom kwez tin urusib tina ra ke. Si ne da koromi sira mipaku haa tairo na anare ta ibe osara na anare harasara ro na anare ta ngona nghan kongwa hatsini krams kha hina ngari aywa of ngona khana tsakam kha hina of ngona nghan tsai ngaka tsakam kha hina gona ngari o yeng hwa ba kha sia e kha tsitske ne kongwa ro ya felur kha ofru se sia kram kha nga ngona khan ko wina tsaka kran ngari masor khurona da kera tora ku ne ANC se ta ke ne khona ra tsara bone da gore mi se a o hana ke kho di khebe khe ke ka ro di a ka o ba madira nga u nga hantsi na da kera ke a o tsin gra ka e u tsin gra ge tsi ke u ta tu tse o a mo e khane kho ke ta e so a ina u a tsi ke nentsi na a khae kha se da ke qinwa go khona ne ANC se ra di so ke ta ka o ne tsang ha kho di ra di rami pa e pesux i so re dirani esa te ka o a nhang ha sa kaise yan hang hasa sat hina account ding urusip tsisa waro itin aroma e fruse mwa pana nyasa wi ba haka mas arme yan hang hasa so ye ina da nok ding aro eke sas ti sa chance ding urusiba ti mas nga da ke mu da ka qom da request ki ha of sat hina qom tsina ma qo bitsa u ye kha sasa Sado dusare. Sa soros ke ni rasa. Ame. Tike ne soros ta sa o tske kwa satsna. Sa ngobisna. Sa sa si bara ho. Ame. Kise ke ngang ha sa. Dare kwa ske kam ka stau o. Kise rang om. So ne ske ng anabe ka stau o stang om maske. Ne soros ke ni rasa se I. Ti hormon nantang hara. Hais. Aro maske ne kwes. Ne dirang om sa. So dare ko skene sa ti ne sa batai narati tai narawi strese ikiran orang oro amen in han senti hani se khuna ikiran orang oro ti genes khan armai ha se snake ki se han ha sa am kap na sa ti dare ko da sa ti sa waro itina uru se ha sa so kai se tska streso ikenen khan armai ha se optina sira kabi tsitske ha ma ka ha tsapin au han tsina sira ho tsine stress ri han arama ya sa tsa ro tsina sen wa ma kla so net stress ro hi nan hari ro sira chacho ira di ma ke ke ke sen han han sa khosa sa sa tsi han ma ya sa um ari sin ha kwen kha a ma ma sa tsi wi pa qwe sa wi e kha qine tsi das tsan ha khwes qom khwesa qom khuna tani Ame, nansin gi ang arama kha ne kwese kwa yin felota of twang mwap nga tansa ti ne kwese nina mwap nga tansa. So, family ta ase tsu kwe ta ase, ngamsa kwe ta ase ta ke sada kom dare kwe te ni hanga. So, hangasa sida goromi ike kise hangasa kwe ike kwese amgu se kwa roi ne kubibi kiyusa. Oraske kainse kwa roi ne kubibi hisa ngasa da gira tore. Tui kangasa kwe ke ha, sa waroi uruse ni kisa tska kapa o hospital si kuku senza kom tska o iti hatlang uise na kwen ha ui e. Ti kwaroi ne amguse kika. So huron ke ha, kweska karang ora ti kara waroi ni kubibi kiu o a kangasa na kapa. Mi era namai era kubab na postnatal ke dira mi, karam to aska o kwesa, kom kwesa o sta ho wiba. Napkiniba. So, khun ge ha irana ngasa se ge tare khosa khun ngasna ra kharu khaba gram twas ka twap me ge ha ngaba

Forse sì, che questo ne ricava, sì, ne russi spani hosi. Sì, che c'è, sì, na cabara cara, fan. Fan è questo che ne muore che non dare quel di che toh, no, non ha hotta, ma. Sì, che ne scan arma, ya, sì. Ne muore di aptina, dare questa racciana. Sì, che ne hara cara, sì. Sì, na questa racciana, chance, sì, daisy chocha. No, stage, daisy chap, ma, sì, che ne con anin la cosa. Ne kumaro is ni haun go hana skene katlasen. Sige ne hona toh tregi ase iba kwesa. Fan ngai di masa hui, ning asa hui na kone ya ii. Na mebe, in aroma tsi kwesa chous tas na rahi ame. Nen ge hara chansi na. Tsi ngai bas na ike ne kumaro e anda kere ni ma isi. Teisi ka teisi tske ni. Tsing om sna tske hi ma. Ne choup ke ngan khan arma ya se raha. Tsige ngai bi kwete. Papa ma dia khabe maternal blues tirami khuira karuma harunga maternal blues tirami ke koeske koi khuna ramu ti kurira khwa tin khuna rami sor chansin ki naskene koesara karuma ti wa koe ma dia khabe ki nena koe dira karuma gramdwa dira ora karuma khun ki nena tanaskera karu of tanastak karu kamara kera cha didika koe dira mi o ige koe khrap ma Homi sta o mi ma koski nesta mun khuna ski koesa khrapsta o mi ta maha ama karunga era tsira chai khungi tsige nesor khunga kra muyo o koesa khain ai nga wi pani ho tsimu da ka osa da tsina ha koesnes ki kurira khwa tsi khurona sto eski ngori kamara mu diska koesa kara mio o ne koesa wi ba wa bare fan normal mai ki ha tsi hospital se gui ngasor sor wi na a aho khadare ko sachi ne kwes ke kain se ni rang garam to asko man sin ki khama na ngami chi koin khama ho khais na ha ha chi sa sa chi feilach omgewing ging ha sna to ha ha dare ko ske ne ai nga kai se ha ha sa i kya so oke da kau o a rusip ama ai ha khun ke Omaroe, amguse kaisa. Gramto askau. Ti dare kwasa. Chansina. Uruse hasa. Ma gobi ne omaroe kainse a keika. Kweskan uruse karan oi ke ne teiroi. Ra wa ti ike ne kwasa. Amguse ne omaroe a teisi ka. Ti ke ne omaroe teisi rao. Amguse o rakau. Ame ti ke ne omaroe kain tei raho samsti tei. Ok nek tuma iding mustina am ko sera kai ame uruse ti ke nek tuma roe kai ga sna kai se sian kha thasen kha ti nes kha am ko se a kai kha te i tu i rahi khun ke ne na ti te i se ra sna ke ai na kai kha asa se ge potul ku potul ka tara ma o te ke kwa asa se potul ka tamam ma ti ke tina ron ta na ra ngo ti ke ne kwa na na ro han tsina ra ho osam ti te ke ke sa ngang ha sa turu se sam ti te ke a free pedal ma tske ama ma tske ha ti ke sa ma ri si kho ko tsina ra ra song song kwa tske ma ri sa sam ti te tse kwa ro e gra ma ti ke ne da gro mi se kwa ng uru se ra ke ti ke ne kwa ro e uru se ra ke yo o am ku se sna se a ha khasen ha tsin eng go ntina a khara kha tsin a ntina a khai kha se i ke to ma ho kha ku sa ke se a ha ha sa so ta ira na ra kharu ne da gro mi o ta ke te isi kha ko kho tsoma ro i ke mama sa tsa sna ra bond mama ra forum sen ame tsi ke ne ko ra di ha tsa o sa ra tsi tsi ke ne tsoma ro e an ni di ma sa tsi ke ko ra toh nga mara forum ne teisi kustier tira han ge nga ba tmaro ira han ai nga ge en han tina sera ha asa se da grami nga ira de ge koro na re en so ne en de drama bari e jab ke toro en sna ra ti es ke bcg ti a en ske ne en ske ti bi sarang hai koro nga mas aro mai ge nga nga sa kona immunisering na hosa Ami ensna aske to ira ngai ora mai sa maske hepatitis B tirami enske hepatitis ti han ai bara khai kwaro ngai in kwana ta sin ngai ai basi ho am kara khai en dige tike khaba polio drop sa ha am ngat nara mai kam drop ro ratna de kera ma kon da ha one ko bibi
Να τροπτή και πολύ όσα μιλάει. Πολύ όσα τα είναι αρατή. Πολύ όσα.

buy out here. Habi did the go out here. Kuide it's at hardy. It's either hasting and either the meat at hardy. I. They say, I'm not a case. Satsi Hana, idea of the Batskasio. How na se me, Kaiser. Thou has snake manga, we bats new horse, Kaiser. Say, wa am a bakwa, da song, da cold go, da kai. He is what I mean, he madam neho, he, wa na me, it's Kunska, Gario, arti, Garris, and Sinon, Hobos, and Sa, eep, the ain't a habesa, waraka, Garuna, oh, Garuna, kind, my Garuna, tung, sat, we had Garuna, sata, gumba, gumaga, unwitty. Quipting, I am day. Unwitty, witsini, quipke, who gastin and like Nati did, ne have a pumra, umistikanse, Matio, ne have a pum era, Matita, Nadi, eat out, Sata San, unites not that, ne have a pumra, take it, they have already did, already, outgara, outga, outga, outga, comba, kamakamakamakamites, quisanti, sati, kaba, koba, koba, am, we am, thou am, de, we am, eep, eba, ahare. Kara, san, up karakunta, quipke. Sasa si karakong tangkot ke o kamari rane di tithat matihan ay di karakong tang abe maaup kaip ke wahaan abe ma diwari ka kain abe maaup amido kain abe maaup kada girang huwa elo bhadrang huwa huwen naam tini kwip ke huwit tini kwip ke hobon na tha tini kwip ke gari kain ti ti kui ti ti a tha ti ti gubu tha ti ti a se no kum tomat koin kai di ni siu ti tini kui ti ti ngating hai si ba kau kwip ke habi kau habire kau kare gere kuri tski go dita mari go set sangwa neo mari go set nga kame ti kui wa kadi de ne di kui ne di ti omsin ori di miti sangwa ha habi ki komba ti ti ti ge tsunsa bai ko ki tawa di kumare itz kwa ba mare Hai ngare ni sa disiki ko hai nga sting aga disiki ko ausi ba on am sting aga itsatsina iska go sing ngun khasna itsatsinza ngun khasna ngam ngabe sen sats ke mechanic tamata sats ke nuri ko kai khun khani tamata sats to go adma to go ba hangi khau ka khare ko ba ip to to tare apsara din ngun aka ngan amuri apsara din ain tso ka di umuri apsara di kung tso ka si sara di kung karo kutsina iba uti unuti di unu badare It's a disada gigi. Nikweda and I know. Habide wa disada gidi apote. Tasto ne ne huine tan wari. Tasti traza. Dapti auba. Ne huwe nwore. Did I get hasty to upte nwana. Nwara gore. Sara gen habide danitin mwa. Hugatske. Kainsets no kain wadama ahina. Disa disas. Titske. Kainsetske di din. Ain lan abitske. U nabes late outske. Kain huetske di. Otsa sounding. Ain habi netse ait. Netse. Sa uma. A underska. Satsi, how about this? Satsi, only sing like that or Huntina, come like a massy good tongue, like you want. Go to Sanga, I know, did I then go over what Kahina or Hagahoy, or Harry? Guy, moon singing, I can't send that one. One get dagger, Radi, Mama, get Baba, E, Masa, get Mama, E, didn't know Radi, Habi, Netesca, who he hina and I think in Kaya can have a tongue, Tatumba. So we up the Batu, questioning me by this sinner that meet Maha. We up the Basu, Miss Habit, Ibani, Kain, Abbe, Taupti, Weepsi, Witsin, one Abbe, too. Tsini tsaka sa tsone go rong outi a ine go ikang ba ga o sa ni tsa di tsone a ikama tsina tsaka o di di ga tsini tsaka e gatsi no am go se kong kong gabe sa tsa e bene rang ntsi masi ne ra tsong masi go gore khone ke ngai ke kong khone ke ngai ke ai kong khone ke ngai ke gabe sa ta sa tsi di tsi kong tsika mge ne ba e bisa ne kam mo an gabe wa da ka u si ba mo amre ka u sip ke ka nga si ba gora ka u sip ke ama ba mi ba senza gora ka u sip ke khoba am senza gora itse u iba ho tla ka u sip ke go e songza go hadma gabe ka u sip ke ha isa se ne di e go igetse ne qhaise iske di misa gora tsi ara ka u sip ba mo amre ne o mari di gini ya usa wa u gutme gabe ne o tsaya ngo ha ske tsabisa gabe da nga da ga nga tsoro ntse gore nga tsao e mo romatisa e di mitse a itse a nga gabe nga a u tsoa bi gino tsabi ka nga gi nga tsabi ka i ure ha wa si di nga ba di lamit ma tsabi ka net ma khoi wa e u tsi i ure hi ne qhaike iske ne nga qhaike iske ne di in house na ge iske ne nga u di bina ge iske u tse sira di o ma riske ne di tsabisa ho se gi tsau tsau da re tsau tsa gare ko ba tsau tsa re ko ba i auto alba if this season a sweep addict cat obi if the guy abedinga tun if the wiran mwapka sada wada kayamba timi did a prophetess kwesi chivera da tabahu ada doziba ho se ap doziba sada anata jesu christu bling onsina princess

Dikengan kwen uisa deng orisa sekaira kwen huana. A kukaru si ovambanderun si batswana banamobia kwen kakuru tae he tauba kuru kam. Amenu istawab ke bakalaka deng huasiba. Kau ngabe amdi ngab si komtogu ia surigu ngawan ha karusana kuru tau noi. Nyi hang kuru tarak tauske ngatare kwadi hosia kudako museums si tau aristin ay aisa kusariha ikaisa. Kau ngwen uisa dike top score horo huna. Karakan semua sih guna cari makan kuro kain. Kasuapna abab nampi apa kai kuap kuen kam wis tesan eng esen bas. Arumara eng komision sedige ngam mis nampi a am hun wisa DCD. Aiba, omai ke cari disari kasuapna gua u ngat sungsa. O kabe kai siang hangha sa tu terus neng hub diska hun kare sen aroma. Kang hun wisa dige o cinene sa kosari hai. Instabadi tu teru kahais ia omuding kau depo. Atirak tayihes, ngat tuik kai, ngatawan owa herero kwena, ngat kai kongap kam uiding aip ngagire kamay ayhes, kastina ko uwe haa ii. Ta ngang tuik kam cha si khat kai ayis maas. Sedike ngat ngungu awde kom cha, kom kaap tuik kai, owa herero ngunga sipti tina kuro hong kaam. Ngat kongusike ngabako, ombu jovin dimbas tako karu, ngistawadi ngat arekwede ngan homi, iap dayit kubdi generali Luther von Trotaba, kam uide ovairo rokun uai gira mima bab china kusari hai. Kaan ngungu audige kaun nga khat khasib nga sari stiba kuru taing ui, kuhan kaun nga sib si tuu karukhan omi khasib. Omae ke tkharib diba kot ka hase, si ngan khan khasa sib tuu nga khasib. Eng aisen si namu biab di tuu karusa, maka surib aroma nira kon mise istis china. Kati mamuli lo sting aang ing abe mangan ske nguna kan ka, an ansan hai ti maisan ia, sampai si tkharibakun hui hanan wako tai unu. Aing agam rusip cing hua sip wabadi menesteri Dr. Richard Kamuip Kiramu. Ebe ke aitong kan ib, ibang wanira kai hek kaisam. Abab aing agam suprim ngongkang kaipti turakla aap Sylvester Mainkaba. Sawedo kani ibtin onsang wanira kai hek kaisan nira mung se. Ib ngas ngakati mamuli lo stik kharisi ngongkang kaipa a kaw kaw sabam. Aing agam mis namabias Happy Delamos ke ngakani iya green wal matongko am kaw ngak kaip ngawrat karuba. Asan kwani ra kai bahen kati mamuli lo sing a kome a ba kapende kapende ke koro ton ton kau ngat kan ga kai unus ngat tu tu be kwen ya kai tan ka ga en di kon u san thari kun ma ke dinan an kas ayan a mai sa khai sa saru gen hwan hwan u is kai samesti sara kan hau South Africa pti wan khubai si kain are di ministry Ronald Lamola ke kha sa chi khadi ka san hung are kha si ba ko tai khai ba aba ko Africa kho ga ai kun ra khama sa sin Kanung nga duwe aon dinanira kwan amska o. Naipke kati kikyo sin aan huru aon huwa Afrika mkogu nga nago tayi kai in kain kain sendeng indi kong ngabe kwen miyam ngas aisisin usaku utawa sin. Lamolapke hai ching hao sang arigam mandak Said Afrika ting ogan ho sin hanumade wan kubay si kom si khan ay nga ti haa kain am takakuro kovan ay haruku jiyo kikyo si wan kubay si karago ayang amay sa sin. Lamolapke miyeng to ngan hao sa tababke ngasa sin haruku khop na ka ching awas kom se se mari khong are kha siba ho to ras aya kau kha sa khais ai gon amai sa i africa se sa kau to bas a se ai pyo go mi khwan kha ro gu di to ya on hop ai di ngau nga be khwen mi am ngas ai ngai tau ba he ti de khais a ngori gu ngo tu he ching ho to ras ai thwa ba unha ti de kha se la molap ke are am tani khan hau ko tai tu i sa ko tai khai ba ai i ap tei ko si se a thara thara sa ngami be ma i asara tai ui em Nampak kering hong arah kasib, ia torah kasib kah am damap cik cai tuh kasib, ia anda kasa sib cik kasib ai tuh ngapa sen damap aku cai kah iba. Kau si aing hanungku kau ba angkai arah Sierra Leone pnas HR DNSL ke kam aing hansen sa Sierra Leone pting hong tu demis Amerika ptis, amaku cai wisen ba, huris Afrika bahua si wasa tu yang aroma. Wamang wing aske HR DNSL sagomi kan hong tu dimis thol ko sang aing han sensa wan ko bai si ko si aing hanuku khu sa ben karagu chi Africa pti khari si ko si aing hanuku kau khadi naga a ran wa kha ubat khaisam HR DNSL ske gomi hanu au hang khai ching an de kasa si ba kan hong tu dimis ti kau khari kha kain are sa se I kha kai ba ma sa hanu si mang ho nga si wa sa khwendis tamas ka yung ina Sierra Leone pna ha Ang kuingka sa kot kahasin. Ka karang ap kirami in ko sa se kha dama kwen. Ang ngaung aha u kadi.
ang ako si Tora Khas.

ziku Damascus yo no tsa unqa ha nqhanu unqa di tsa na anqwaqhaqhisa a anguha nqhanu se nqinqasa tsi ayithi mama aba senza monqhamso osem xaqa inqareske go qha ikhom nga ngcucuti mis wa nqhuba isi nqhanu se ayimeyiga sika anqonqamqhaqhisa disi go se nqatsi go rodi se cinqa nqhuza ben qa ikhe nqa ka ara nqunye dama is tsi United Nations ti qa ikhe di nqwa his qwa ayibdina iyacucube khona qhuku iyancanaqadi Damascus yiyo xhoxhosa xhungaba anqwaxha ku xa sinyisala cha ayimayirhasika amerika kyoko minxi casa ncancamnde qhabakazi irani ayi irani ndinqhuba irhunqha ebthi xa uku iyamayinto enqumisa kulo ndithanda ncokuxuba ngasekotani qhala ukuqhisa qara nqa inqabi ke amerika bdinxa ikupha mimayirhasiba komi ngancancamnde eithi maxha uba sinxa ubunqako ndiye sinxebdidoro qhamana irani ndixa iku atu ikhanqawo ayinarhunqwinqa siqarumadi inqumisa qhisa ayikumayimarha sebdime kubaba awo captain tim hawkins kyokomi amerika bdi xha uba sira ayigqunqhisa xayisicayika xha uba sicha nxaba qha cauna nxadi ayigqura qham kude nkcamncam sichungcutimis ngacam gquka nxa ikusinqarasise nouse irani ke nokhoba amerika bdi nxancam sayinira owe amse e nosab ke irani okwangqhokusingxhon manasiri sidime kubaba awo ismail bakaibako mi ngaba ngcike mikoxa inqaba nqhwadi nqadisa ngadoroba ncamncam siqaruma rhabe singangcuncutimisa sisinrhata amaqhisa qasata amaqhisi ke manqwatshaca coba de ngangcancam de makaha xhebdi ngcuncutimi e amerika bthi irani nxa ikuyi aya unghaxhaqhisa ngangcancam sarasawuseb ke amerika bdi nqhanobrhwa ab marco rubio bakomi ngangcuncutimi sinokhoba yixhaqhisa tsidensakses dinqhwadi irani dinqam nqhwanqharuku aun okwangqhokusingxhon manesteri tsigatari dicuro manesteri nxa kude qwakulo nxa ixawu sinesinenxhwana ncamncam usiqarumaxhabadanaqhedi nxhwan ndide wanqadi ayiqho awu xa unqaqha kuthi nkxulusi xhaxha khayinqha kuthi wanqasi amadi kyoko nqancancuyihe ngathi mamulilo sithi okaqanqe nxabe manqaniske ngqunaqanika nqancanisa nqhayithi mayisana nqwa raqayi unu sisaith africa bdi wanqhoba isiqa enqaredi manesteri ke qhade kuxa ikhanyiba abaku Africa mqhuka nqhanu unqado we-awu ndixhamasasinanira ngoba nxisika o xa sike ndinxhuma ncamsikochiwda rhwanke xa wona karabdi nxhumana haka irikeisamesi aya nxa ubasendixha

0: Ne bai je kaung asahwe ha. FNB sahu?
1: FNB we save skira mai en ahe. Nansti songs marika e song kwas. Nya kwena tui bara tri us. Havode amagais aroma. Nesika nga ka huseng aungsan akwenti ngariskas. Wan amsa kame. Tamaska iyo nga ka isi ngas. Nya tsisen yei haas kahabe. FNB we save stranke sang akwen. Sang ngans. Tamaska iyo sa warakan kwasiba. Tuin ase asong ka. We said this is cause hang an inking how tin in this sound rang on kind of a quota. Ma kwe wai, matare kade mu, kain kaba kodao, ti hang arora marina hobe kase. Wana FNB apps, online banking, tamaska iyo cell phone bankings a. Kaise a supu, ngapke namibia ptito, sounds diba, tuiba. Sa tu se ma FNB ngongba netse sarire, sa FNB we save sound kai kumasa, kova ams aroma. Sada kuibaniran house ka on wang amsa hunara I hui ao.
2: FNB, help changes everything.

aba dineng re de tare kgwedi di season ga se ku ga o se tuma ha ku ku dinga me be kamro tsidane ka mo tsaba madi tira

0: nya zu da ji tari kaba kamkun jinin kwa sida kamkwe da kuwi ka auda ase marisa ramunan ai i ka nga sipti ba kwa ha asuri kungas aroma nadi i kwa kam khasa tari kamkun khane kai to ye ching en khane kwa ai se kadi uwa sida ji international en kwa kam khasa sida din ka nga sip sida din kanu ku ti has to ning umisa ning aip ne da winga na kanu to bai tora ku sin ina hu wis ti han kwa kam khasa uwa a doctor taimi sylvester ne khadi namibia ki sa is nan a sida oi sa se leri fari ti habin una ko ba kawa ichini ha kama prika ne ska opne ne ko domis lopang kobri ya pochona ptichina karin anga se nanji inda man wa hun ya da ne kuri pastaro ma ten ka mo in kan
1: also beleri tinin a pakori a ne swap a ke khari namibia khanuba kan kuis kan agents tisa ke a nka hya kam ti ji khajan a khichap ti se ranga sa de swabi ske kai kan khansina posa se nama khin agwa didi a in sense akase pian gambinus tasta kharas ter karai evisenes nisi stama ice cinnamon aramire na bank house anin kai a khristisa tadi pau kira koba twi swap kan nisi nas to mi pe kasa si ba ma khadua
0: mira chin jing ha unga se mis ai ma sa usha si ba ke uan ma testing ago guli na yan an ani kam ke si khaisan as khaisa pisao oda ke ommadi ni ha naman din ang dipka nga tisa ini tsua tsua skao din ang enghan sin sa kiwain habi tui kain kais niya kadi haas ki ni naman din ang dipki sa kub ki kam disi kaisang asa ipni tsua tsua skao nga tisa ugara karapa tui tsua tsua dimitara tida kum osay ki naming nuska kain marikwena ama sin aibay wakri si kaba nga ka nao official sa kukura uga frayda kwa kai tui tsua tsua sini kwai ni khunchi khunchi kai sa ko ko na to ba na ha di di sa fraida kwa ka tsui ha ho yao kung ga khona i be an kwa nga en kwa nga di di mi i da tira khadi tau tau na ta ma si chi kha si na ka ha si ka ha o kha ka ba si khun ni ngo ra sa si sing ha o kha sa chi kha be ngai wa chi chi ne ba si na ha o kha sa si da ke tsui kmai mang wa i chi na thanu ki ngai ka che ka wat ma ora isa uke kawan aip nga sida sinem aibe unwa uka ngay maa kuripua ba kawdi ba o oi tui kai kawi kao kawa tsanka nga tam tira ka tonar tak freidak sa ikaw nga okay nga tis ka tonar tak freidak sa ikaw nga kosa si freidak tis ay oi ni mariko kwa ba genocide sing ang asin stam ui sing ang asin stamas kayo naman din ang bebe unwa tais lasting au pa khabe da ke khwase kungri khabe wa khire ha ta ho ke to to sai ta si han ari de mamin no sai to nar ta ses ke ta in wa kha i frai da kwa ga han ari ha sa ko ko ho ke ta din ne thau khan ka di
1: am kum to sa pna o si velari ni sing uni ai si am sing as to ya na man khaus ko to ba ses ins chinga as ko ka kari ke sa wan kung in wan ka ama khasa a ma hi yam
0: ka un ri dare to khwa to ik mai to rai chena ti ma se to ik o gas kyar ke gas ma musa gu kai se ma musa gu nas i kan kai de has ka swasa ma na ma yo ai kore tira ye na uthap ai ha ti smit ma se ta turu ku ngapta namang awata mu kai sa kari ya se nga kai to skini tanani sa sa tan inga basi usa timi de ki wara kan namana ai kore nin au tidan ngara tau ngap ki itan awate ba kadi khai re i khai re ida to wara kan na u hon ha kana u tin turu wasida ga udan ni u kan hon ho ji si nin au di ba nama kweda ase kanise dara anise kanise dara kam chi dara thakha ko chi kha ko na ko si nami chi thai pa mare kaski di thau khe nya dara khadi di sa chi de ging lai ra tom ama bisna da kadi ko ko ko ngani khri kha sa na so ye ka am stwara mari ro na ma dare pandakh dollar che sa to na ti si dollar

0: ning oi toner tan oi ni ha gospel evening it wa khadi $5 ani pedale kai khun kha mari dai ki rai kan chi dai ki ma hun kha chi dai ki khadi chi dai chena mari ka ter ti twa madare siling kha tabara mai ching a chi tho khun bana taban ang un kha ho chi ri da kong ra guri ki dan ang un ko chi tan e guri toro da jini mari sa da namada kha staro ma sada sada di khom san kana ang ka chun jini ngai khuna
1: Kaisa Didakira me say ki tamir tikamir da ngun abganida khaye jasin se iti. Naman ngun dip dida miye zwa abna, nidiga ibe karu.

0: botswana ngopnga a ka o tlhali ha se e nga se nga di isaring o wadi a na tlhali a dise finalist ina ka o tlhali ne group ti e gine be ngova ngoku di nga di nga nira a se idi a nga di chada u ha se e a tlhali saring o wadi nga se tlhali nga sa tshela ke ka o tlhali ne di saring o wadi nga nidi dise finalist cha kwi hard makhabela ke cha mcwa tshi cha mdisi koro nqa group ti mas na maybe as cha ha tshela ke ka o tlhali o mai ke tlhali ti tlhali se mong a mapio in canada nqa bha sina ngowe ha nqa ske tlhali o mai ke tlhali se berosti a ingwa kwa sa roko a ku va va nqa ke tlhali a tlhali ngoda tshela ke a director as mas na maybe as this a kwa sa biola boys a biakas nqa tsha tsina tlhali a nidi ikong wa tlhali ha seke e qalo se ra ke qalo tlhali dida cha ba go tshi botswana ngoba go dira ile story ra cha ba go wa qe tshi tsaisa a qang a ticwe a re ntle me
1: ya ara kan kan stimile nga ike se ra di se ntle a qwa sa ile ya story ba go tsha i qang ni ba eng marona e e kha qam a sa go u bada ha se se ta ke kan kan se tsine so ba ene la me se ra ke sa tsata di sa go ding ams ene tshi nga ro ma sna go a qhi dira jo da cha ba go tlhabalana ngo skose wa qe tshi tsaisa qang a tiba a inqaqo le batiri.

0: Isike igankan stidia ke hare wa donga ingan stane tekang ay irame. Sarang okang andisa kukang kai kikais. Aroma kida kengho Charles. Kavang napa. Kai mada ay di kai kau tekik demis. Aroma mire. Kai mada ay.
1: Kai gra.
0: Mang khap kya khai kao mi sa?
1: Tangi. Khai ke kan ai. Wa kan wa di nami ja di khatra. Ma tu tu de wa ori sa sa. Ma kai sa chi anu chi khai sa on on. Kada kai u di ao pe su kri si ki para ta be di. Ne te si khai kao mi sa da ki. Tu kong sa ku. Khai sa na pa ka di si nani ka pa. Mo na kao di ki di kong iya. Na amakaske nobedi de elokin isa auto kanira kuyi kwae sabade kai kudu chikam kudu wa ga agunga da tri mabe tman ogu ka hun ai kargu kau ka han ogu kuri kuri ka tin mabe masira in ogu kha kha kai han tikra yesu kristu khaira kwa kaniro juda house khami a nga tran au ta nga tra tawami We out, Tia Ore out, Karin Uiba, Uba Asaradi, and Makai. O Gurani, the point, why Sabate could come Kudu. Ada Miri, Yesu Christu, Sidan, and Makai, Kai Kaldari. Yesu Christu, Sidan is the Akayubi, I pay Satan, and what they are, Sidan Mari. Yesu Christu, even Ibeta, we out, what Masra Tassin, and La. Only the gay kite is not rose and was Kawasi. We out see Ibadari. Ogu was going to get again his name handsome, Nate no mask cooker, having mask guna. That is Sutra, Karin Ika, Maho Katari. Namaganin, Wam and Ahugo, Hari Atas, the Guna Darkwin. Ocean the night Darkwin, Wamas Guna Darkwin, Tanakira Quiddy, Udo, Adan Dimiri. Yes, that gets for my cow. Yesu that kya ore au Yesu that kya tau tau Yesu that ke tau I khai ba tau bara koi ma ha di khoi do adan e khai ma ngo sen kin hai khai sen kin e khai e bi elo si u si ki kai ka kai kai e abon abon ki tau kau e amen
0: ada kai se kai kan kan sti kai ha au pa kha kha Charles ka bang ap kamire wa ari de kai tauti ceces aroma macariske saurang ogudin andi netis aroma kwa kong wa kai kong oba pit aba kanip ke treza di singani a kuru kutha di sing as kai tsaf di se ochivarango sting ai kong nga ai rob de umi ban amu kage kokoni tam kong waka tui tomas tui ui tomas tui ui tam di sing nori tuan Tam di sing no return the one. Tam no return one the one. Our queen sing answer in a auto. Donor tarts tam di sit present as a gitarum as condo shake kamaniap karibna. Waba de Christus tap like Christina ganitsotswa. Soroski fredert in nani ni kong wai. Sigging on wa our pit abatani cross a sadder tartsi. Nona di sit tight up di secondor post a quise ear abay. Christus tap like Christina ganiti ye. Selvi awe bis a tang a place at Louis. Mona kring a tam, Haganani mona trisa. Omaro Margaret Owebis a tringer trisa tui, trisa tam haka. Mona tam tringer tringer. Omaro Elsi Owebis a tringer trisa tui. Nani trisa nani, tringer tui, nani gurus a kamibari. Kaiko Pietrus Cravery. Coily. Get trisa disimonan. Kaisa di sikorong a guru ku tanhovung aip kalka. Di sikorong as kaitsam di sitar haibe segin ni. Owake o masara scrivers di tonwaki iba. Aba bietre scriveri ke kwese ngoriton di sikorun an ngoriton di uan. Kwese ngoriton uan di uan au kwen sing ansabinaran otow. Kwoske sadar takti mwona di sis kaitsap di se iba naisir nga wako kwese ir tarahay bis nani di ye. Owaba di ge kaira kwinting owaba sa vunstakwa arigam vunstakwa di sir ni ha. Donor takti sting owaba sa. Kerkip kai kwish nga ka. Uning owabas sorus transfer takti sa inira. Masa kasa sim arma Laurentia kaus is a tringa kaisa to be. Tam kaisa tringa, haga tam kaisa. Elias Hwagu but tringa kaisa to be, tam nona. Kaisa nanikoro kaisa. Nene umati, tringa kaisa to be. Nona kuse hum, nona to be, tringa kuses a tinka hum, arma kamire. Kai kum, chitadin lausas. Na hero, Constancia Hamadas. Nice snake, I say is. Get Kaiser, this is Hagan Agurukuka. This is doing us kites of this a caradurus I conga. I rope the umiba, among whom so untagia coconi. Gaitons. Nahero, Constancia Hamadas, gay. Koro tomaku, tam tomara. Nonang uisati. Nona tansan. Hagan insuripkosian ritoman. Aisin. Hamatanan. Daxnan. Christian e. Muhasi baba uskoron akwinting ansabinaran otau. On awa hakai tons. Di tos ke sater taktin mona disis kaitsam disin aikams na. Nira di he. Akhies kirkip saurus na maabahu. Tis ke kogtaza. Pionis parki din habadi davanira ha. Waba di ge omstava. Velabal kapuene nitanin. Immanuel Schiffidi Tabiskolin Aguma umstava. Nira di ye. Wunstart is adding noasahu, nira kaditsotso se. Soroski Fredertin, kari hum, I umstava nikon, why? Siskin unin abas, nun tristis and nira karukadwe. Baza sip aroma set, a seba tringa trisa tui. Tam haka trisa. Haka trisa haka tui. Vainand a seba tringa trisa tui. Tam haka tam. Goro hum, humona. Osea matax, tringa trisa tui. Tam tam kuse, oru kaisa hong tuistava, dinka hong aroma kami. Kai tons, aumang haviti Evelyn Uiras, ke kaisa diseng nonang a guru kuta. Arup de umiba, aumang homsi umipta, kia kokoni. Aumang haviti sking oong owage, auma airman, Christina Karisis. Sing oong awake awa sedi ngausip sira di tam ntomake I. Koro kangasa di, tui kangasa. Nona tomaku tui tomas, ngoritoman di uan, awkwin sing ansabin, uiran ngausin karuin, ngausin karisin siruin na sinarang otow. Oong awa aman habi di si koski kakab gunder suwar si kodenas ngaga. Awa habi kip di satir takti, nanis kamang aib dis ay, bed yang hap, kadu duras nama bahu nira diye. Soroski kwa hawe kip di frey daktis ay, nganir ay, nira kong wai. Waba dige, dolam guna, trowas kanina, bedian hap di kaitwis naga, nira karu he. Nasa kasa si aroma, autama ba tainga kaisa tui, tamaga kose, mona hong tainga kose. Bonita sa tainga kaisa tui, haga korong nani, haga tainga nona tui, Magai taura sa tainga kaisa tui, haga hong nani, nona nani tam hong staba, dinka hong aroma. At kamibare. Kaik mo pa Andres bagiri, tesep. Ke hong disikorong a gurukuta disikorong as kaitsam tis ay, kovun aip kalkan aikams nagin ni. Oba Johannes karisip si oma Marta karisip tindi toma ke I, taras haga toma di, tui toma hagan uisaku, Tam kansara. Tui kansap di situin anuri toman. Au kwen sing ansaminaran otow. Oba Andris pekiri di tos ki sadr takti ngona di sis kaitsap di se pedi ang hawa huni rati ye. Si trok ta sa pi unis pargi din hawa di daba. Arigam vun stak ti ge huir. Pedi ang hawa ta kius nagan abasa ni tsatswa. Donor takti freidak ni karu karu se. Soros ki ngani ir abe dorado parki. Ari kanina omstavani kon oeng unin abas nira. Aitun kaisi omskonsko si tam hunstava.

bakier karise qora sethi xa kusinqa khona ngqansa tani antonio bakira qhinqa qhisa cuwi camcwi koro camkhosi qhinqa nqani rondalia torasis nuogorosa qhinqa qhisa cuwi cuwi xa qonski masat ma ozi chekulin piekas qhinqa qhisa cuwi cuwi hun qhinqa qhisa qhisa nqona stabating qa khon aroma aqhami bari Nesta begisida matonzi con dombolong aquadarang ancon awaskai tons ama Francisca. Con dombolos ausis, nais nake maton is. Geng arup to uiben among homsi uipatisi twin as kite samptis ai. Kahum ai karop kalka kadurang ai kampuna. Kaisa disitam aguru kakia kokoni. Ama Francisca con dombolos. Maton ki is king on oake. Oba tabat matoni, tsema maria maton sira di tomage e. Tui kansas, tui kansap, tui tomas tam nori toman. Kaiki toman, aukwensin ansabin, kondombolo tsema tonaran otau. Tonar tarti tam disi trisan as ege kare trisa. Ome Ludwig meke kondombolo omstava erf kwisi tui tunona. Mugunda kani marulas na, abasani ha. Smartis na. Tiske, unin abasa freidartis ainira karu karue. Tigeng on awaha, kaitons, ama Francisca condombolos cosa sadder tarti. Mona disis kite samptis ai, nila di he. Tikro casa, obonganda conhana taba. Casa si aroma Thomas Maria, togodon condombolos a tanga trise tui, haga coro tui, trisa haga coro tui, Roslin Rose Engelbrecht carises a tanga trise tui, coronani quise, nani humona nona, Esther nangu condombolo, tanga trisa nona. Nani hun kwese, nona tui, nani korustaba tinka hun, aroma kami. Kai tomb, oba elk egbert roep. Kedizi agang as tight samptis, ekoro disikosin agurukuka. Usa kost ai kampagin unoni. Nona toma di haga tomagu, nona kai gitoman. Disi trisang anuritoman, taras akwensing ansaminarang oko. On awaha oba egbert roep koske. Sadr tarti mona disi tight samptis ekaka op gustav roep taikus naga. Aribib nga nirati ye. Waba di gitong nartak si Fridag. Ngom dom madawa hilde. Ruwes di omstava ni tsotswa. Siski kosa sa tartak si sa iniha. Bernate Damascus van Weiksa kainga kaisa tui. Nani nani hum. Kaisa. Adolfis Gisting kainga kaisa tui. Haka tam nuna koro hum. Kagaw Gustav Rueba kainga kaisa tui. Tam kaisa kuse. Haka tutu korostava tinka kong aroma. At kamibari. Kai kons amator kan ames amator ka dikul kong ansa iske. Kovun aip kau kangani disikusin a guru kuta. Ochi varangos ay kong katisin nanin as. Kai tam disikin ononi. Tui kansa sung toman. Tam disikurung ang norisan. Akuin sing ansa binarang okau. Amator kas koske ochi varangos nga. Siun stang bahu sater taksis enira diye. Waba digye umbiling ang kuip omus kumas diye bie. Tui kain nga hong tuwistaba. Donar tak hongir nit swatswa. Si Soros Afredak se ombili mini markitaba, muir ni kong wai. Bernadette Ameng hovo si sa trenga kresa tobi, tam kusi kresa, tu kusi kresa koro, Alexian Ame sa trenga kresa tobi, tam tobi, kresa kusi nani tuis eting karong. Aroma kami? Kai tong ting nao za smarta peni katu paus, poesen ge is, ken nani di zingung a kurikuta, di zikurong as kaitsap di se karong aip kalka. Tumet ayom snagin ononi, nona toman nona tangasadi, Hun nori san tui nori tuan di uai. Aukun sing ansa binarang otau. Oma Marta penika du paus. Koski sadr tak sin muna disis kait sam disi tumip nga. Eksuris tam ngap kait tuis nga kani diye. Waba digi lefi, washe kele kani. Omskuan stui nona tui tam stava tonar tak ni tsotswa. Uning wabas, freidak sisa inira aikun kaye se. Kasa sip aroma. Ozi blom sa kainga kaisa tobi. Hun nona kaisa nani. Hun aga nani sa itami. Si marula la sa kainga kaisa tobi. Tam kainga. Haka nona sa itami. Kai kop isak tava si aharop. Kengani disi hakang aguri kuka. Disi tuing as kaitsam disi arnus ay. Kahung aip kaka geng unguni. Tam kasara. Tuing uituap nani norituan di uan. Norituan uan di uan. Aku kencing ansa binaran. Aku tahu.

xa cwi ngona kho sekoro ngona koro xa makatsi aqonisa brainer oksa xa xa cwi koro koro cwi ngani ngona xa mkoro stoba dinqa ngona aro maqhami tsin ams ai xa ngcinchwi ai de xa ngcinchwi ai xong wake qong smatilda friedrix anti atas tsin ong wake malner friedrix babigis hara diski ngona disicwinqa siqhayitsa disi sonda tsincomso ro sinqoqwa kanqanire ladari ngaqhaqwe sinqakane diye umsqwa sicam xhayisa cwi vester erns yakhir kaninqasking aba sasadar tsini ha kalida peter sacqinqa xhayisa cwi ngona cam khoshe cwinqa nikoro cwi martina person sacqinqa xhayisa cwi ngxhayisa cwi ngona xhayisa cwi khoshe saqhami ong wake ke qong smartalina friedrix rubes ong wake ke qongra hi kapsi tudu sara diplomas avan ngxhayi ske sadar tsini ngona disi xhayitsa disai mor wag pingster kirkip qaytu singaga Aukwaka ngani ir. Khobo fontein stuwa di tawane di ye. Wang aukwendang an anitin uikandis chungwa siba. Fredag tis ayi ge. Wabasa. Aup Hendrik. Friedrichi. Daidob omstava riva saik anklop nganira di ye. Sara saister sa tainga kaisa kubi. Ngani ngani kainga. Ngani koro kainga ngani. Sara Leandri Friedrich se tsenga qhese tswi tama ka khosi tswi tsam koro wa ka staba ding ka go aro maqhamire on wa ke Maria tsoma ko se sting ho bang ngwe iske sa dr tsa tsimo na di se tsai tsam di sai ko ma stal sting ho ba di dabang ai tsam sna ni ra di ye eng e se skwa ba ske island sa ni etran kani er khisa ngona ko se staba ni hatsinda wang a ko neng ang ane o se dina tsoma ko se tsenga qhese tswi tamnani korongani ona kwesi aga bianga tsongo se tsenga tsa tsubi ona tsui hu kwesi aga tsui koro on owagi ngomdom cornelius harmani tsi uipna ausi franskin franciska tsau sira di tsoma imanuel rian scriver ngaba ngho iski sadar tsi ona di sit khaitsa di sai huir abeluta se kirkip ta kwesi aga ni di ye anesna wang au kondang an ane mama sas franciska tsau isa tsenga tsa tsubi haga khuseng ngona khainga ngona khuseng hu bona hofman khainga khaisa tswi khaisa khaisa haga khainga tam hu aga sa ikhami ong owake ke tong pnom dom Gottfried Jobi avan ing hui aiske turus kamang aiptis ai tani dari kirkip ta tus ngaga ni die pionis parki ding khaba di java ona di sikun as aking ing asis qaba sani ha chris blok si trompet tani er ngona aga khusis tava ya vina kapunda khainga khaisa tswi ngani tam ngona khainga koro ngani aga even kavaga khainga khaisa tswi tam ko se tswi ngani aga ngani ngani se khainga khaisa tswi tswi tam hu hu tam tswi tswi sa ikhami on o wa ke no pression a ga sing hwebe on wa ke o ma terisi a se oba ha un no vu se ti tsoma diske sa der tatse ngona disi sa khaitsa dis ai ni rati ye tsinge wa nga o kona ring an ane claudia tosi khainga khaisa tswi ona tsamnani ha ka tsinnani tsam o se khisla se tsenga khisa tswi ona koro hu tsenga nani ona koro o se taki se tsenga khisa tswi nani hu tsenga ko se sai ding ka go aroma khame

Nang usip na isking hamagkari sa Letis aromas ko kong ay Ogu Sing habang ang hagididi Ang anding amsik wa tri Wang wa om aride Kaitop si tri barakori ba si

danasiko cuyebta manqonqonesha khuchinda qanda naqhelisa culture nuno khadra khuma yize qomenqamski ngari igcisa ngcunga ukuthi qhoqa sibe ndaqhoqa se I ngari sari masti type agase maisen ha ngaba inqanquru ona nqanqasi ngari sari masti qhayi ngxawu dobara ngxawuze Namibia Revenue Agencies ke nokuba qomqomza siqhawa ngxisti amunqamsti systems ngaza qha uzwa ngcunga ngisiqaruma Uganda apke qamqaro sonda ebola ngxayi dinqoka kuro qhoqa ngaski nise xose qhoma qhale I ngxoku ngqanqhup ngastika Muskosukwan aro Senegalese president Bazero Diomaye Faye ke Ahmadou Al Amino Loba ngqhup dicuro ministry azokwaxume ngxeleke ninqhona tanaqhedi ngxamso ucixa ngxosa ngxona hakayirika kwesama sininqobo zenu

0: na tsai ame so si government structure na tsai of no si khuna ra tie ma si buna tsai khabe ko le UNESCO sti mandate hina of kind of UNESCO sti na ha ke ham khona mati indi nga mi pe banda ko inkas na research program go hina ra funde go we nga di hina ra mai di connection and UNESCO one ham ko aroman na singa town da khuna nana ke thamkhona leso am program ka go UNESCO ka ma tsawo ya se o UNESCO ka winga ya se ra singame nga sang a bida ke sara before bel da gara u conservancy di nga da ke sara a tarop di tsuruna ra nqinga singwe si joint venture partnership na lotsan si nga ba lotsan na lotsana u a sara nga mi bet na ha khoin ka partnership na u a khabe da ke sara before bel hain na u a sara di conservancy di da khabe da ke nga haina go ene ga go etom droit ma madi da ni ti ita hain saranga mi pep nga uan of hain sadadi kai nga hana go research na de ti song uan masi go of nga sada ka go nge nga sang apna na u gain ai una haina song uan aga se ke hoi on ne haina go da madi research na ti encom step of dom dro de a hoka so ne so am program go ke nga kha karu
1: Kwasa che ada kanga stumire arota khwepka no go ba unhata mayo
0: ah aro mi ka odra spiske net kaise a kwet kramio elo ba tsho kwetsa kaise ne kan kan fan madi odra mi ba ske 87 conservancy de hui tamara landa hu kham ko e ke e tsira mi e tsira naxo skhara rekomendiere tsire ne kham ko e si Africa nga SADC nasing ngukhaiba dimithi sele chamkwe iwethi Europe because namibe basira ngukhaiba oike kaise eloba kaise akan kansaba thi eloba tshike khotsa ne go nwa nna ra kwaqa tida ke no singa khoeni na go di isa dog ichaka I NATCOMS UNESCO member states thi Naxos na oraka conservancy dira ngukhaiba organizations tinga ba go wilderness tsui patlan sidadi lotsan di tsuis ngantsa da ke to ra kan kan sidage tsuniga se tsi twang amsa se toronga ba conservancies ga conservancies na tida ai tano ba ma tsi ti isa blessing ya ga se go ibais didan ngan uwa tsomka si ida namibia tsi ai swa sa si kham kho da ga se kham kho na si ngi tsaibas nan wana dake kai kwa sipchi kai kan kan sarama
1: o ma kara kara sina bta hau ka toron na basti conservancies aroma ne kusi tlhaka sen khona go
0: kere puros na has ke ukaltis hamkwen namibia apna hanti toron na basti hamkwen si horaka namibia apna han hamkwen tina dake aibesara aibera ho nga tao yena ga goi yena ga ntla bia ichasa sa tsi sang long apna tsika nga go ikira manyo o ye ile ga go ya ichha ti khara khara sna da toronga ba sarang ice of ra ai mu karuske a nga idara ti nga mi be ti u gas ti nga idara ti conservancy sta da nga ikuna ra ti tsa u ba go da ke ngude ka khara khara ro ti marida ga le da u nga mi be pra noch nga sa se nga idara ti ikuna go tom to resti tsaupchi saradi khoendi uinga khara khara sna kra khaosa fan khuna has khusna has ke tidra khun wan ke kwa khoendi uni ban khara khara sti khoendi ui tina ne khoe ui asa khu feskele kuruza ngazi ya conservancy sti concept saradi ngamebe ban koi kas tin ngamebe ba khu mari khuda tom to re dia ho khasa ngada ko inga apna promise khas kami saradi turuna khuda gira ui o saradi haina husna da gene un chotwa saradi ngami pep na sa se ha ora ga resources nan na ba hana khuda gene un chotwa sti ai ka upchi na ka up na da gene ga le ni nani I chotwa skia
1: kan kan se da mere kwa sa che
0: tangi o kotis
1: no go ba kam dika wa tsapna ngwase qinqap
0: ngai
1: Ya ngapke qonsa don Andrew Crow comes icuza doronqabas oqonqas chaba khoski ngazana

qhina chaisa cuyi aize cuze chire neske sat aroma ha turo se aws eta sat ngasa gigabytes na ngcuza ayo awe yo qae cha di ai aho cha hui ao awe yo dada ngona disi cha tsotsore re ya nesisa sat ngona gigs na ra maza awe yo voice elske cuyi gigs cha chi Yo data LSK sata kwese gig narama. Yo voice 30K sata DC gigs narama. Ti awe ultrasa 30 gigs ti DC nani a gigs na hu. Tam DC koron a gigs an kosera kwe. Kainat habaha. Sida je nasa nara kaina. Star nani kaisa tam hesa. Kain tamaska iyo. My MTC. Epsa season ure.

hey, ngoda kire. Nya diga munse no, dinse ndika mau. Uyici hucwira ncimbazini. Cimziko, cimziko ohus. Cimziko ke ayiye ha. Uzo cimziko. Eh drama la gosiki. Uyi hucwini witsi. Dinse ndika mau. Eh jicu hucwira. Yani witsi vandaza. Ne khuine. Ne. Me dinse ndira mai. Tida hui mi mai. Iji dini ku. O iji nobo nisi. Iji mut dinse ndi. Oreza hobe. Kawa di pi kukwa mga horona. Lakini chanat ka chila gini wako ngara kura mika min haise. Kukwa mga horona chila nila. Karu mga bachi se iku kuma ya. Kukwa mga horona chila nila. Kukwa mga horona chila nila.

ba ngan kanu ba kwasa kutsa di iyan ngan hub di ngari kanu ma di ka cui cui sa dera nui ka se mahamap kyo gomi ngan nui ka sa di khun waba di ci koen hutu ras hava sen di karu kaup china nira kota na kaisa Afrika ngorasa hutu ras ngaru kup ngari sna ka a presidenti kyo gomi ngan nui ka sa di gana ba digital se an asang ip di disa si wan khobai si se an hung are sa khai dari sari mas kuri di ching haru gup aru map asinira di sara uma am khaisa uganda apke cam asan abu abu sa ebola an ip di ho kha gun an ui wan haup di kuma ba an khop ngan nuri san ho gu di ba hung sa ira si u se parang ai ngas keng rusi manasiri sarami a cam ho kha rusi sisin aun Eitima maba sena rusip kai danang as Kampala sna ba khun na khu ha khaisa wa cam a Uganda ngise. Amene series ke gomi wa cam ai aun ngui san ai kos ap na uta he. Sine sisa khon khomi sara khon kwa khaisa. Aru rase we am snandi wan ian in khakin khun are ha ina khari da aru mara sisen khaisa. Uganda de kai tu di ge mona ebola ai din ho ka sadar ta kit abum abum. An IP di Kuri type ke awam kwe Democratic Republic of Congo di Ituri Kariba niya Uganda kara ngu toraba. Kwe Rusip kain ares WHO ke an IP di Kurang Uisensa koto sa Bundi Bukyo Komsip ebola an IP di ase kaiting Rusip on osip wan kwe sing en hansen stip ase ke akarang a. WHO di Danab, Detros, Adanum, Gebreyesus ke sondak ke mi kabai kwese ke disis kan ngasan ainsa eran hoku An ayat dikurang insyen setiakan desko sehat kaisa. Tui ke disi, si tuin abang abusan ho kat kok ahase. Cint ams ay. Sana kali di presiden di Basiro Diomaye Fayeb ke Ahmadou Al Aminou Loba. An hub ting asak turu ministeri asako kaumain. Lob ke ibe presiden di ta. Khe kok nas si sana kali di ngawsi dapat kuni khasib kai kai Senegal 2050 ba nira kora Maske ko tharu nga se ishtar maike ngumi sa I ministeri ase giren kwa ba. Nabke kade wangai kha khwa ao ministeri hanuptip ase sina giren kwa ba. Tseng hao si direktiri agumara marisa unkais. Horis Afrika mkukudis senekalin arumastip ase sina giren kwa ba. Fayebke ayin agam turu ministeri Ousmane Songo tseng hanuptina freidakke kai nga presiden se karang aira misan kwa. Hanup di ayi sing hwakares ay ngipti taumay eskurong ang anes ay kurong haisep ke looba gomi ngipang nasi ay tmamaba senang aba kabagiren abang aboba kaw kaysa kabab sana khalidi marisin haros pumsika kaysa kadigiren ang kase. Askineng hwang adin amsegut kriwda kuyang kikaw na chesting uning hwana hung ir kaysa misaya ngawasin ka.

Akankarap kankarap di dawa ke samistika auna davidi tin kaurin harere. Zareri sagub ada kandi kodi da an ani. Apna di da Stephanie Morgan daka. Netis kitam disingaling as. Hai tap distam o disigam disingaling an ikuri disa. Mala kumisa ikingani hairon. Mana raman wang aske koron ay kama kwa kong katra. Mari wara ka aun dao kuya ka aun omdira ka aun. Wada sa sa tisa ko unha isa in tau tau ka kutok I en aliski kwa ku sa ti I ti ideke ari sa tis ngasa ko unha I ngasa kwida ko omdi I ha I ti idako omdi idako ha I suaba I Africa tis di kuro min aundi da kuro Africa di tis ngasa ti ida nabakaraga ngako tihiro di tina ko unha I kakla sinda kuro Africa tis ngasa tare I maba man aiske anyun ka I tare I aroma di ida kuro misi idara tomka kaisa sang abada ko wain kari ko in kwintin ko kadi ho on haro se a watri kwain o se ti ida ngorasa si ti sangasa si hakis ngasa tra tomka ti ida turun ap nga daupti ngorasa si ti rami daup ngorasa si kaitrang hua oda wang ai daub ay han wan tare nang waniya daub ay bihana mana satan ang han sins asi daub ay si daub ay bi iba huna ading nga tarang ngari ading aw ka tarang ngari kakuta aw ka tarang ngari kabuta aw ka tarang ngari ngukuni direng wako na ha si ida kari karakan nga masiku ngaka uwasi oi nga ka si ida kaudun habi tidi si ida asara di saugup ngapka nira ngato taup ay biha masip ngapara kose ing hansindi ngadi ha si ida karakan ngaku kalau kau si cung-cung sa masiku ngakura I si ida kui ada I klub roba iran urut si ida ngak lebi kauka ida sana di mingkap ngap si nami si I wa I terang ida kam ngona hakan ngade wa ha kalefa never late ida sadara kwa cidera kalefa kutu minci kanyang kau masip ngak idara ha o tau ibi ngorasa da ngorasa a autoka ngaka di idra mi swab ida oinga ka tini ngaba ko sara di sa ku nga ai kun se I

Kaisa Mestuis, Manda Tesaho, Frida Tescoze, Coroi Jahu.

Aldo a disi korong a hin gira mangwa koro is khatsi idake khadi ngari ngaipti drami a daup ngora sa sipti drami am kasin ha daup ngora sa sipha idra ngwa swab ai idake khadi ra ko ngada koro mi se idake ngadi e ngari ko khare ki ngai ki tok anwa qaudo se ida ke khabada ning wa tirang ai khabe ida ke ning wa se daup ngora sa sip ti dra mi ti ida daup ai ai qai audo di qai audo di ai dra wa ti ida qai audo di dra wa so ab ai iko ma si gara khara ngats kun wa o ots u ngati i queen tina da koro wa habe ida ho am da maha se ida kalefa never late sada khara kwai isada sa sa sa da ra kwa timi ta tsidan un kaud ma ti ida ran ai ba si se ne se u nga kwe kwe tsika wa ho otsikin hai se kai si ra si a ta ta ta sa ta ra kwa kwa da ra so ab ai ngai de ke no tsike mi a i ha u nga tsing ngora sa se ida tuitse ni ra se ngora sa ini kwap ka ha tsi si tui ida ni mung an kwap ka ha a tsi si tui da ida ni mung an tsi nga tsi tui ni mi hii oda ki ngai ka tare dia odeke mang ngora sa sip di mang hodi ka unwa odeke ka di ida mang aip aitsu nirami aka odo kese atung tusa kreske sada queen sada di queen sada di queen nganda nidi i hungan karusa tse e nidi i masi ngaba enhancements ase i taup aip ai ida ke amabis nga tes wasa taup aip ai odo tsuke kako mama si kung mareka kwendi uinga idara wanga si kwenda uinga wanga tin kwena uinga wanga o on kwena kadi ho wan wa uinga kwanda kong wanga ngam sabin angam nan ako inang wanga ngatis ay itska hii odakika dimiha kabe I on kaw ha hiyatui idara si mung an tidaga mung ano okay waba ay atisa nete ideke kada asko si idani ka wada tina nira wati idanira madida nira di mana kauku hiyada mura sasi pangaba o kasan anka atakira kaudo ebe dani kai audon kan wa ay idakira aundi ngang asan indi tap tina drago kasa ama bis nga idaging ari nga di I akon kun isi bada koro ko odaki koro mi habada hao odaki ngang abang nga masip ng hat maha habi ike saradi kang hugu saradi mang hudi nga di lang aroma ida kain tika ya ududing wa ida kain tika lefa ku ing wa nga sing aiba it's ni alits ta kwen ka kam onda kwenami sida kwen kwen kira ngwa ti sida kwen kwen kira mi au sing mariri ti it's king what's ka ura ngwa ngay ngong ata kira maasi ka ti ida ke maasi kung aka ngong ang a ne chisting kwan a smasara a toba mkaw ngay kwere ke te koro pe kwa ka sing uya sin wana ne di I kai au don kousa se kumbiku aika mga tani kous niska o kumbiku nga kara sisen u kawa ka sisen u tinguya was aroma kaya udun di masi tina ngoro ti iko is kousa se tini kous niska nga uming ankul kung nga raha kweda nga da ki nga di I masirop nga pungha

aqaye autona aqomusisa ti idake ama besinqaramu xoba ka sina ngikhona ra xona ku xoba ka sina ngikhona ra aqhwe inedi isowaro disihoxa aqando muda kira wada go oyike ngqona sitsika gaitsinqo ayikunga ti itsike ngqona sitsinqo ayikunga cuwi ngwe ngqaus ayo oyidake kayise aqwi ngabaqana ka ngora sat mankiya ti e ngora sa dama ha o opke tuwa bara ha nxa ba ikuke nekhweka munku ka o ngora sa sibtiqhaye kuti maski yuta o ngora sa sibtinga ba ngqambo xa kuke mati okuke khwe kuneka xoma try a aitma ti maska yu nekhweka hura qwe ti ida ke sada nxa masi qapara nqi ngati e tuwa qapta ha swap ay paro ngalo ko mise ile ke ngakon kon isi bang ngolo ti ile ke sare ke nisiza mungti de habe ida Facebook sini kans niska o oike nga imang wa akundi kui neti di nga itni kos niska o nga di I kalefa tira mi kumbi ngap nga I ko ngari au bakoro kweni uts a abat kukai titsmi wa amase habe kaira sang wa ike abanqambo akakuru qhweni maske yo traffic akuru qhweni ta ngolo sasipti abanqamka o khabe haske qando kase atsunsa ikwenda chen khase ho tsira chen kha habe I amabisqane di masipne ba kase atsunsa se ida ke saura se nirang huru tsira ke niraqhamika qamko se cicama kakuru kuse qamko se cicama ka ngani chenqa ai khamikati ida sadadin ai kobane mi coin goro au coin goro makai stop di goro mi kambonde ngari au kurumba ip ma khabe ngari au bamat mai chi kurum tai ngari muts goro o ngukum au di daurop nga pavement di nga bising wa ip tonwa ha ip coin kirang au chi coin ge kaundo kaise atsungsa se ida nga coin ngai kadi kamona coin nga au dop nga ko ha intinga to khoba ki kwas ai SMS tithi daga ngqwanqa lokuluza ngwa qamkhuze iqwa sikhenqa qhisa cwi haka chenqa ucwikoro uchenqa chenqa qhisa cwi uchenqa ucwikoro uchenqa sikhiqonza tithi ida xabanela xhami qwanisa eshli phesina dani house is a hui au ida saura si orisa si ayibeka nidi ingqari yokutamaka yi khwenda xore khwenda xhuma tithi ngaba kusatandira micabami say it again and ima guys kalefa never late there me see it as a tinara kwa amasebo kwaisa ore op tinara te korobe ngai ngai ams khabe ida qam khosi cuca maka koro khosi qam khosi cuca maka ngani qhenqa qound mi qapa ngaba nidi e masip mark out maha dida an timadama di itara ngau swap ai mati darati mamati ma,

0: abanqamka idara xhami ngakwena abanqamka ngexhami habe madida sadaran ay khalefa didagirami tsi idake amabisini xekuke tsinqamqanqobo ayisithina nqanqoku anxoliko nqakunye drasiseni kaho uda tsira chiyuda demasika iyora khadi ayisida nqosira ha ayixose korea khaptami habanas okapares ingadi trahanyara ngorasa se si uda habe qawdo ideke qoisa Ashley Cassina nithi nqhawa ti idake ran ayinqoisa Ashley nithi imga technology ti technology but taw ngorasa si pemadira season o habe cime ibe niqawe o kayisame sqain kara
1: ngomidure
0: kayenge itsima dumire
1: kayenge a kere nqa problems ke nqa ekwe national problems adida ran ayo akhweni hira ne outskate ne hana after land di havana di korean kha ku nqaka ni ranga kwen ke kaise kom se transport ne tap khara ho so di ran ayi ske municipal adi ske ngisi nqa isti fleet ne nqaro tumas ka yoke nqanu ba alternative ka ne nqaka ne ikhweni outskate ne hana torbi ka kwa khausa ban kaise ke amule nqa kwen ke thoms kamera maso re ka of kwa ka thoms kamera cycles izen kanwa isa dira ke roti dara ne nqaka o
0: ama bisna idu kwa Borohase it's the musat sina kawagat sa ngareo. Nisa si pedami kati datin Korea kapta merat it's the mo ngato na misa matin ni kwa naramati ni udo ko gama o kona kusa. Tiko ge kwa kutina nakaisa an.
1: Iko kwa nge kiese mwad maha kwa nge rasizen kung tao van family na uwa kwa nge kudu kwa nge temeste ni o taske ya.
0: Gangan sa
1: mapye masi ba. Kwa isa. Adito rami?
0: Gangan sa dudu mikap aroma.
1: Gangan.
0: Nakurumia amabesna ida komarata, adagromise ida ratidatsna honga, ti ida rata, tan hao, nidi equininka, nakurumise ida amabesna, akomis, akams disking di e, marin wabadi materama, begun laguki an oro coats niska one, knowing uncle kumakuma, ti gay, akurumise, eking ha sibaha, Ashley, kiss a mistake.
2: Hello.
0: Midure.
2: Kanu ya dok midure.
0: Thank you.
2: Ti minta ke political wili ke atai. Nedi kuna guge political office pera kuchina ramu. Uba dre toh nama mide drasi sen usna aroma. O habe ike political will e atai solution ana provider. Ne ige ari tswa tswa ma go ne masi ke o phaung ha tswa e masi ba o khabe ike ke iqonqa ndi di kai go i a go tina anti ne di khuna ramu khabe ike ke iqoka ntwor di of iqonqa ndi di pero de go ne di e kwendi qomsi go aroma orena nga go nka ke iqonqa ndi ngara chao platform go ai Juan Ameti Orena Wasti Masen Hasiba Tri Tida Gidida Politike Ansa da Uha Tida Politiki Mahamaga Commentam Stavahuti Grumentaro Havera Gragom Politike Taikrianga Nestina Andahe Gramma Oito Oresa Tritas Esparum
0: Angansi Taisan Light
2: Egangan Trangaguna
0: Kesam is Tangara
3: Ein Grab mit der Frau.
0: Dein geht's war du mir.
3: Ach, hat da gua. In Norden da Huske, man haben da Huske oder wie da Huske. Okay, oder gua kommt mein Kai Kai Eldonije, ich will kannst du da wie da
0: Ah, doch mal der Graho.
3: Okay, dies ge. Oder kommt mein Kai Kai, ich will gehen, how does man out scan is and how does now when is a stop the car, I mean, muss ich oder so. Muss ich da ege ha, auf muss ich Oto sa kina ngang ay ofne si intuot siya matihasa. Kaya dati na, kapag ke, tuloy siya si kasa sa bawa, ofne si oto sa kina ngang ay siya ay ofne si huwi giha o taop nga po, mati giya, yafro ngunta ka tingyo.
0: At kumay sa yaldan, ato mo sing na si iki Facebook si oto mi ba ang ngang sa tiyo ki kwa wang ay abang ngam ko, nga ka kwe kune karakay. Nikalefa kare ngari kati ke anaisa erasan kwa ii tamasika iyo hai erasan kwa ike nidi imasip neba saru kusunga ki ata ukwa kwa ngayi kwa ngamka kura kwa uchike ne out of neba 5 minute kwa

0: 깐딱도 깐딱 스토이스 깐데코 자비가코 게사메사코 이카치사오
1: akawu ngqabtsingana ukuthi masi qali stambisi hunqas qhayithapti sinqasa ngqwada neko qhayithapti ndaqung amthi qhayithapha ila kanqwa oda qhayithapha uqagamanc ayipirami gamanc ayipchi choice out ka kinqa qhayira xa kulicuke cwanthinda mandarts ayithotswa thing ngqabtsingana ukuthi masi ba madinqade nqara musen qarontsina da qamsaro sinira uhasi e o ida Aristam disimong as kaitam diswa nira ko kainkom ike akai aris. Aroma ike akainkom e akai. Namibia tikanagap ke karising onghats he. Kamsasa ho kaise avas ti ain was nasna nira kamsa. Kadi in Namibia tikanagap ngatsing avasting ago. Ngaku tsina nira kamsa si i waha masip ngapka agams nga iski suru sa kam disi kam ahinga amang wa hu isha unirang haitsi disi kurung a ahinga amang wa ngani isha karap ay unirakan amtsi kami masi kung adidigang wa ida ni kosniska Oske arandesa disi kwesin anguna disi kwin a aranosa disi kwin atam disi kwesin a aruwa ba disi kam atam disi un a ausa disi kam disi ngunan a baitopo sa disi kam a kam disi kurung a enana sa disi kurung atam disi kwesin a wandawe sa disi kam atam disi kurung a kain oba disi kam disi kurung a nelao nefiti sa disi kurung a kam disi kwesin a hindi spaisa disi kam a disi kwesin a Nomsoro sa disi kam agam disi yung a katima mulilo sa disi akan agam disi kasan a ngutuay sa disi ngonang agam disi yung a kuriha sa disi kurong a kam disi ngaling a dave pao sa disi ngonang agam disi ngaling a saraka ibe sa disi ngonang agam disi ngonang a ngaming sa disi kuing agam disi ngurung guru sa disi akan agam disi kasan a nuwar tuwar sa disi kam a tam disi ngaling a oka hausa disi akan atam disi ung a oka karara sa disi kuin atam disi akan a oka kuyo sa disi akan atam disi ngaling a okongo sa disi akan atam disi ung a kawidikam sa disi akan atam disi ung a omithia sa disi akan atam disi ung a undangwa sa disi kurung a tam disi kaisang a opuo sa disi kurung a tam disi ung a Garib amsa disi kuing a disi kuising a oshaka disa disi akan agam disi kuising a ochinene sa disi tam disi ngoleng a ochivarango sa disi ngoleng agam disi kurung a otapi sa disi kurung agam disi hung a tsuoba disi akan agam disi nganing a anesa disi kam agam disi nganing a rundu sa disi akan agam disi nganing a nganing au sa disi hung a ngona disi kam a tsuakob amsa disi ngoleng a disi kuising a terespai sa disi kurung agam disi kam a tsumkwe sa disi kam agam disi kurung a tsumeba disi kam agam disi hung a Gomen kamsa disi kuing atam disi kam a ting ams ayung ay kamsa disi atam disi hakan a. Dideke, aristin of ting manuti masip nga ba ni ko ko daniska oge kadi rakai totwa si i akarasa kwaka rakai nkweda amsi akisi akarasa si i karap isna a karasas a hui au. Kwanza Ashley Oko vikip nga ideke angadi ikan ka ngaring odi ngati ko uwe ngaske social securities na maybe abdis ngas ka si ideke toro si ngutuwais ngas nga tsotswa si ideke. Pero taup ayip nga bat si kosnis ka o amabis ka tsta mo nga huike ng oro si na ututu kikan rahay hau tiyan hanu.
2: Iyo.
1: It's the nopa koha autoy ngayra mungtuwa si.
2: Oo sabako.
1: It's ideke ngadi Nomzorus Karasper.
2: Yeah.
1: Was seeds it again. Avaho orange moons. I see Kumwa, Karib Amstit Ramisi.
2: Yo.
1: A kissing o Isa.
2: Oh, I hope me to come over you. I call you a kissing.
1: Why, sir, Ashley, today you got Rospinas Nalegi. Don't think there would be any two security.
2: Rospinas
1: and those massy pangaros. Pinas in a gigi.
2: Yo.
1: athi ke ama besinqana maybe yabanqothi kosinis ka kayise ah iha thi ithi ama besinqana khonthina kan ganzanira ma kwaise jona ke mali khade ke ngoba ahuna kire
2: khiriba
1: khiriba ithi ay kire mai ingaba ikwa akho biski wanqani hasi ngalithi sanqari out stand singhaw aqhara kanqa kokhonqa ngoba ke roshpina sisina u katrina sicha anqhaw
2: okay
1: ithi it's the ama besinqana kayise ngamncamsa se inkhwena qompmathana sira qa gabeira nqana ngoba mayi kungqalo se it's wacichela thi uyaba kan kanti mise
2: i
1: gabe taw optimasi xa bathini kosi nisika ama qamku a thi ke kwanqa taw pia ngomsoro sahura qarib amsikanqarib ncaba kwa ni ausingira tingara qharu taw ngqwe kwa hayi thi ke anqata wakucana mise gabeira ke qonza ishli xa kuba nira madu technology ha imdako swap itare do netsa inkhambada
2: kwa kha karap tiqimire netse dake ngati oyisanqaro sa umiya yefro oyisanqaro sinara mi sami e ha hasa sip online ha fake news ama tama ha wap
1: yes
2: homi ba kho cai cai han wap no kho ba cai wa tama han wap kere ne ama tama kama of ama kama inhumi ngapa online social media zikosa se WhatsApps Facebooks kere hini nan kere ngadi gigi ha nga artificial intelligence ke ngadi gigi ha AI ke ngadi gigi ha kwedi isi bara ngari kwedi tomara ngari kwedi kere impersonate tirang abanqa ko ba ngarami a satmatha
1: yenti kuruwe timenye
2: sina tikuwe timenye
1: deep mana tya go tong ari kung omqoiti gabe tsimu ma tsa qhisa
2: ah tira go mong omot ma tang omkhun khara kwa khona o dege go ma tsidege ha me se rogete ni si taye ni si madi he mari re kan rogete tsken ni si ni mi bai ha a singe sege madi in han hasa si ba ha mutani qa ona mayin a han hasa si fake news nandiba tidani aibe sida tina nwaska nwa khabe aibe ni aibe wanqaqana uteni kuru tinike okha otai qa usamadi qa usadi sedani case niska ngamsa bade qa udo yike nqadi a case yan haba sa case ra urusi pasnara wa fake news nan hanu tama qwa gura

0: waha. Aikos assets a case not see gums and kurugunas na amatomakumagani waha. Ah, te Why can you go? Is trapping habib a snangera. Aikos assay the Namobian away. Tis nagging Miss Ramie. Hames a tie tie. Oskin Namobian Ramiha and mask a sita di logot masking massa. In sita di logot maske COVID-19 ibida gere mu osinaige gere kadi namobiani di habeb di aikosa of ya nga aikosa uwe tisinaige gere ngara tisinaige gere nga horonga song one man nga amatoman huaga na gere mie ang aikos asedani keo gere nga ba AstraZeneca horo maira so wan pais na gigre mi haa mandi ngaits kara ma so wanats kara corona twao osnats ke kaugauts keni mun utaugauts keni qun ngai di komsi bats keni wa neda ge qinsin ha u ge queen ge hanets net nets na khui khare kharut mai sei ge online dage amadaman kwan kara numa tida gera imi ngakusithi tshanana kus of uda ponan basa ponan ba khwidi basnats tamu khwinda goro ibisnan goro amatoman hwana no kharip ngako waga khwana imi tamaska uri kurami ses nights otkira kha oka ozida kumonokhra khunye manxego waga khunadi ses naigera khara kanqaku usiku khara kanqaku aroma di kawigira fake news nara wakati hanu doman kwange ne miera seige ne media propaganda di gira mie osnats kira kha oka otida kumo ko sise ni kha iyo tai madi khunge se tani ngisi tingsen rodi tinge tai kawinda kwena fake news era wakau fake news era kwen tin ice house ko sera chiu di hara ga ngaku ri de ku ha ningana igera ne competitions kera ha hara ga ngaku pero di gera ngadi rang ngu tuanna kai sera dida puru ha hui ge de financial reporti ma tuan tinge ngadi ra hara ga ngaku ama to ma tuan gera mi tis nan ge khona ra mi ha a ngara waha social media birang waha reporti ke sidadi tuma nep ke sidadi nep komade du saure sisnan ge konarami sidadi onsa ngaba hu ube sidadu ibe ngaba hu manu sidage ngako waha video pna amnaha tuma uis komi amnaha si tingi a chaisege chadi kharaka ngako fake news narang waha yefro hot up on squinting ramming or go amatoma top a social media pay or dying it comes see quenetsi me to oka or ama a disimisa or they get a even wow
1: see e has in natura never miss it again now that coning was a kikong muska yo social media in like go on now. You need to get it. Maska Yokomo, and you could say artificial intelligence AI snaskin Sara Coconi technology, but say, I'm a business at school, did my start school. I'm not my coin, yes, not skurui, Sira Maye. See it again, Miss Adakuda and a cardicosa say artificial intelligence. Mas Taina di Casa. See it again. Abu. Kuna rakuru tiko nuna habi marit stekom ebit kumu ni tiyo hi eshli ba tegu kwa wan alami tini rebe ha eshli ba tira ni tini anda
0: ya
1: o habi eshli ba kai ni tiko itisa ni tiko imisa ti ti ida ngasu za nkongo bongo buti ada wan ay ebe wa tiko ina tini akuru mi kwa nisa eshli kama hota tu degi ya habi degi aipe kodi kama nga kwa ila kami ese nga unskodi se ti kwa nisa eshli kwa kwa nga mda fake amatama nguan kuru era nguan
0: umi nguan
1: nanti itrami swap ida ke nebasina iku ke kwa nisa eshli kongon isi video video clip kwa nga kara kuma
0: tiki
1: presidents ke kumi mariko mariski ni mai
0: iyo
1: grandi geti iyo habiski presidenti ngwa presidenti kyo komi unganti na tida kira sata kong atamase koming atamase ding atamase neti da ko maristi ma wo kura ki sinistu sarahi
0: iyo
1: ne siye kira uyat umgo yanki kling kling di komi tko sata ko kaisa meskango ojo ko siye
0: iyo iyo ma khunge hora ka sira eng wa kere kurisina ike nam water staba wa kere kurisina ike nam water staba kere mi ha khwen gera qai khwen gera wai khwen gera wai khugedu abadu sisen kuke ncabandi thini ke khona ncindi cv ku indi mari khini din indi khini wana ncabara mi yeske ke nam water san wa khatse mi ha adi khui qai cuis kumi poi thin qai khugedu ta ma amadaman hwana online sao tiruka qhaba ngadi khuwe ho o sita website sin wa tamaske yone qhumade hami tisna de gramin ai khabe mara gromin se ke fake news ai haraka nqa kuthi qwi hani ra khura chi qwi khana khurisna ra chi tira qhari haba dipina qai qai fano si sa fake news go nqwa khautsi Nusa ke tira ne kopti ngora sa si china ra tana na ro fan kopti uins china ra eko. Adimira geni keba senti ni kikari se ni hafa. Ne fake news na nenge ama bes na kaiba kuru titra tisna kwa titra. Tisna ama doma hun ke ama doma titimut. Kasa si bati fake news na nge online. Feral financial report nan ba kumaro de wa no morte sao dots haba te sendigo mio ta million disimi ebe koro fan nel sarang aro tisna ninga na tskera mone khuike ai generated tika nga ha se sekra algorithm rona wa ngan genusa it miron hinadra sisenuna algorithm nan genusa program gura khwa uwe kobap ngatha satsa tsinka mirodi ti wanan ti hesh nan ti khuna sin ge ngaba nga khara ka nga ku khuna ra torop tsinge ne ha torop ha ba sina igira mi o ige go tai ti dingo maitso khuna go o ti ge o kha o amana gare a
1: ti maku wa ge ntse se ge kwa sa Ashley ne ngoku nqa ida ni ghost ni ska ge ngadi ingwa man uinqan a tibo dinqa bara mean ngana khunge khwena marina ra kuru tsinge khwena nisiza ra kuru tike hi nqa utsko ma ansa khweke tai go di o ke tai eta tsira ke sada kang atma se ra she
0: yo ra she
1: se ida ngantsina go aire edo khaba dip ke khai wa ira hama Titske sata kakatsko e kai katsko e massive na matsko si shake aromarata.
0: Yeah.
1: Quais a Ashley ne by game. Nanka koyera, sorosis in Haruko uda Matika, cell phone antenna. Aum dinang, I regaza. Habegin lahuntinara sing a ticker sing mae. Hunting a kind ma.
0: Yeah.
1: Madita no quiddy, a sorrows no quiggy. Mrs. Tina, you know, Queen, oh, Yanyan, the mask. The mask, you get quiet. Horse and Amagate, that one, Adam, because I say, San Horn, that skinny go.
0: Yeah,
1: in Horse and Tingy.
0: Sabbatiba, call me a
1: call me her.
0: Eh,
1: a teagin in Horse, I nay, eh, come out a San Horn. Ah, Coty, that's what can crazy to go. Wa, can crazy in continuga, or was it going to go Coty?
0: Ogosi khothi
1: maske ukugcwe ngathenga ngahuka uthi kungqa nganthi nge fake ngikore ngabodi kidani mi amat manwan coding on saxa igcinga para I
0: dide
1: kidani
0: ya deformation of character nthi nqa ngaba kinghanu bara tswatswa satsika qhing ihatme yo khabe mara gromise it's nan ge khosana netsko amnqa sgaqwe mi khwe nqa ego sengcinqo wabe wa
1: record ko
0: siko midi ngasi waga Sinoba simi ese fake news nange arts mutani kese nkhabe tsida kha kweb ha baige nga khwe ha ti kan ayi oka oti khara koi ku khwena ta eqne qaitma sisen sinada ku modito mahao kame sinada ku modito ma ta inda khwena ting hwana online wa uba disnat kra ting sen ibi ha ka khwe of tiko khabi khai kuri nga sinada ku mocha yo ma disting ensa hame se kuri nga Hamese tangunaha. Hey, partiki skada kumoko chawet menyo ta etuko sitting and skangata vulsi sinu iba. Andu an amkwen go hai habe o tita to omsi hure. Tita to omsi hure sitting huai hasati a satina sai guru. Oint hamada amakai tika kwa kwe ha huge.
1: Amasi oint bata.
0: Yeah, say dani ni tita kosa se titun kamasaro se tana na igenet. Urun ainsti ka snada net korore fani kwanan ge kesi asensitif fani kwan ge kweit si kaidi ngami ba huse itit ibe teknoloji ke subu bate kabe online wow dide
1: edo tis au actually skial ku ge kesi kaisa ha skira tain de kabe tis ada kun ge
0: ya
1: skial kaga di mi kaba kus kasara kus Mwa ngus.
0: Mwa ngawse iba sense. Eh.
1: Niku jukuka. Habe imletis ngasna rang. Am sobe. Kwaza ishli.
0: Ya.
1: Am nanda soap. Ay. Mikap. Sarudip. Maba. Unika se. Tare hai si amska idu. Aisa. Nira hu.
0: Ya.
1: Timda kaba. Kwa. Timda kwa. Omkaran. Nga un. Emdi kaisa.
0: Ne. Ha. Inet hu. Mwa. Miroske. Miroske mutani teknolojia ni ta sida batuni sisen u khabedani oga hukudi warontina ke oga hoku nara ikhurna ke hurip no ngani pe taira I ngikwe gege mi overseas kara khona qa usina da ke sida tina ne chabi overseas andi ogiya qhanu Europe ikutke overseas ma Africa btinge overseas Europe chaba hutska keo khabedani ke qhiro ke nqaya da gromi seda ngle namsa khwe kwike ne international relations okwa qhopna taira e a okwa qhopti hanukudi tikhwa qhwa qhanukudi nqa tairo ira itaina asa taina oro namobia ba eqos ase sida ma qhoku kha qhoku a it's an sits krawa a Czech Republic ki khadegeni inqabada ke qaripti qamithi ti khaqha sins basna hot crowd itsiqiqo babara qwa a mutani qabani ke ati online dani ha tida online da wifi ha omnani da ha a data da unwas out dani mut group no khanu a group oka sada di continent di Africa pna taira i yo ti chiranet obuse mire ora ka seda go kom khuge
1: e tida tetina le ramithi aqwisa actually gan gan sticqi wan aida nirakankan wan aida nirakankan
0: kumatandra yefro
1: tsi ida amabisna qawni wan aran amqa tile din wan aro de dra umwa ni totsale king ibiki qwenze actually kayise qomsikri qhamiqan qawni ke abetsikeni sisara ngawo amaqanda tsi amiqa indiptin taqwa qati ida didatsina amabisna ratitsa umwa amne bahudeka wauda tsaya dira hama din amasa madira xa usin Chinatown idi stop sako tuke ngaba situke town ke it's the message that qom di unu sinqa ukuthi nisaran ayikura ngathi tara qom amabisna sara coin that you unu sinqhisa incithele ke inqa ngaxa uthi ke me ya mutraki yevromo gani lake ngaidi kakho Ah, saru kumramio. Ta sobo senchi kumriti. Odeke ni sineng aiji kakao. Oke nga udeti. Odeke. Hanu ahu ikuye idani di se I. Kati nuk ngati stina kiremi. Habe ike akise amabes nga idake kauna. Kousa sira kwa ka. Wan ay kas. Wan ay amta sins. Wan ay ngas. Nidisa ukuku ngas. Ngas aromasa. Saru ahu iau idake didatina ati. Ati ang huwata. Ang labat ang huwata ang iyo kaay tara o.
0: O ka.
1: Kaya ki ama basma. Ka aw na. Maring wadi nga tita musing o ay sa sirat na tirami kan ganda kira.
0: Ah ah. Tidatsin din nga di kuy miti kao na. Dok an ka tirami ha ah. Purur eshlip ke mites ay day gigi. Laptop sa karoba huhunga. Fan wap kini ka ventilation ni gedi. Se tida gira tatay. Tida gira anti. Ni khona tske o ka ntsa gabe ururoa o tskera khaba her kouro ri lendira mi ka up itsira dia tsina a ni ebe ke kan kan stini mi qosa se tamara lokasi skoin hina rami na mutskera ankanda e mutskera ankanda tsira ni mi a muts uka chitsa chaba hutskeni mutni anqa fan akho ngicwini ngesatha ke.

0: Hello, hello, Costello.
1: Hello.

0: Hello, hello, Costello.
1: Hello.

Kaoro ngari irege saradi nkhawan ae basoro si kamkam sin hurundip nga wan. Amkasen dira de stene da kha iske nesa. Kakusa ngako I tira kwa wakri kara go se ida kankarap. Kankarap di kri ma kukube kawin. Wa mire tsi ngakro tsiko nete sti kamap nga darna ida kwa akpain. Ibada soro si kamkam sin hurun. Tidra hami se I soap ae krigas kabe da gratuwa tatsiko. Oige negoro karusa ngay karaka ngakukuri ngakankoro ku tsi. Anashua Junior Franchise Ngudi Mariko Amse I Tiriken Anka Ritina Goha I Goro Dagara O Ige Disitam Aguri Nga Goro Go Nga Man Waha Se Omka Insan Ang Horo Apti Ang Harise Idion Raymond Ding Epago A Kong Wai Se I Ti Ige Mang waha ngau au pati an harisa dayan kote pra kwa kon wa e. Ti mang waha ngwa au ting haris nga ege Francois van de Vendery tiang ansap ngabakoro. An kai ti ge nidito na mis mago mang wa e. Huru ap ngab ge Armand Pochider ti ipke mang hariba kwa kon kon wase I si desi akan akurin nga kan koro kuti harip kabay idakara ko o ike man wase omkai sinang hurap ngapke Elvis Gilboy ngapkakwa kwen amase I si ike man waha ngaw of di ang harispa Jacobus Esther Reiseni ngapkakwa kon wase si ike man waha ngaw of di ang hariba nati lakoki ngapkakwa Why? Si Atona Miss Nogumang, Wang, who wrapped in Haripke, Kaba and Nati La Coking, Apraqua Con, why say he? Karanga Kurogu, a disequus in Agurin Nakahagu, D and Harip Kabida Grakoke, Mang, why say, Hurukan Sinang Huruapke, Gerard Janis, Si Amang, Waha, and Gau of Adrian Kutsia, Mang, Wahang, and Gawa of Tian van der Merwe, Si Mang, Tona Miss Namang, Waha. Uru ap ngapke Adrian Kotse ti amang waha ngau ap ti ngarip ngapke Tian van der Merwe pawa kwen ame ti amang waha ngwa ap ngapke Douglas Trudery ipha kwa kwen ame se I ngayge Nashua Junior Franchise uru kutsi kirget kabida garako kung am igosi o I karaga ngaku ngariko nganguraga kurang angkai se godia ma se I kwa Keng o ngabada grasing o ikaro tiko o sina igeti zikoron ang namibia ting ang asik taikwis taikwiti di sorosik kam kam sing hurun na las radia ang anzan mana neses di kamap na ang anu sisi omolunga sorosik kam kam sing hurun di kap ngabay koro kawa am ese I ngabay kikoro da karo tuing o atik kam ke disi komedi season on si atlier dan ana kuro se ngaya ga disi ngana ran a re da mire ha ga disi ngona a kan ga si tai ku de ku iske ne sa de ke ne bara mi se kara kan ngaku kam kam sen kuro ngaya ta sa hu e no to wa tai han ngaya ta ai kai swoli pols no kara kan ngaku kam kam sen kuro ngan ke ngaba ai ngamisa ne ve ke wa bai iske ne sa de ke ngaba ra ko sen Karutiti dagara kom urude kuis kabe koro o ike namibia pti atlet ti anyi ausiriki jongs istinge anga kisa kwa mai ngaba isa kam ati kam disi ngani a ngurupti nhobo isi kwa ngam ausiriki nhorugu ina kaman aipa disi kwa ngas kaman abdisa hu kam disi kwa ngas kaman abdisi kwa se suwe dani ngani has ngas tako a haruse isa di ike nebara mi ese I ayi haga disi kuri na ho haga disi kan a kuri ko se ha nga ma di ding harib nga nga is crossfit nga gudi tira miyen nga nga sing nga se ske na isa nga ike sara ding waus ti nga yo sa riki a chong sara grang hua o iske a isa nga ba nga kisa kwa mai nga di ing huru kung nga isko a ka isko a karuse isa okay Kare dan karuti ang guys kabing uit ng karuti ko nagor karus ang app ng sina ige standard banks di top 8 app ng app na guro kung amse I nga ige
mighty kana skro yina mqwa enkhuru sei tse ikenqa nkhuru ba kana skulu iqenqa mqwa icamcwi ndikosi a mathi ke camxa tse camdi zinqanqathi Standard Bank top 8 qep ngaba mari kana skoga go a xwenqa mise e tara go di li gapsinge go sangarwa e gabe ikene go qaru sangqapqa iske a joluna athletics a manqwa nkhuru go xaka go nkhuru sei tse ke Saturday tse go nkhuru nkhuru xapke a v power angels qwa di go cichenqa dia dance ethi irigesona tenas be qwa ikuru nkhuru xa nkhuru tsina iriko a camcwiti dance ske nesa mhm top 8 type Standard Bank step go a amse e sobe idake nesa nfa type e round of 32 xa kutsin kini ha se inqa genera Saturday tses eni nqanqa se inkhuru kuke negati tsine ke nqaba koro anise e CAF Champions League itsinge kwaqhu amse ithi ke ngonqulo pa esfarsha Mamelodi Sundowns kwa ikuronqulo uthi ike koroda gara o nqanqulo bacwicwi dikaro amculo ngcuba thi acamqi ngcuba is Sundowns acwicenqa diko a dance ngari e le group ka sqarma CAF Champions League ngaba a xweng amse isa saradin o kanqhosi nqulo ako chabela gara no go ba ko o sineke nqanqanza qhwa e Edward Mawa ipsinge manqwa ha nkhuru awuti anqasa kuro qonqo ase inqonqo qa egu TS Galaxy qwa ikuro nkhuru se I ti I baqiba golden eros apta nkhuru ba se nqanqhuru ba cenqa cenqa dikaro am ti I sarati qwa I Edward Mawa iba ngari I manqwa nkhuru aku qhuru awuti anqasa kuro qonqo ase iza Botswana cha ba isina dagra uikaro tsiko osina ike a sarati nkhuru aku like Yusufi nkhuru ab Aubrey Omsep Ivan Kamberibab ngutsinge nqaba Botswana di Premier League nqaba kuro qonqa amse ine kuri ngaqaruma khabrone United FC sa iko kuro nkhuru ba se I swabe iske nesathe iko ke camqa tsi camdi zikuro nqa camdi zinqana tse Botswana di Premier League ngaba go a qweng amse e di snake ngaba ra mi South Africa cha ba sina dagra nqwa ro tsiko o snake Dion Hodopsina e Pirates Bucks ka nkhuru ba se I tse e ke itna nan tsa camqa tsi camdi zikuro nqa tse a camdi zinqana nqa e se isuni di le gap ngaba go a qweng amse e ti ike ne barami etsi ke calling e knockout type naptina qweng am ti go a ti se e ti ike ne barami nga ke sarati ngwa ura ba ti on hodo phara kra ngwa e nqwa tsharip dingisa sepa go dingisa sepa kra kra ngwa o iske nesa sarati ngqunqa sicabela kra wa qaga tsino go ba nqeqe sicabe nqwa ruti go o tsina ike asamba si tsharip tse cangqangqhari di ligap ngaba a pushback skuha go a qweng amise e di ike ne barami e cangqa tse cangqa tse cangqa tse cangqa tse cangqa a group 2 second division e sambe se tsari qarma e go ke pushback ska go a qweng amise e mhm tse go ke ngurung on go di north east streamy nasin ask aroma ha ngurung a di ngadi nganise a se e di snake ne ba gro me as a e khaswa bitsneke sambe sipte second division aho green eagles kutsi real cheetahs kutsi nako a nga wase e oshana cangqa haripili ga qabeda gara ko ke oka mwandi united kako a qweng amse e di igene bara me etse ke nqa kutina northwest streaming nqa sing a qaro mangqoro ngudi ngadi nqanise a se e ke ngoba kuro an e okay aya cha sichabela kra ngqaro tsiko ngqaro tsinda qoda seiso abay o ike ne kuro qaro sa dar taxeza hu qaqonis ne qaqonis kose ike ngapa qaqa qharipsi mtc dombi ngapa ay acabitsi nqa eh power week drama yeveke fqa ite mtc premier league tsi anqhuru kungaka qhwe ko se e seske ne sa qulo nqhuru ku Saturday tse e kwa inkutsabe de karako o ike smart girls te
oka mwanti hinare tingwa ikuro nchuru tige oka mwanti tingwa nati singani a smart girls taka disi kwin a tigo siya dan NDF madi kanaste extreme eagles ting o aitirike kanaste haka disi kwin a extreme eagles de goro disi haka a tigo si dan yunam okongo de nambol ting o aitirike nambol ting o nati si kwin a

akwin ting an sabinaran okau. Oong awa hakai tons. Di tos ki satir tartin nona, di sis traitsam di sing aitams na. Nira di he. Ahi skir kip saurus na maabahu, sis ki kokaza, pioni sparki din haba di davanira ha. Waba di ge umstava, vela bal kapu neni tanin, imano shifi di tabiskulin waguma umstava. Nira di ye. Wun startis ari ngwasa hu, nira kadi tsotso se. Soros ki freidartin kare hun aip ai, umstava ni kong wai, siskin unin abas, nung tristis anira karu karuwe. Kasa sip aroma set ai seba tringa krisa tui, tam haka krisa, haka krisa haka tui, vainand ai seba tringa krisa tui, tam haka tam, koro hun, hunona, ose alma tax, tringa krisa tui, tam tam kose, koro krisa hun tuistava. Dinka hun aroma kami. Kai tons. Aumang haviti Evelyn Wiras. Ke traiza disin nonan a guru kutra. Arup de unwiba. Aman homsi unwipta. Gya kokoni. Aumang haviti skin oong awake. Auma airman. Christina Karisis. Sing oong awake uba sedi ngausip. Sira di tam tomage e koro tangasa di tui tangasa nona tomagu tui tomas nori toman di wan au kwinting an sabin uiran ngusin karuin ngausin karisin siruin siruin na sinarang utau on o aman habi di si koski kakab kunder suar si kodenas ngaka kwa habi kip di satir takti nanis kaman aib dis ai bed el ngap kaduduras nama bakunirati ye. Soroski kwa kwa kip di frey dachtis ay, nani ek ay ay, nira kong wai. Waba di ge, tolam gu nga, trowas kani nga, bedial ngap di kai kwis nga ka, nira karu karu he. Nasa ka sasip aroma, auta maba kai nga kaisa tui, tama ka kose, ngona hong kai nga kose. Bonita sa kai nga kaisa tui, haga korong nani, haga kai nga ngona tui, magay taura sa kai nga kaisa tui, haga hun nani, una nani tam hun staba, dinka hun aroma. A kami bare. Kaik mop Andris bakiri, tesep. Ke hun disikorong a kurikuta disikorong as kait samtis ai. Kovun aip kaukan aip kams ngagin unni. Oba Johannes karisit se oma Marta karisit tindi toma ke i. Taras haga toma di. Tui toma hagan wisaku. Tam kansara. Tui kanga sabdi si tuin anuri toman, au kuin sing ansa minarang au kau. Au ba Andris bakiri di tos ki sadr taksin muna di sis kait sabdi si petiang haba huni rati ye, si tok ta sa pionis pargi din haba di tawa. Arigam vun stak si ye huir, petiang haba ta kius nagang abasa ni tsatswa. Donor tak si freidak ni karu karu se. Soros king nanir abe torado parki, arikanin na omstabani kon oeng unin abas nira, aitunga isi omskonsko si tam hun stava. Bakir karise, ora se tsikongkosin akoneng ansa tani. Antonio bakira trainga krisa tui, tam tui koro, tam kuse trainga nani. Rondalia, torasis, nuogorosa, trainga, krisa tui tui. Kakonski maa sadama. Ozi chekulin piekes, ozi chekulin piekesa. Trainga krisa tui tui, hong trainga trainga, krisa krisa ngunas tabatin kakon. Aroma, akami bari. Nestra de gisida maton si kondombolong au kodarang an kong awas kay tons ama Francisca. Kondombolos au sis, ngais nga ke maton is. Geng ayrop tu unwiban amang hong si unwib kati si tuin as kait samtis ay. Kahong ay karop kaut ka kaduduran ay kampunga. Kaisa di si tam a guru kukagya kokoni. Ama Francisca kondombolos, maton ki is geng ong awake. Oba tabat matoni, seoma Maria maton sira di tomage i. Tui kansas, tui kansap, tui tomas tam nori toman. Kaiki toman, au kwenzing ansabin, kondombolo ti matonarang okau. Donar tak tam di si trisang as ege kare trisa. Ome Ludwig meke kondombolob omstava erf kwe si tui tunona. Mugunda kani marulas na, abasani ha, smartis na. Siske, unin abasa freidaktis ainira karu karue. Tigin oong awaha, kaitons, ama Francisca kondombolos

xosa sadrtaxi nguna disisiqhayitshampdis ayi niradi he sixhoqasa obonganda xonxona baba qasa siqara macuma simaria togodon kondombolo sachenqexhese cuwi haka korocuwi xhayisaka korocuwi roslin rose engelbrecht karisi sachenqexhese cuwi koronqani khose nani hunqona nqona ester nangu kondombolo xhayinqexhese nqona nani hunkhose nqona cuwi nani korosaba dinqago ara macami kai qomp oba yak ekbert roep ke dise ya gang as khayitshampdis ekorodisi kosin agulu kucha usa qos xa iqampqa ngincinqoni nona xoma dihaga xoma ku nona kai gicoman dise khayisa ngangulu xoman taras akwenzing ansaminarang oqaw on waha oba ekbert roep qoske sadr taxi nona dise khayitshampdis xaka op gustav roep xa dus ngaka qari bepna niratiye baba di geton ner taxi fridag nomto madava hilde Roes die omstavani tsotswa. Siske krosa sater taktis eni ha. Bernate Damaskus van Weikse trenga krisa tui. Nani nani, krisa trenga krisa. Adolfis Gisting trenga krisa tui. Haka haka, tam tam nona koro hun. Kaga Gustav Roeva trenga krisa tui. Tam krisa kuse. Haka, tutu korostova tinka kum arma. Akami bari. Kai kons amator kan amis. Amator kadigugung ansa iske. Kuvung ay kaugnani di si kusin a gurukuta, o chivarang kus ay kaugnati si nganing as kaitam ti siyeng unoni, tuig kang sa sumutman, tam di si korong ang norisan, akunting ansabinaram opaw, aman to orkas koske o chivarang kus na, siyun sa bahu sa tertaksis ay niratiye, baba di yong biling ang tuig omstumas diye biye, tuig kain ng hung tuwis taba, to narta hung irnit swatswa, si soros sa Friday sa umbiling mini market taba, hung irnit kong lai. Bernadette Amin hovosi sa trenga krisa tobi, tam kusi krisa, tukusi krisa koro, Alexian Amin sa trenga krisa tobi, tam tam tobi, krisa kusi nani tuis edin karong. Aroma kami? Kai tungting nao sa smarta peni katu paus, po esen ge is, ke nani disi hung a gurukuta, disi korong as kaitsap disi karong aip kauta. Tumet ayom snagin ononi, nona toman nona tangasadi, hung norisan tuin norituan di oain, au kwenting ansabinaran opau. Oma Marta penika du paus. Koski sater taktsin nona disis kaitsap disit sumep nga. Eksuris tam ngap kaitus nga kanitiye. Waba dige lefi, washekele kani, omskwans tu nona tu tam stava toner takhni tsotswa. Unin wabas, freydak tisa inira aikon kaye se. Kaasa sip aroma. Ozi blomsa kai nga kaisa tobi. Hun nona kaisa ngani. Hua ga ngani sa ikami, si marula la sa trainga kaisa tui, kam kam trainga, haka haka, muna nguna sa ikami. Kai kop isa kawasip, aharop, kengani disi hakang agurikuta, disi tuing as kaitsam disi arnus ay, kahung ay kaukaging unguni. Tam kasara, tuing uituap ngani norituan norituan di uan, norituan uan di uan. Akwansing ansabi narang orkaw. Tam kumara. Waba di giton nertak kung isa tapasip umstawa ni tsotswa. Niveres ang klip arnos dip nga. Si iske unin oba sa fridak ni karu-karwe. Si kading oong owa ha kung isa tapasip kosa. Sa dertak si nguna disis kaitsap. Dis ay arnos nga. Kakaup nga nuk kodanas nga ka niratiye. Ngamdom saula kay nga kaysa tuwi. Kaysa nga ni haka. Kay nga kusin nguna nga ni. Sina Afrikaner sa trenga krisa tui, nona trenga hun, nona ngani tu nona, juana swart sa trenga krisa tui, haka kam ngani, haka kuse, kuse korus edin kakong aroma kami. Kam awap kada gerang an kong awa sida di mama, ngausa, tasa, hosa, si, ausan, ideaus di sa. Kay kong si kading orong ideaus, Regina, ausi tauda ko arais, kogo stiging ansais, Genani disi kaisa ng agurugutra. Disi tam as kaitsam disi ang arop di umibang amitra ke korkoni. Nona tomagu, tui tomas. Nona ng uit noma di. Tui ng uit tomap. Disi nona ng angori toman. Tam kansara, tam kansaka. Au kwenzing ansabina. Rang otaw. Arikam vun stak si tam disi hung as ay getani darin hap kaitwis naga. Kare hung wapasanira diye.
Donner tarts, it's some disease, Kaisan as

Nanqushipna isikinga ngaqalisa lethi siqala masiguqo ngqwayi oku singxaba ngcingcwe didi ancandi ngamse kwachi wanqwa umaride xa iqopha ichibe rexori base.

time goes, Twitter amici, ai ne nau di komatani di Twitter amici, turisti sagup di Twitter amici, da matu dupe tanga ukasa i whining goes, narata beti chira kulin khaliha, kukian andi dago ngaba, kwetake ngai ngans, ha angai bai, kukian andi dago kwetake ngai ngans, ha angai bai, sida ning goes narang haung, ae ning goes narang haung, ae chida ning goes narkaba, oisa sin ning goesa, amsa ida si kanro di yaga hading, maskayu kandi kasini ra tanam khabe kosa sining usna ibe tores dinga map ngara ko taro kao ko taro kao tara ugat ne sa guba tore ba gustu jahin ma khabe khakha nga gus min nga ba gus tau nga gus aistina khadi has ao ta ning osa khadi kaisit nang kati dit kati khang.

0: nasa dun ngadi dago kwe dagi sika an ngay bay si dago ngadi ngay kabakuwa wa kriyo dagi ming uisa dagi turis di kawgu turis di masi ku tore tara ora i hun tore tara ora ha hun tore tara o tore auta ase tain huana tore sa ko ta ha di dagi ra kamro kaw ning ui si dagi kosa si tourist na ini koi elop na kom che elop na kom ta ba wa o tu ski tourist ani si sin din kai ku ta tore ra elop ta koi gini om elop ha kai sa chi ge ta din na koi ti ka kom mo ka di elop na kom ta ba ni u ha om chi kom ka ba ta gini che tourist ni wis na tourist mi bi ra kam chi na kom ta ba daga hoane ngoi o daike aibe no ba apramit ba daike ibira chocho tao ni ku daike ni ra chang kharo tao khwaro de chi daike ni ba khuni ra kam hobaro apramit ba daike ramu apramit di kaiye stbab ke elo ba aprama ra kai ngui genesis of the 12th ba daka sikra ko brami obje khuba apramin wa ke misan kemiba san khub chi san au ko sis kon wa abram wa sa om ari san ahu tidan ni tau chin khuban wa asa tu karus tin ni konis ki tira komai chi tidai ge sa khani ra ha chi tidai ge ne ra khai chi chip ke abrama elop ngap wa tom chi tom kap ai eloba tin ta tamaki ne ku cha ibe min abade it's that thing we do mean abade ibe the thing if the oma huchi thing au kosisa huchi di family na huchi did I get nine huba huchi di an iba huchi did samio ibe meba de man in daragon mataba outed staba matap that stack like we did matap that abramigi hui com masi kaiti elop di domi elop not om chi elop not om kaba umamaga Abraham di komske elop ke dida chu hui diu didi. Chung opna auta de didi. Elop ke dida chung chung didi. Elop dida aiba hanke hanu chiatai. Kaba ka Abraham ke badi tai kuin uye chip ke Abraham. Kadi ke mime bai kain aise da geni di chi. Chidai ke chip ke chidai ke ni kadi ni ra hai chi dip ke Abraham ke mime bai. So chipke Abrama Ehep a Isaka Abramitarasa gimme may bay. Tombas new place. So chipke ne tomba hosna a husa gesi gekahu. Yeah. Tira yikura eka si gekaira. So nen a husnaske ega tarasna gimme oka. Sakas hakas tebak nari. Tidak mungkin sih aku kira tu, sih kungga elok mimai. Idi dia. Abraham aje mam. Hakas tebak nari. Ah, khabar ke elok ba? Tahu tu. Mita mimai deh. Masin kamadi ikhabe. Tabat ma. Nek kajas ke Abraham itu rasa rasa mam. Sih ke Abraham hakas tebak nari. Sih ke si Tuma ba ngai khabeb ke eloba mip ke mi mestre ke watri
1: yesuti
0: elop na tom chi tom tap ke kisen ka basa
2: madiko
0: si ka khu khabistina elop tam mi khungi
2: haleluya
0: ka khu ka hala
2: i
0: chip ke si isa ka ngai it was kaup map ke khaba tha eloba khaba ha
2: hirak praise
0: abra marang aincha
2: haleluya
0: khabeb ke elop ta abra ma Twatch was not wiggy.
2: Jesus.
0: Did you go to Isaac and Uncle? To Isaac in my go back to be a Christian to be a tip that caba. He is so wap Isaacashi. To be a dead meal. Hore, whom me are you, dear? Okay, caba, Abrama. Dintamas.
1: Self, Abraham, Cuba.
0: Dintamas. Mati kuci, mati aku saniza. Jadi kau sen, aku gay deh cik kau kerja sih ngam mati ya akap ni pada mati sila. Tidak masuk, khabar sila kui ba. Tai, oms, cik kau muka sape lu kau mama. Cik kau akap kui berarti, oh mati aku kui ba ini ngasih.
1: Citer aku kui.
0: Tadi aku bayi ni ngasih. Nau ngasih kira iyo jek bayi bara usau. Cik saya nara usau. Cik tu bayi aku nuan nara usau. Unin ngasa iyo unin ngasa ngaya tay.
1: Kau bayi lah kau.
0: Ob kira apa mah? Kupkin kumi.
3: Forsin.
0: Kupkin kumi.
3: Yesus.
0: Kau tu. Tore aku tak kau cik dani elop kau tore. Cik tore sike. Elop cik koi cik tore sna tu dia konek. Nai tahu ye kai koi cik elop cik dia konek. Tores natska elop koneko. Ochkeni elop ai pom kaba. Pom natsiwan ibera kongwa. Ochkeni ibai pom kaba kuwa. Titskeni sak tores na. An. Satsta kao komin ki huna satsta kao ibi e titi. Chikong titi. Habib ki eloba ip natska pom kaba wa. Aitsuman ipta mu kumini kai.
2: Hallelujah.
0: Abraham rang ipta mu tomka bab uwa chip ipna tomau. Ipta mu chip ke Abraham mama mira kun kumi mermer yertma. Tinka tai senti eleva question ti. Mama kada kini ngwira kamkao. Tomka ba elok tomwa. Sorry out niska ot kinita. Sorry snai. Kau ingkan tay elopna. That's kini kau tinga kau elopna. That's kini kau eloba. Madio kuce. Oh, ingem tayin te batay nara. Madio ti tara. Nedi ko sektore ching abat si kami. Ti dat bande di ko kunara ko. Elop ba ike tan hasi kiy hasi kamsa.
3: Isin kabasa.
0: Isin kabasa. He.
2: Habib kau ip ka habib.
0: Skini kumga. Man. Ams ike eloba. Mira kun kumi ay. Ain am si resultat am sa ida si ihunge in an un sa chim itang area mahuna ama kada ginin ko tore auta ase chi tore ra khoida ase in ko da tam tau kom ka ba tore sna elop ka wari ta tore pa ta tore ta khabi khoi i ta ma khai karma to i khoin ke ye chi da ge tore chi tara elop ka tore khabi elop ang ma wam dit ma elop ke huisti na mer hi ma ngai kon tu na rang ngawa ngai kon tu ba tu nda khuna i chi ngai kon tha tu elop ke sa tara tore i bit khai aroma o tara tore i bi chi dan chi tara tore pe aroma mutni na swasa na tara kau kan di chi na tara kau ai ai chi na tara kau no ai bi eloba na tara na khuna di chi ma ta se ki idma elop ke ngi nga di so re pa tara khun china ramakai ran angai

0: ngasina reka uta gini
1: ama
0: ta sore tara khabe
2: wa nga ibe khuka
0: sore tara khabe kata eat me qes aroma qom qap elo qata unga qom elo qata unga sa ni uchi khabu khabu chi sore tsu khwenji twina sore tsu ba skya nga
2: qa qom si a
0: pore madiko si pia brama nga izaba
1: ama se
0: khabe yisi ge i
1: i kisi
0: khabe ki abrama nga itsinga elo ba question to my thing, come at my elop ha incantate, Matti, Madu Kuba, Chip Madu Kuba, Opke Kuba ha. Can't get out canning or squash it high. Can't get seasoning canning or squash it high. Can't get who canning or squash it eat my habit.
1: Sorry,
0: ha. Tesolenica 5:17, skidrami. Oos
1: or
0: say, sorry. Good, deep candy, our robbery.
3: Aung hahat gini dikira mi nekroma yang ai sege kaitong abrama kroma yang ai sege abrami pan aung khadik tom dikhe hinti da kira sada tina kau kha eukap elop di khuna ang nga kha amaka idani tan ning abik tan tis na kira uru tsanya singa ko sira ho Uru cha sa ta ta ga tam no na kuri na kharu ha ie tu chi si I ba he ngadi I khu kha tan ka ga ama ka ske tom kai sing kha ba ha sa chin ang sa chin ngo nga kha si ba
1: ama se
3: tani ta ki ni tan ti da ke ngo ti ti tan ti da ki hi ni si ku tan ne o da ki ni si ni ni si ma de ta I kha ni I ba ti min ti ti elop ti khun ke a ngo nga kha ti kira mi se elop ke ma ap ni khu ska sa ts di ka op ta na ka ha ni sa ta nu bra ko a ma pe ha ba sa se ts ta tan khai sa ka de da ke ne tse sma ha ra ma ying a ku kai se ha ba sa sa kai se ta ra ma we ti hi ma de ko se ta ke tori ne khu kha ta ni I ba ka ma de ko se ta ke tori Om satani hoka madiko saki tori sizene tani hoka madiko saki tori tesi vikata ke ma tauta ke ki tori hi elo twai kiran angwe tika chin urwe tanchi tkinin uru nga hui hana tsu tani kaisa titi elo ka ma chu ngan abisin ai wari tanchi ha yu kaisa ngadi ko khata ke ne tsara ma yin angu tika tsene ko ku di toms abrami toms ke khara ke I tin ka to mai huen an ka me kai mai ti ti ka mo nga huen ti se I sada ku men ai nga ku sada la tin ka ti da ku sada ran an ka o tai ka me ni huen ti I ti ran an ka o nga ka bi ke nga tin ka ki kai ti ke elo ba khadi ai nga ku tin ka ma ba ai ni huen ma sta
1: so lang mi ke la tis to sa hin
3: tis to sa nya ti me da ti ka ra ka khadi ma kha ru re
1: e nam sa ba di ka o to do ngapke a tlhaba khopke tsa se ke a mamba tsana ne a go etra kan o na satstang ha ba ai ke go ini I na satstang ha ba khme ke go ini I ga bet o kan a itsa khop ma di khuna mo o ya qhisa a kan ka o tra khopke sa tu kom se peter sing an ne tsa go ka na iba Tiang an netsta netrane khuna kana I eloba ngapkeng an netsta kan khuta ka maria khwatsi thathisa tmaskra iyo netsta kan khui man abitutska shi ho o tui satkhang hanusi asishin u thathisa ka go statske ne khun kwa ku no satsang humisa tma qarisna ki ninge khwa ba nin qaruma o kaud ma ha khuna seke ka khadi ngam kai tasin adi thaba ha ehe ditani ditamin ade ha ha a ngai da ke ditide dipta kharimin ari china ha china gini ngaung a kai sin khopna elop na ra gra khoi kan elop da gra khoi kan no o da ke sat rang ha ba khmi tup ni khuba dc khais na satani u ha china gini ma sin china hi khopta ipta mun tup ai sat khop kan khu disa ipta mun u tup ai ma chisa abrami ke ipta mun u tup ai I ke mi bai abrami chi tarasira khabes ke khoesin abesa ke kha chis kira tarasa khoesin abesta muskin chisa omsanda khire ba kaila shis ko ka ka khuko one khu ka khare ni I diske mu o onge ham emike tum tum sap mu mi ke ba khabes ke isa ne khais ke gin hana chi ha khir sarama I ka antila ni tsa ka ila ntlo sa nna nna tsoma nna mi mesti tsoba tsi khabe ka khuba mi khuike

0: trip mi a khoi ba tsone iskia elo kamio outlen kober skini nqa tame se khuridio o ye nqa tame outlen kober khatsi se khurise ke didactic sister shemini ba emerte o tshi mase ke itma van outlen kober tshike komi so khout ba ike if kami khui ke if komi khui nqa ntuni isiki if go qain onse khui nqa ichatke nqa khuni disiki nqa dike elo kbara session one question abeske sikangabaske egalge sithunxusa sibukile nqa umtshina sicora iqausa khabe ke khu khaqhi baqhaba ke qhoya m huka qinga mimaisti elo vanesisa qhoya mahaske ip mimaisa harushe ka qung ma oke ke qhoya m chike nqai
1: tikile
0: tsinwa tikile tsomuntu bintaqa noma ke nqai chike hi ha ga sa tswa huka ke qing ma isukhi sara sitla ke miyai saroga nqa ndi ha oke ne ko hanke ma ga sibaka hat ma Hallelujah, Adam Akaru.
2: Ada doch kan kan timiri dia tsina dira on kira kan kan khaba ke si insan khwa ike eto tom sa kiran khwa hukai ke ke si kom ne tsida ke sada elo ba tore tsin nga kro mi khmi tore ran a nga kom ma tsin ngin na da kira a tu tsa elo ba o nga kire mi nga kro mi abrami nga ke kayep ke kaira ke abrami ke to tsipke abrama kaise ke inik pate kriske elop kremi ho ap kinga ko ba ma sin security khabe ni sisa da ke ebira tuts tara of madi tara ka di ali ni dis na ta ke ra hin sada i ngusi khoe tore ka itsitske ai otke ngai ora ko di da alit mi khai to sida ke si sinu estu sera ni di da o se ya mai di da o se di da ke alit rami di da ka si tore ba ti ora ke di da si sinu ditma khabe khu nga tskin kom sister nga stoms o se o abrami ke mi e ke elop nga ke kom amai Said I guess Sada, who not coop a gun tea in country, I say. I am a story by Tanti, Togeta, who hadn't do e by Kaisa, did Kabat Dami, a lot of Kabat, did Tan Kaba, and then you got doing a dictory by Kabi Eastin, a Hindma, or than in Kabat, in country, Rase, Madit Snikai eloped about who a gunty in country. Am I? Madit Snikai eloped by Ganti, never my bit, Frahrona, Timaka, Mama, Tim, Madigon added story, Madia Maga, come to Matam, Madigon added story by her, Siseni Amsi. Am I? Tim Madigon added, I knew Sida, never knew Tikore, ha, Siseni, T, Alpti, Drax, and Tihun, Tihun, Tina, I get to the Habasat, get come to ma. Satske datske satsa sida ngani kom khabetske elop ngani kom ka ba ba us khaikiran khwai tini onwa sens ngani ha van madi kon ngati da tori han ngwa komtska hatske ngai ka tuma of outlink of madi ngai komtska ha otske ngai ka a khala khala sipke ka tske ne ra tantske au tina ngai ka khia khabetske satsa ingan tres ngat dana o abrami ke tin ngun as naima abrami ke ngap ke kaye khup khau amai o ma sens kusa ki o sara ke ai be kai sira Tira Abrami ke nqa ke kae khabe ke ai kung elop ke season go tsanga ka ila season ga dida ke dira do anyama khabe sada ke a qom oro tsi nqa ke ske in ang ba sense nqa ya o sada ke khabe be khuna ran khabe khabe elop ke tritwana nwa adama tharu
0: aunt ma iske aunt ma istika gas mo nqa khase ba aunt ma istika gas ke tarasa ke kho sarasa tsiske sarasa nqa abe istika ke ka
2: kae ra tsina is amaga
0: so o question abes tsi elop ke abe tsinqa go ke ke se ka iqhara ka go siba Elo ke nqa beske ya qomqomsa tshimutni isi. Question abeske na makwa qala mipira meslet twara khwara iqhatmara yi. So iske ke mung a nisi sanqila ni qumsa inqane qoba qaidi. Chi qasa in chi qasrama.
2: Chi kayira.
0: Khabe ne ke mi elo ba qomqomsa hiya. Question abes qaba ke qaba qamqomsa taqa. Question abes chi elo shin abesna.

0: regemu eloba isinixumxa chipni eloba
1: ichaka
2: hallelujah
1: kara karaiti
0: elopni ichaka turo samreti tamxa intana as yesu samelo se tweski tirami
1: yesu
0: chipke khadi hanasa ne khaisa tam toris na ki qaba hanas ti toris chiske rak tam intana ara sami chiske chiske rami khoi khari khmipke khuba itma ne khare ke ti tarin u itma ha sida di elo koma iba chiske kwara karira
1: Antara si
0: Hanasa.
1: Kupai kui itu.
0: Cipki elop tiktap cina. Nista Hanasa sore sore ha uka tai i Anas kara an kara.
2: Kam si bahuran hani kuske.
0: Tai khas Anas ti sore sen. Waha tama.
2: Kam si bahu. Hallelujah. Yera danki.
0: Hanasa. Kam si kui sore.
2: Kam si sore pe.
0: Si. O nas kimi da grosa. Uske Hanasa kum kapa.
1: Uske uha.
0: Kum kapa. Chiski samela sikin ora chinga samela khadi hi otsko kaute khuts a chich a elo chich tore dira nga mam khaisa ama kada kini tsoma ba satsira ma ipsa tsa mwe tsi di ata e tsoma ba tembele na kai chisa tsa
2: yesu tsin kwa ba ke
0: samela ke mai kuma
1: e ha ma
0: wa e ha so se ke ka o ka sa do ngadi kore ne Neta kira ni satsin gin lai bai tourist na kaise ka khushira tano kango parum titike we khap elo ba khai tip ui aitsa de miri ten sta satso ni
2: tour sa boxen ti wa
0: adits kira madi chasi
2: na sa kira
0: khabes ke hana sa
2: uns o se kire tori uns o se
0: e gas ke be von ris na gi tai sur wa to
2: yesu se haleluya
0: Tai surkam tori nasa ha digirmi
1: ha horos ka ha
2: yesu chi
0: horos ka ha
2: kai be ke kuske ka ga bra ratsman
0: habis ke kuse un so
2: se
0: ka un ka sa do ning o sti sa ku kanda ki tori ra khwen wana wa tori a ona
2: tori tra di yesu chi
0: ku ba khura khwe ka khwen wana man tori tsa khabi ka ni tsi tsa tori khabi khui ite mai khabi
2: o se
0: tori
2: hallelujah anas coming uns o se tori
0: tori da tori dan sat ni si hos
2: kose
1: hallelujah
0: o re sat ni si hos kose
1: ir brak ni si as kose
0: tori re
1: ire glofi
0: Tiba tsine elopke.
1: Tiba.
0: Nga bibke satsa nga go etan ai ba ntsi elop ai kha.
2: Ai kha tamato.
0: Elop kha ai tamake. Satsutke nga ai ai.
2: O khabara khaba.
0: Wa khuna an elop. Satsa ai ba khum tuina ne tiba tsi eloba. Hi ma tsi ndi wa khabe ngamdi.
2: Ai roba ibe ure.
0: He?
1: Ang sad ye.
0: Au ba tsa tori ba. Khamke kuban an sats au ba ra tori ba tsi tsauba.
2: Awe kwap masa.
0: Ai kha tsauba.
2: Ai ne.
0: Ne tsauku wa ka tsiki.
2: Wa. Wa. Yesu tse.
0: Tsipelo ba. Ai be tsika ka si se tsau.
2: Yesu tse.
0: Ipna aboka. Ipna tsini ka ka si se ai be tsai.
2: Tsai.
0: Ka ka si se tsimo mama. Tsitsini ne tsika mai awa. Tsi si natsi. Sats tsauka tsore sa ngi si ara awa si ho.
2: Di ha khuske.
0: Ipni ngi si sats na o ri sa.
2: Di ha khuske. Di ha khuske.
0: Ni ngi ni khuna wa ni tsauka wa tara sa si ho. Opkelo ba ni khun aro mara.
2: Ei vera regmakti.
0: Ip solda sira
2: ka tsi.
0: Tsi solda tsira ka li tsi. Tsi tsi sats ne process na tai am si khuba. Tsi khuba. Elo khara ngi wa gu. Ha ke elo ba sats ana ei vera shape. Sats ana ei vera kuru. Sats ai be sats ai sats ai be. Ni tsakan ba khuti ma ba kha tita ni kha ka maga dai ke tsang do tan ni si tsike tsore o tsho to ma khun aro ma tsore
2: tsore
0: e te ma khun aro ma tsore ha at ma khun aro ma tsore elo ke tsore te ra nga mo am khuti ap elo ba tsho kai ke special mo ses ni ses tak sa ni ke tsu ndak sa ti tsore sa kha ta ma
2: ha at ma ba ke su tse
0: tsom kha ka o si ba ba di da khu
2: ka ta ba ba
0: Ha tama elop ke tsore sa ta.
2: Tsikai be
0: ma dira. Ha ke elop a ipting ai ba u. Khoge elop a xaiba uka elo xaiba tsatsa nqangu adide sadu ngqaini masadu tawu titawu toma kaise da nqukushe nqana home acapi chip khobaiba khumita akhara ka nqaku chida nqugu khabe tsores khatara nqangu am tsores tasin abitra ka khabe kin xaiba di ma city snap king I bad
2: ya
0: ke koi kha for script ma abada ke koi kha ni di mi bait ma eh iya uka kumcabuka ngona nqaku tatlek iram na am ni sit ko kanto ri sapta ni sit ko kwara hu khain I bai
2: tatlek
0: ah tip ta khadi kha to sin khadi ha sa khwa ba thu kha sa
2: kha yesu
0: kha ni ngwe ta tsa ran khwa tsa go re shiki khuba in ausa
1: khu ai ausa khu ga it ma i khabe to re
0: ha ta it ma i ka i khu ma tsa i bu na si mai to re sa tsa kha ba u khai ne ngwe sti khwa ng as khata kha ba u khai wa ne tskire to re nga ka masa ne tskire to re nga khai lo ka kha ba wa ri ka ke ke ka sia u ke aisa
1: wa
0: Wari,
1: ngar kasing ding ngabasa, wasa.
0: Wari, ngar tore chiri kaipka, wari. Sa kwara chiri ngon kaipka, wari.
1: Tau piya chiri sa, koi ba kain kain up, ngaba, wari.
0: Wari, tira ginen urami.
1: Hallelujah.
0: Kita kita sa di masi dah kita bahu, am sa kita sih bahu masih ke tuh sama masih kan dah. Ini kata yang bos ngarat tuli bal.
1: Masih.
3: Edo ada, wah. Ama iki doh. Koi si setara. Tau si, sedara tore nong dara kai sina ega mudi kai koti kai hu
2: karuhu
3: hana net ko sa tsakolo si nong aba tsi elop kang hoa titkolo tan titkolo tore tsi buga ang nong ha ho au toa ha iat ko tore nong titkolo ha
2: pagis nei
3: rekhma ke ha pagis toa ha uhe as katken on tsi ko nong e au ta titko handu ba au ta tsi nong abe tsi ke nga go tloga o gwe hara tharu sa tsonya
2: tsinqwe ga
3: ga maka qida wa sa tao din hai tsinno ro sa tsais ga tlo nung tsi ho din ntse tsaisa nga nga toro tsesi tsi ka no ke elo ba ke nga tsip ke elo ba nga ke o ntsena sa tsa ang coming ang wa ama pe kao ba hutsa tsa tsan tsa tam si ba hutsa tsa tsan sa o thomas ga yo am ka ka tsa e mo tsi tsi ka Thomas ka io ti tore dai ko dai ho ti tsimi ka ka sa elo ke kao parako elo ke ai isi e kotma kao parako mariko setsa masen gane tsa kan ho itba
2: Jesus
3: ti madit ni ho sa na amaka kaise kam se tomare ti sa kai sindine kindi tsaka tsinwa de elo ba tsisi uri nga di da kene ko tsara maying aku Ne na u dikoma ta ntira me pa ta ki tira maying aku. Aung ta ki ni. Ama ke toy kuri ka, ma le ko kuri ka ta kana. Kan ne kuri kan ti ta ki kharu ka ti ta ra kan ti ta asa kuri ba ti. Khabe mo nga ka se ba ke elo ba tawa. Jing o sen ti ta ga sen nga ka ra si ti nga ni ma ti. Ni ti kam ti ta nga we, au do da ki ka ho tin nga ri ti. Hi hi. Ae pa unha elo ke. Tai ga ti ne udus tsa tsa ang noisa.
2: Noisa.
3: Sats ni di hun ke ang noisa. Ngi
2: pona ngi sini di u udus tsa.
3: Eh.
0: Ama.
2: Ah. Ti udus ti na ngi si ngap klap ani ni mama.
3: Mama u. Okay elo ba.
2: Elo to mita.
3: Ae pa ra mati. Hi in ne ai khai ko. O ta ke ne khoi. Ne khoi ne tan ko ira ma. Ka di i khoi kha ta kira ne tsema yeng aku elo ba. Kurustin son ko pa. Ma au pa. Wa tai pa unha pa. Tai kha ko nga ti wa kha ti ku kha ko nga ba. Nadi elo tuke kuje elo tuke ware namsa ka autoni sirang notado tore bai daje ti khabe gidi da ka ima tore bai daje khabe daje awe tore ba tere ta awa hoti da kumra miu ti se kumra sa se miu sa se haba haba obge elo tina ra ko au ti tani ngam khat a tani khat ni
2: ne edo sora khatsa
3: madit i tira ka ba ko ro ki tau kira koi khuje sai tau ba kaba mai elo ba kwap ti ka wa ba to kangari kadi da ke kro khai u ku ne ngai nga ti mi da dok ses te sama
2: a kai wai da kira khaba unsen ke koi da ki khaba ra u khanye ne tsikam u ya amai unsen ko ren unke koi da ki khaba ra
3: ukhanye ah kai khanye da kira huitma ha huira elopke sats dingunqa khasi tikhe del dicwing khaba ama odake khabara ukhanye nga sa qhaisats ke uhai sats ke umqiba sinstwa net wasistusa hire khaba tan tswa tsware

0: sisene xa baqantswa tsare aoba nga di xa batswa tsare mus o se gabe qomqaba uhase qanre amai ka ikhanye dakira ka i wai dakira xa ba ira tswa tswa van huira elopke no kwentun ke huit ma gabe elopke mi ba mi a mis qabira ma humi a ma ba hatira mi tedrunu mis qarami ipke mi to ka nga mis qabira ma sata net mus o se torere i xa ba tswa tsare tores cha amai Kaba da tswa tswa re di tswiki gore mi do.
1: Amase. E to nga ne a tshitsko tan a ba dira gore di tsara gore tsa se tlo ya mbata ke di dira khoma ntso tso sa hia a madio di tshi khosi a spa ke si. Tshira ke nga ba dira khoma ka runa nqara nqadi hia. Se gara nqara nqadi tshaisas khosi se tladi ka uti nqara ke si yo ora khoma mai hana ha ma hitmana ha di khaisa. Ne tarane kan nna bida ke khona ra kan gabetse nga go tsatsa qhupha peske ke barba ba Christina ngo ti elop tati mi mis ka go kan tsu rain gabede ke nga ba ke nga ka sa ke mo ka mini si khisa mai hana ha ka mini ti di si khisa mai mana ha di tung nga ba go di nga yana mai ha gabe aitsma elop ka mara tsantsa na ha mai ha gabe go bo ipgara khane na ha di da kinga nqare ke sikhomo tshira ke o so hom si tungtse o like mwana hwatane ba ngobuo o ra bone ba hana hwatane ngobuo ne tara ne di u ka ruka khonqa da kuni khomo yo tshi qasa sine ntisa sa isa o tshatswa e khoe wa nqam tshi dingsen di da mari tshikuruwa sa tsa tina ha ba sa of qame tani sei of huwe ba tshaide ha of tare e khadi di tshine hana dingsi qaisa tira ke nqa nqa ri ba ke si tira ke nqa ba ke mo mai ha khona ha mai mana ha di khwasa tsa ah
2: ya ga o ka sa do ma di ta ke nin a ba u ka u be khap ai ba khoda kha be nin a ba nin ko sna go kha kha tsi go mai eng a ne sa go pna ta ke go le ba go tsu sa ndi ti nin a ba go kha kha go bui go di ta ke ne si ta go nin o e ni sa ka sa se nin o ta nqa go tsora go a ske a uri khou ai ang habib ka ka khushi ka
0: kuri ka ga nona kuri ku ga
2: habib khou ai ang ti tore ba tsta khun ka it mai khis ka ma tsta khou ai tom ka ti tom sa khu
1: ama se
2: madi elo ka usa da kiti amir ne elo ing aba didi madi bi madi elo ka usa da kiti ne elo mir sa didi ha
1: ti kun shma
2: khou i te ma khou e tsho toma tore ba tsta khou i ba tsi khai ka ma ta khou ba khou tora Tadi.
1: Tadi ta nna tso khudi.
2: Tadi. Pan masa tskuba. Di ba itse ta khun. A roma tso ira ngwa ba tsao.
1: A mo si.
2: O elo ba ta ke di ba ta khun. A roma tso ira ngwa ba di.
0: Yere tso ira o ma tsao.
2: Elo ba ta ke di ba ta ngam. Tsida ke qoms ka khong wa bi. Tsida tsida ipha a wa tsa ikhapa e. A ma ka ta ke ni elo ba. Kom tin ipa ha khuna ta dipata khuna ta mata khuna ikha ga ikhe tsu tsu
0: ke

0: Such coach kung sa ko dona ha hiya. Wata ihang hum si kung chi. Si da again nakama pa ikay si ra kariro. Sa din anu ay sa ina di inchi. Kana ka ba hum o gab ka juda house ti ham. Kawa ako di kawa chi. Si da ra kaw taus kwan huna ki itma I. Kais kada again hum kay kudba. Si da rang habang abin huna ki itma I. Kais kada ke chausin kudba. Kais ay ka hum kung sa hum kada. Kais kin aroma si da kung unsa. O da gira kuba chi ti inchi. Ne kama ay da gira kuba chi. Ure ne si da yin hana kaiga. Ure si da yin ngwa ay uide. Ure si da yin ngwa ngan ngwa de. Kawa kudi kawa chikuru stunke chi. Nang usen sti kakasa. Kungs na kabu sti kakasa. Hue hot mais na kwa u sti kakasa. Hue ha iba is mais na kwa u sti kakasa. Kwenting hoting harahup ha kwa u sti kakasa. Abo si da inchi uri. Sat coach akai chikhaki ma to duben ums sat coach kruchin bibi mayasa huana da israel elo kom night habe ngata israel elo churi ka khong a elo khauchi hunde ore juda house ti khamchi sat akai chikha hu gin humsi tu ni di I kha thuku sida ke khamai ku ne ma si ku kha ka ngaka om ibata jesu tu om na sang humsi nal di kha sat akai chikha ki israel elo an u ne u u ke tau ka ti elo khauchi ka wa ku di ka wa chi thoma ibata ida ka khaba khai ba chikha israel elo ida ka khaba kom di nga khai chi ui ida ka khaba ai kha chocha israel ti elo asa amen se tba sat na tom ti sauti sa jesu na sat ngut ngun ons kwa amen
1: amen ida torere sira ti elo tap ti au tomi ti kai si khat ken wa ha ratsman ora kira ha kwa ti tira ha kare ti kristu elo nga khautse kait a sa ta ti kwa sa anu ha amaka israel ti elo nen we come up ai khaban oisa sira ha kan kan ti khutse Sat a kau kau au tia elo kris amsi ratsman. Sat a sira di kau au ti wipting hon kwe amaka ku elo israel ti elo te. Ama bes ngada ge sat aira ha kom kanen ui kama ai kaba kristu elo kwa kaut. Sat a kau kau au amaka elo tanka au ta amaka ku te. Kara kara a masi kara kara kara kut a sat a amaka sat a ra kom kan sa wana sang aisa ku te. Sa kuru sa elo sat ha kuing ane sa ratsman. Sat a tana sa hu ai di ungu ko siang Anwan ke kweha kwen kurus kya sa my father yere. Ora ha kai se na kuteng aiku masi ku tradapting au. Otske sata kain oma ua kute kahun oma ratsman. Twi kai si twira kwe kabera karaga guse kwen omisap twibara ha kumka sang ai ratsman. Sata kutit a sata kawa amaka kautori sang aisa israel tielote. Sata an aiku ke tarting au israel tielo kait ma danyat ke naituyan an aiku masi. Soro di di guru sting hon kwet a sata tit a kai sendi tip kai kaiden an amaga hallelujah ke kai di tip kun kaidet an amaga tke sa wan di kai sendi an ora gene soro di tura de kai sendra de kutseng om wate ke kaira de ratsman san omara a kui sira di elo san omika kuba nebabta kwebara noba si kweba kutse nebabta osbes nga kwebara noba om nga kamse kana kweba kwe omisaba rekrang om Tausiba wang oma elo kara kararang oma ngang ome ay kute kuire sang aisa kunin wikam up ay sira di elote ibera tundba kaisen ran tba kute ans a soro di ke elo satske kuru de ratsman di duatske ngai di duatitske ngai kawe tia di dua masi guneka kabe soro di ke no kratsu elo otske sang ome kau kau raba kute sang ome kara kararaba ratsman sang ome la Kweba da verandren gehang, aigu masikuna, kai sendi titundi nga amaga kwire sang ais ai elo, neba hunan ipka kwire kute bebeche, sang omika ratsman, ma soros wasti tungwaida ge sang kaisang omara kwi, kausi ba wang, oma kwina ge ngai tatra tia karakarang oma ratsman, namaga kwire kute mata na tungutini ase ngai tungwai, kau kwai kute elo ramatik di saiger diai ratsman, Man. One art to quay one I day nuka darting out. Mamus was makra my day, mamma wa kun wa masi planagesan omitabara kui sira di yellow darting out. Elo utni mata natunguaga kai to de night to gats ni use amaga hallelujah. Mastraugan tilak the straugan nats

0: get the tina asthma the thing where blue tick the nati sata sa wana chatra amaga elo to me it's not nara cha tide amaga tini kwenma osida di tini anma di nga kute sa omitra sida di elo ama gout out a ots a sata amaga ratsman ora yes a twitra kaima sa kaiba sa ice ai sa kwen ai elo sa kwen yara guys and ai sa tromha gout siba hallelujah elo sa tsta gout out amaga sa tsta kara kara amaga sa tsta for andre nge wa amaga elo sa tsta ai khabara ha guys and khusira di elo go ke tsatsa ma ai kwaga it's gout out nga idra kwati elo kwits kon umgo amsi nga idra kai kai tsi ga usip kon nga ikha khis amsi gont ga otni khara titni gom di gont ga otni gout it stam ya amaga sa ai sa ne gomst kusa nga ai ne gro me khwas kmi khutse nga amaga ra kan kan tsinga ai kwits kon umi amsi go ke ask why re san unsa kare san unsa ne si wan ai tsin amosip kose amen.
1: Amen. Ada torere. Anu kakatsi, anu elutsi. Ong osip ngaha, we outsi. Kain ihe. Kain ihe, tira tutsi. Tan tanis ay ngayin. An odaje kaka si masi karatri usatstwa. Hu siradi elo. Kakwe ptangwap keng hana ta kaka si unip siradi ku. Sida koen tika kote. Hana hete ams anaki taname. Sata ne kain in type tina uha toma ko sida di kao au. Otske tui se ngai ha toba ke si elo. Ne hubai ta ko sida di inte. Amakadage ne kamab ai rang hana kisang ai am kote. Ne kamab ai hara koe sat tuati elo. Satwits a wakai ka amaka. Satwits a wika amaka. Kousi da di kao outi. Torres dira mien aip nga inda nina. Chau ti kwe kousi. Kadip kakwe ba sisen kakata. Ha uip nga. Kadip ta kakawaban. Hanata san on satanin kain kaisina kousi da di kao au. Oms nga tara koe kousi. Soros ta kawuti di midera tuati elo otke sata a wakai ka tomta tere tira mita tomta hetsi kristu sa tau hatsa titi on stu sa taire titsta mi amaka yesu kristu elo ti wakau kaka si se huitare titi gen om tera tan huitare tore uata ke a kutse otke sata ra mitoi miro stu skin awa san on sa taiskin awa Jesus ting onske wahuna rahin kaka sira ore sira taiba ma ho sira di elotse khabe ke kagwa ti season ka kaise kai tanam he dikira amte tanam he dikira taide tanam he dikira mude sa kaisi ba mus aroma sa kaisi ba ngaus aroma am dikira taname sa on sa kais aroma oda genen ap ma ho sira di elo satske a ore au ma khoi dari ma khoi re sa wana khuti ta ngu se ma khu re khuti da ti kau ausi ta ngu khu re khuti da ti in toi mi ro toi sa ma toi tu be wai ti nam sai toi re khuti da ti kau ausi sa on sta ta ye ba kabab ke ta iba toi kabab ke ui pa ha khuti da ti kau au ti me da ye ga ga si ui pa sa ts te ba ra si u ga ga si ta i pa khuti da ti kau ausi ko ha ti kau ausi toi ka re Kaup na tam tam se kuzi. Sa tam hai ba tam tam se kanaka huare elok di wan kau. It tayo na kai mahku tau abdika. Kuan a out ke tayo dan dita. Waku na ahi kaka ka elok ke kuzi da di kau au. Kare tsi da gira, koka tsi da gira. Au kaka sa tske mata tama. Kabe tske tuwa si kaka sa ke mata. Si tskira min kadu abotse di inti di kaire. Dime da gira kai tsi nen kuk. Habasel kuzi. Ma kai swa. Ai kutsi sa kaka kai tare kutsi da dikau ati sin ta ti da kira ko om ti masti na kutsi kabab ta ka ko ba tai si sen ai ti taura si sen ku ta tai ka tai ka hi kaka ko ti ngam aga ba tare kutsi it kaka si tai ba ma kutsi da dikau ati orere kai sa nam ti san anu kaka ka kutsi da dikau ati ai tom ka ti da kira ma tskini tanets niskau Kabet ke tom kanti dani kaisa na kau. Kam si ba kuda ni kau kai kanti sa. Am kau kai kai tuis o se kusi dani kau oti. Ma tuis tuis be kais iya ne kama ira kansa kusi. O kai elopti wa kau ti. Kai ke asa kanti ba. Tom kai kau si asa. Na amaga da gine ai ai kusi. Sida a kanti tore kau tu ma kabet sa toma kuske kusi. Sa toma kuske sa anu onsa tra kaisa. Sa sta tiba ta tai ke nga amaka ma tsoi tsoi be kai tse khami kai ra i hoina san anung ka ka ka o sisinri neske asida ti toma si tan ne ka ma bita kru tsu ba tsisa tida kira tomka nga u am that stang ngai kaisa yesu tin ons nga amen
2: amen
3: mano tsai da kira kan kan ning oi da ko ma ding khau kai kaisa tsira tomka tomka re khuba khupna tom i khupna tomka sa wa
2: amasi
3: ta masing a sadaba tse thai tshe kompre ka nama khuba nga ho
4: ba gore ke so tshe rahats
2: ka ho ra ho
3: mai ka ma di i khabe tsa ipne tomta e so ipne masi ka tsara tsara tsa kain kois
4: kain kois kain kois
2: kain kois kain kois kain kois

0: Manxa sakumzukuke nekwendi fraudengan ka aindeho othe muntu kaneng antwan ka petroko mang ay kosithi hame kwana raho ngaqhayi kusikise ha so awurange unlike the Samson hanya tirakirami all dit parenting playing agreements ani teken twa it's unnecessary cuits is gathi cora cuits ra kwasimir ra bemakar meyo tainga kwen krai ma awure haveni sangi awuran kum ur urin kum sam abare ngo ngabab ke ho fira khaza tibda ho famisa okay children's code girami ne awuran ke nike ma awure ban kai gus ke ha kwan disa so girami a social worker si ko apa sabasi pasuk omsi mama sasasi pasuk si ke madi omstandighede ngan wana ra han khisa ingas fokhons besidi ma cha ba di kwan di beste cha ma kwang ma cha ba basi kwana a dieter sira on road ni ai ni ni ke ni zaban kwang kum ni sa ke si ngai ka khariro kwang ni si sa sadab beti fokhons inen dona khan ka kui o kuira ka kai kui kai o kuira edal rak so nga hora ka kuri ko eram hase ma wa hanu fokhons so nga se ke si ne kai ku si ko kwen ge al dit ur in kom se pere wa nga se ja ke si ra ko
1: ai ku sram tan kwa sop ai a ton rik ng abia papi giro ti ama se papa sa to se ka ka dif ha ka di papa sa to
0: moet nie ge omstandighede ge se belangrik want wat ek nou twee verhouding se om ons nie verhouding na rek sies ginis as stief parents ka barak stief ouran ge ai ga gona ons ek kan se behandel ma tona ra ore tona ni sia ons se mama sies ginis child abuse na barak mama ge ge kei se ha basa ma khabi re koin si mai koin ga arasi ko bi hao baba sa khabi of mama sa khabi o gira ni basen o ge koin nga baba sa hai of mama sa of nga o re basis tin nga dikya mo wa o ge ni si supervise ta se tana ni real so so maske
1: ni spata se a tai ko hani ra christmas kro mari hanu para mi
0: tai ko han ka hao sexual abuse and half in the deep abuse case ko koin ke sia affectiri o ge o re ngai nga koin khlat ni si na mo khati hai ngai ge of order ha mut ni di this is on a mut ge on a suke ni di investigation an ge ni di ti mas fo kon ge ni papale he toi si khaya uit no biologisa over di ba of matira ha so toi ge ra kai wai basis na over ho hanai ni tei kwana ha se ge yo